isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abyan. Welcome gid sa aton iya programa Oras na Pilipinas. Diri sa Jet Size 2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-aupdan ka hasta alas 9. Thank God sa ulan. Medyo malamig-lamig ang aton iya nga palibot. Subong morning. Mag-uum-guum gihapon sa gawas. Namin lang ni jogging-jogging. Kay nagsanag naman ang aton kalangitan, mga kabiyana, no? Na-observe nyo the past days. Na-obserbaran ko halintong Sabado. Clear skies na dito sa amon sa Tupi. How about dara sa inyo? Thank God sa ulan kay nagklaro-klaro naton nga kawanangan. Kabay nga, hindi na magbalik ang haze kang matapna na gid ang sunog dito sa Indonesia. Kumusta ang bugtaw mo? Kabay, you had a good night rest. Pamahaw na dara sa mga wala pa nakapamahaw. Ako tapos na. Enjoy your breakfast samtang kami ang background. Hello dara kay Brother Jacob sa Thailand. Nakapamahaw na da, Brother Jacob. Yan kay Sis Day dara sa Senator Ninoy Aquino sa may Kulaman Sultan Kudarat. Yan sa Roque Panganiban families, always nagapamati. Dumduman ko dara si Pastor G. Casa, listener manaton dara sa may SNA. Kagkay, Sis Lynn. Kumusta dara, Lynn? Nagapanamyaw man aton mga friends nga namati kagina sa aton Balitaan with Migo Dave, si John D. Ambalya, blessed morning, Migo Dave Pestanyo. Baw kumplito, gid ba? O, nag-reply na da si Migo Dave. And si Sis Daisy, blessed morning po sa lahat ng tagapakinig ng 1062 DXKI. Gapanamyaw sa inyo si Sis Daisy. Hello sa Mogote Concepcion families. Sa aton earlier nga programs, sa Daybreak kagina, nagdibaw lang to si Pastor Alex. Paday natin ipag-pray ang iyang dasig nga recovery. Timprano pa kaina, namati na da si Joanne. Nagkapi na. Ayan. Hello sa Sinaon family, dara sa Lambuntong Surala, Nanay Helenda. Kumusta? Hello manda kandaya, Hana kag Kathleen, ang mga manghud ko, si Mama Kuara manda Surala. Paayogin ma. Please pray for complete healing kay Mama Mel na may sore throat. Naglaing gid matyag niya halin pan ligad si Mana. So, pahuway ang tingog ma. Hello dara kay Mommy Presi. May God Almighty bless us all. Amen. Nambal ni Mommy Presi. Dara naman sa Cavite.

0: Ate Mina, sa De La Cruz Clemente family, mga friends ta sa CKEC, mayad-ayad nga pagpamati. Kay Ate Marlene, sa Hubero Villamor family, kay Sis Sheila May Siva family. Maring Abe, good morning da sa inyo ni Paring Ray. Mga friends naton sa Takurong, mayad-ayad gid nga agad. Dara naman sa Banga, Sis Lenny and Sis Bevelin, Punticha, Babas, Hilahos families. Pa? Sa kay Brother Rick Mendoza, blessed morning po ang iyang pagpanamyaw. Kay Gunder, yan. Sa Icon, Espanyol family. Nanay Delia, sa Tomas family, Olarte family. Hello kay Ate Del. Kay Roman Paul, yan. Namati kagina sa Shepherd's Call. And kay Sis She, dara sa Merkado Publiko, sa Pagaran Family, dara sa Barrio 1. And most especially kay Dr. Lolito Repaso, dara sa Bethel Baptist Church naton yung mga kauturan, mayad-ayad gid nga pagpamati. Sa aton unang segment, diri kita sa aton pabalon, subunga Tuesday.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, ang aton verse makita sa James chapter 1 verse 14. James 1:14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Sa iligay nun, Santiago 1:14. Ang tao ginasulay kun ginaguyod ka ginaganyat siya sang iya malain nga handom. Lately, may mga kinagamo nga natabo dara sa may barm related sa ginapatigayon dara nga pinili ay particularly kahapon. Ang iba niya may insidente na tala halin pa sang weekend hasta sa kahapon. We pray nga hindi na ina madugangan pa. And talking of kinagamo, kisa ang kinagamo nag-umpisa gid within, no? Masami, the battle within. Ang tuod-tuod nga battle is within. Kisa ginaisip naton ang greatest battle naton come from outside. Sa mga people nga hindi naton makasundo, no? Mga sirkumstansya nga hindi uyon sa aton iyang ginaexpektar. May mga pressure pwede sa trabaho, sa ministry o sa panimalay o mga problema nga nag-aabot. So amo nang mga outside battles naton. But James reminds us that temptation also works from within us, kag battle man na sa sulod naton. May mga desires sa aton kasing-kasing that can pull us away from God kun i-allow naton ni nang mag-control sa aton. Ang aton kaaway, the devil may present the temptation. Kaya we must honestly examine ano ang nagakatabo sa aton mga kasing-kasing. Ang battle nga ini is not only around us, kisa the greatest battle is within us. Gani ipasusi ang kasing-kasing. Lord, search my heart. Amo nang prayer ni King David. Lord, search my heart and reveal the desires nga wala ko pa na surrender dira sa imo.

0: Alas 8.22 ang aton iyang takna abyan. Shout out lang dara kay sis Leia Simeon. Maayad-ayad gid nga pagpamati amo man kay sis Eileen sa Balintongog family. Para man gihapon ga pamati dara si Ate Mina, si John D. Kaga si Brother Jacob. Hello man kay sis Jennifer sa Hapitana Yap family. Thank you for joining us today. Sa kay sis Day, araman ga tune in. Para sa aton public service announcement, kagaanta ligwa ang aton nga action line. Idulong sa aton ni Miga Jen.
1: Action line.
2: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa September 27, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Sunday ang maapektuhan bugos nga area sang Socoteco 1. Ang rason may ara sang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
1: Action! Line.
2: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
1: Action! Line!
2: Ginauhag ang publiko sang City Health Office nga sundon ang paghalong para maprotehiran ang panglawas batok sa haze. Protektahan ang kaugalingon pinaagi sa pagsuksok sang mask nga N95 o mask nga kaparyasini. Magpabilin sa sulod sang balay kung hindi man manami ang kalidad sang hangin. Limitahan ang mga hilimuon sa gwa, labi na sa mga apektadong lugar.
1: Action! Line!
2: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
1: Action! Line.
2: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Line.
2: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
2: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
2: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property ang Office of the City Assessor City of Coronadal nag-auhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga awtorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action Line.
2: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action Line.
2: Luyag mo ba lang ang mangintes da scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action Line.
2: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Inisya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
1: Action Line.
2: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture, Batch 2027 to Batch 2028. Inisya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
1: Action! Line!
2: Ang DOH Center for Health Development Sauk Surgeon Region nag-auhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.

0: Alas 8:38, diretso na kita sa aton talakayan portion. Makaupod nato ng aton nga Regional Director sang Department of Trade and Industry Region 12. Si Ma'am Flora Pulitod Gabunales. Good morning, RD.
1: Yes, good morning. Maing aga sa atong tanang nakikalamati sa buong.
0: Yes. Istoryahan naton RD Flora no, ining Blends Trade Fair. Ano ini kag kung blends daw kape lang ang maisip ko ba? Pero ano ining Blends Trade Fair RD?
1: Oo, sige. Ining Blends na Trade Fair naton no. Actually, acronym ining Blends naton, which okay. Means boosting local economy by nurturing in-demand specialties, no? So, initially, ginhimo natin na premier regional trade fair and mag-include si Nid ang atin ng marketing services, no, enterprise development gihapon nga event and in-organize in isang DTI 12 pinagi sa atin na rapid growth project, no? So, yearly ginihimo natin and this is the first time na i-hold natin dari sa Davao City in the Blends and ginihimo natin ini before man sa General Santos City.
0: Okay.
1: But then in-explore man natin na madala natin ini sa ibang na lugar. Oh.
0: Okay. Anong tema natin subong atuig?
1: Ang ating naginapan at subong is of course ma-expand na po no, ang ating market sa ibang pang neighboring na mga regions and of course looking at the support na ginahatag natin sa ating na mga rapid na mga beneficiaries. Then actually damo ang ating naginhimo ng mga activities. No? So hindi lang hindi lang marketing or affair, no, ini. So, may mga blend talks kita. That's emerging market trends and future prospects naman ang itanaw natin. May ara kita ng Blends Fin Connect, advancing sustainable growth through financial partnerships. And may ara niya kung kita ng business pitching, no, and market matching activity. May ara niya kung advertising competition, may role play competition. And of course, gin-intra natin ang cooking demonstration using coconut products in partnership with CFPPP. And may ara kita gihapon mixology using blends ingredients in partnership with Tesla naman inina. So, medyo bagong term ining mixology. Actually, pag mix-mix lang, you know, mekos-mekos inisal.
0: Okay, mekos-mekos. Okay. Oo. So, Treasures of Region 12 naman ini. Ano nga mga produkto kag local brands halin diri sa aton nga rehiyon ang i-highlight naton sa trade fair?
1: Oo. Mayroon kita nga apat na priority commodities, no? So, coffee, cacao, coconut, and carnauba, banana. And, syempre, hindi lang ini raw materials, no? But, we'll include ng mga process, blended ng mga products naton. And we are so proud kaya na-process natin ini ng mga raw materials na abundant sa aton. And somehow, no, makita natin na from artisanal may araiban na nag-grow to become micro, small, and medium ng mga enterprises.
0: Paano makabulig ning trade fair sa aton mga MSMEs, no, especially ning mga bago pa lang?
1: Oo. Ang sa ato naman, no, nga gina-target diri para makabulig sa ila is to expand ang market access nila. Makonnect natin ang local producers, no, directly with institutional buyers sa mga distributors naman sa mga exporters kag direct sa mga consumers, no. And ang isa pa diri ginatan-aw nato is financial empowerment. Malink natin ang ato ng mga MSMEs sa mga financial service providers naman and banking institutions. Amo ina through the FinConnect ng mga paghihwato natin subong na aga. And may mga capacity and skills enhancement, no, para mahatagan natin sila sa mga learning sessions, may coaching naman and competitions para ma-drive natin ang product diversification naka-value add naman kita and maka-adapt kita sa mga bago nga mga market trends subong. And kinatanaw ginapon natin, no, ang youth and creative engagement, ma-partner natin ang, with private and with public and private schools rather, no, state colleges and universities naman, and ang youth organizations natin to showcase mga local talent natin through advertising and role play competitions, no. So diverse ining ato na ginahatag ng mga interventions para again, no, pabuligan natin ang ating mga MSMEs.
0: Ano kalawig ni Ma'am Flora today, this week, or ano kalawig ang
1: aktividad? 3 days event, okay, lang ini, no. So start kita subong adlaw September 15 until 17 naman ini, no, sa Abrinza, okay, Ayala Malls diri sa Davao City.
0: Ano ang mga nakita mong potential nga produkto sang Region 12 nga pwede naton ma-promote even sa national kag international market?
1: May ara kita nga mga ready na nga mga products, no. Ready ibig sabihin, may ara na ini sila sing mga license to operate from the FDA. Mm-mm. Ang ibang sini may ara pang halal certification, may ara organic certification nga yun ang requirements ng market nato, no. So may ara cocoa sugar, may ara kita ng mga virgin coconut oils and mga derivatives nila, no, derivatives of meal. May ara na ng mga herbal preparations, no, kung in short mga haplas-haplas bala. Ang ibang pa natin na products, of course, no, will include coffee in different forms na siya, no? May ara na roasted whole beans, may ara na roasted ground, and may ara gihapon GCB, no, for those na gusto nga sila gidang mag-roast. And ang ato naman na cacao, hindi lang fermented beans ang ara dari, kung hindi, nahimo na gid siya na chocolate, no? Uh-oh. And for ang ato naman na mga bananas, may ara kita ng mga banana chips and other banana products naman, no, nga pwede natin ma-market.
0: Damo ta mga produkto gid man diri sa Region 12, pero na ano na ba nato, na identify naton para sa one town one product ning mga produkto nga ni, no, ang Sultan Kudarat, the coffee gid na ila ba, no?
1: Yes, oo. So may ara kita ng mga banner products for each of the province natin. No? Example natin would be ang North Cotabato, binatang natin ina ang pag-develop, pag-improve, and pag-lead, no, para sa cacao initiatives naman natin. Of course, so thank you that for our coffee, and for Sarangani naman, leading din sila dira sa atin ng mga cocoa products, no? Kalabanan agad sa kalabinhan nato, no, ara din sa may Sarangani. And of course, for South Cotabato, ara gihapon inang mga products na ini available. And for General Santos, of course, no, bilang sentro sang aton nga commerce, ara gihapon dito, no, ang aton nga outlets naman, no, part sang value chain sang aton nga mga commodities. So bungkapin naman, coffee shops are there in Jensan and South Cotabato. Mga tsokolate natin ara available, readily available throughout the region na actually, no, nga na-develop natin naman, no, instead of raw materials, na-develop natin into chocolate na gin, no, na pwede natin ika-kumpara man, no, sa mga imported ng mga chocolate natin.
0: Dako nga challenge sa mga MSMEs natin, ang packaging, branding, and quality standards. Anong suporta nga ginahimo o ginahatag sang DTI para mas mangin competitive kag market ready ang aton mga produkto halin sa Region 12?
1: Yeah, oo, kadamo ng mga product development initiatives, no, ang ginahatag natin sa ila. Again, na-mention mo na branding, product development, packaging, labels, and all, no? Para nga ready sila nga makadawat, no, sa mga demand sa aton nga customers. And of course, pinaka-importante, especially for food products, nga food safety compliant sila. Para nga, again, ma-ensure nato, no, nga iningon mga produkto, tama gid ang pagproseso.
0: Ayan. So may standard nga ginasunod, no? Ginapakomply gid sa ila.
1: Tama. And other than that, no, may araw gihapon kita nga ginahatag ng mga shared service facility nga maka-provide ng sang tama na equipment para makaproduce sila sang quality na products.
0: Paano nagabulig man ang DTI nga maauhagid ang mga konsumidor naton nga i-prioritize or tagaan gid pagtagad ang mga locally made products naton diri sa Region 12. Ano ang advantage, Ma'am Flora, sa pagpili sang local products?
1: Padayon ang aton campaign, so buy local, no? And ini naman is ginahatag natin as support sa ating MSMEs kaya nga sila ang nag-provide sa local employment. Of course, additional investments naman siya and economic opportunities para sa iban man nga na players. No? Kaya hindi na tanaw, din natin the whole of the value chain. So hindi lang sa producer, kundi tanang-tanan nga na-involved, no? Nga naka-beneficio man because of the establishment sa mga MSMEs. Naghatag gihapon sang pride na sa aton, no, nga hey, nanit man ang tsokolate, nanit ang kape na ginaproduce sang aton nga region.
0: Ano ang mga advice naton, no, or mahatag naton nga pag-auhag pagid sa aton mga local negosyante nga ma-improve ang ilang mga produkto para makasulod man sa international market?
1: Yes, gina-encourage natin ang tanan, no, nga mga MSMEs, especially karon, no, nga mga upcoming nga entrepreneurs nga nag-start pa sila, magpalapit din sila sa mga negosyo centers natin, tanan nga mga local government units natin sa Region 12. May ara nga negosyo center, no? So amo ina ang first line din naton, no, for DTI. And of course welcome gihapon bisan magkadto sa provincial office and the regional office kung may ara pa gid nga needed assistance, no? And tuloy-tuloy ang aton nga pag-implement sang rapid growth project. Tatlo ka probinsya abi ang na-cover, no, sa proyekto nga ini sa Region 12. And that would be North Cotabato, Sultan Kudarat, and Sarangani Province. So, may implementation period kita until June of 2027, mag-wind up na ini. But nakita naman nato, no, ang improvement sa aton ng mga produkto. And of course, ang volume na nakita na nato tungkol sa intervention natin sa inang proyekto.
0: Magluwas sining mga trade fair, may long-term support ba ang DTI sa mga nagapartisipar ng mga MSMEs?
1: Yes, tuloy-tuloy ang aton nga pag-provide sang services, no, business development services. May arat ng mga business trainings na ginangatag naton. Tuloy-tuloy gihapon ang aton kapatid mentor ni nga 10 module sessions siya, no, ginatanaw naton. Para, again, capable gid ang aton nga mga MSMEs to manage their businesses. And, of course, other than that, may mga networking and mga thinking opportunities na ginahatag natin, especially sa linking sa bigger market, linking sa investors, and of course, sa mga financiers natin.
0: Subong Ma'am Flora nga daw medyo ano gid, no, ang ekonomiya naton medyo gaburo batsyag tungod sa nagamahal nga presyo sang gatong sa ano, no, sa market, no. Ano man ang imong ano, no, mahatag na suporta sa aton iyang mga business people diri sa Region 12?
1: Tira agi sa interventions ng DTI na mention ko na ano ang mga business development services natin. And kung may, kung as needed, no, example lang para sa mga nabiktima sa calamities and nga na-experience natin in the region, aragihan po ng atin ng mga partner agencies ng Department of Labor and Employment, aragihan po sa TESDA, ara sa DOST, and aragihan po ang Department of Social Welfare, no, and Development. Sa partner natin, in as far as helping not only mga MSMEs but tanan nga affected sa mga calamities, no? And of course ang Department of Agriculture ara gihapon nga nagabudig sa aton, no, kay in terms of production, in terms of interventions, may ara gihapon sila nga na support. And siyempre ara gihapon ang aton nga mga ADRMC nga nagatan-aw gihapon nga mamitigate man ang epekto, no, sa mga calamities man-made man o natural sa aton ng mga pamuluyo.
0: Kumusta assessment naton sang ekonomiya dari sa Region 12 sa Subong, Ma'am Flora?
1: In the past months, no, okay man ang aton ng performance. In fact, positive ang aton ng growth. However, with the impending effect of the El Nino, nagtanaw natin siguro makahatagin inisang epekto, no, sa aton. But looking forward, no, nga hindi man unta matamaan gid, no, kay as of the latest ginahatagan lang kita sa grasya sa ulan. Looking forward nga mabuligan man ang mga pananom sa aton ng mga farmers this time. And looking forward, no, nga with the prayers ang tanan nga unta hindi mag lahutay ini nga El Nino, and kung ano pa man ang mga upcoming ng mga climatic conditions, unta hindi amo na ka-adverse, no, ang epekto sa aton.
0: Ano lang nga mga panagana ang aton nga ginapalabuot, no, sa aton iyang mga pumluyo kag mga negosyante diri, mga konsumidor man.
1: Yeah, oo, para sa aton naman nga MSMEs, may arat naman kita nga resiliency, no, business resiliency trainings para nga preparado man, no, ang aton nga mga MSMEs to meet mga expected na damages, expected na mga ill effects, no, kung ano man ang mga kalamidad. And of course, ginatanaw naton nga makabulig man ining mga business resiliency measures naton. And of course, preparation gihapon is very important among our players. Kaya nga ang preparasyon lang gid, no, ang pwede makabuling sa aton in as far as any situation is concerned nga wala ba lang natin gina-expect, no, but we always come prepared. And we do hope, no, na ma-practice man sa aton nga mga MSMEs ang mga measures para nga again to make our businesses resilient.
0: Sa aton mga konsumidores naman, Ma'am Flora, ano ang imong reminder man, no, sa tagsa, especially kay Burr Month naman kita, no?
1: Oo, no. So let's always update ourselves kung ano ba na ang mga presyohan dira. And we will take time to compare products. Of course, tanawon gihapon, no, mga expiration dates. Gina-remind din natin ang ating mga consumidores. And of course, be vigilant to ano man ang mga pangtabo. But again, may campaign kita, no? Let's buy local. And buligan natin ang ating mga local MSMEs gihapon, no? Kung may ara kita choice, piliin natin ang ating mga local products gihapon.
0: Gasunod ba sa SRP ang ating iyang mga tindahan, Ma'am Floor?
1: Yeah, so far, oo, based sa ating monitoring, no, wala naman kita problema. I'm talking about mga basic necessities and prime commodities within the DTI coverage naman, no. So far, wala naman kita naging problema. And tuloy-tuloy ang ating monitoring activities.
0: Sige. Ma'am, isip Regional Director sa DTI 12, anong imong mensahe sa mga entrepreneurs kag consumers angot sa pagpauswag sang ila kaugalingon nga produkto kag tatak diri sa Region 12?
1: Yes, para sa aton nga mga MSMEs, no, tuloy-tuloy ang paghatag sa Department of Trade and Industry sang mga business development services. Of course, sa aton nga mga consumers, tuloy-tuloy ang aton advocacy in as far as pag-exercise sang aton nga consumer rights, and of course pag portray sang aton role, no, sang aton nga consumer responsibilities naman. And open na ang Department of Trade and Industry para sa inyong mga concerns. And of course, feel free to contact us even sa aton ng mga social media pages. Nag-answer kami kung ano inyong mga queries.
0: Pahabol ko lang, Ma'am Flora, kay may mga insidente, abisang sunog, kasubo tong natabo dito sa Pagadian nga damo gid ang mga pamalay nga na ano no na dala sa sang sunog. Ano lang reminder naton subong nga ara naman kita sining Bermont, ang iba nagabarakal gid sang mga ano dira no mga Christmas lights. Ano ang reminder naton para makalikaw sa sunog?
1: Yes, isa gid ang ginatanaw naton nga po sang sunog because overload sa naton nga mga appliances sa naton nga mga equipment padahaw. So please always take a look at the markings no nga dapat nakapasagid. So may globe check ina or a PS mark ang aton nga mga produkto. Tanawon gid naton no, i-patronize naton ina ang mga produkto kay you will be assured nga nakaagi na sa proper testing and nakapasa sa standards bago i-offer sa market, no? And always keep in mind nga ang safety gid naton sa aton nga kabuhi, sa aton nga health, ang aton nga hatagan sa premium, no? Para nga again safe kita kag malayo kita sa katalagman, especially ang mga fire nga mga incidents.
0: Mm-mm. Ayan, thank you Ma'am Flora sa panahon gid nga gingahin mo sa amon diri sa DXKI. God bless you po.
1: Yes, oo, likewise, madami nga salamat and may God bless us.
0: Mm-mm. Ang aton nga DTI 12 Regional Director si Ma'am Flora Pulito Gabunales. Ayan, so sa aton iyang mga negosyante dira, dayon lang gid no, pasanyuga ang inyong mga produkto sa aton iyang mga konsumidores naman, ginauha ginaton to buy local. No, kay paagi sina mabuligan man naton ang local employment, no, kagang aton mga negosyante din, mga local nga mga negosyante nga mag-uswag man. So unahon naton bakal no, kung ano lang mga available ng mga local products dira, and we are assured naman nga nagasunod na sila sa standard, no, especially kung naraman da sa mga nakabutang FDA approved sa mga product yan. So, sabihin nagsunod gid na sa standard, no, sang aton iyang mga agencies. Atong reminder man ni Ma'am Flora kaina ha, kung mabakal ka muda sa mga appliances or mga Christmas lights, pangitaa ang PS mark. PS mark kung local product, no? ICC mark kung ng halin sa gawas. Global mark to kamal ni Ma'am Flora kaina. To ensure nga okay ang quality sang sina nga produkto. Hindi ka mabutang sa risgo, no, na maglupok ina, no, hindi nagsunod sa standard. Sige, alas 9:01 na abi, paalam time naman. Thank you sa pag-upod diri sa ato niya programa Oras na Pilipinas. Tubtub sa liwat man naton nga pagdulong sa inyo sa mga impormasyon sa aga. Salamat man kanday, Kuya Don, Kuya Edgar, Migo Dave, kag Miga Jen sa pag-assistery. Tob-tob sa liwat, ini ang inyo amiga, Miga Joy. Sabilin sa inyo sang mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Magandang Martes po ng chat, bumabati. Ayan, no, diba? Nauna na ang ating inaanak na si Kuya Alex Fajardo dyan sa Dakong Japan. Ano po? And yung iba kahit all the way sa North America, may mga nag-greet sa atin from different states dyan. And so ngayong umagang ito, kung kayo po ay nakikinig po, napapanood po tayo sa ating Facebook Live, ay paki-like and share na po ang ating episode for today. Today is September 15. Ah, sweldo day pala. Kaya Pasko pala na. Traffic.
2: Bakit?
1: Ni-nervous na kanina si ano eh, si Ate Des, si Ate Des siya kasi Ate Ara, kasi usually po dito sa studio talagang maaga-maaga po kami ni Pastor James para nakapag-relax, nakakapagbasa-basa, nangangamusta sa mga kasamahan natin dito sa ating studio sa One Corporate Center. Pero kanina traffic, kaya dumating kami dito, saktong-sakto lang yung oras namin na makapag-ready. No? Kaya tuloy yung pagbati ko kay Ate Kayla, mabilisan din eh. Hindi ako nakapag in muna, tapos nakapagkwentuhan. Pero congratulations, ayan, inunahan ko na. Total, naka-public naman yung kanilang engagement eh, no? Ni Ate Kayla at saka ni Kuya Aru. Sabi ko nga, grabe talaga si Lord. No? Kung kani-kanino pa natin nirereto,
2: sipin yung mo pala. Nasilud yung pala.
1: But congratulations po sa inyo. And so ngayong araw na ito, September 15, ang ating topic po for today ay anger issues, no, ng mga bata. Minsan nakikita po natin, bakit ba mayroong mga kids na parang mang laging galit, no? Madaling ma-frustrate. Laging na-frustrate sa nang mabilis sa mga even mga maliliit na bagay. Tapos minsan nahahaluan ng mabilis. Anong tawag? Ano nga yung term natin sa Tagalog pag yung mabilis manakit?
2: Magaan ng kamay.
1: Oo, kasi ang quick to react doon sa kanilang frustration. So, yun po yung pag-uusapan natin

0: In-anticipate mo na.
1: Mapa sa Pilipinas, mapa sa Amerika. Pagkatapos ko mag-car wash ng kotse. As in, paglabas ko ng car wash, siguro.
0: Ilang minutes lang?
1: Within 30 minutes or so, bigla usak ko, I expected that.
0: So, tapos biglang bumugso na.
1: Samantalang, ang tagal kong hindi nagpapalinis ng kotse. Dahil,
0: binabati diba ko na nga yung sasakyan natin eh.
1: Bagyo ng bagyo eh. Diba? So, parang sayang yung pera. Eh, pati yung loob ng sasakyan, medyo putik-putik na. So, sayo ko, sige, pakawas na ako.
0: Happy birthday daw.
1: Diba? Wala pa isang oras. Tsaka talaga, ano, hindi yung like, dumili muna, yung gano'n. Hindi, bilang, ang lalaki kagad ng patak, ano ba, katatapos ko lang. So, sa mga nainita po kapo, tapos suddenly na, napreskohan kayo, at tumatanggap po ako ng mga donation. Ngayon, sa kinabagan, kasi yung ano, di ba pagkasabi na pagka umulan, tapos mainit, humidity.
0: Yes.
1: Sa mga kinabagan, sorry po, next time mag-a-announce muna ako. Oh, napakarmas ako.
0: Ayan po.
1: Ay, naku, grabe.
0: So, ayan, nawala tuloy yung train of thought ko. Pero in that line of thought, no, I would like to ask, I would like to thank everyone po na, although wala pa, na, on the way na, pero kiniklaim ko na po, no. Maraming po salamat dun sa patuloy po na nananalangin po sa atin. Kahapon po we passed the inspection po, no, ng CHEDSA dito po sa ating City College in Mandaluyong and sa ating pong pag-apply for the Bachelor of Science in Social Work. And so para po makapag-open po tayo next year. So madugo po yung aming inspection kahapon. Pero talaga ang prayer ko kay Lord, sabi ko nga, Lord, sa'yo naman ito. De, kung oh yes, yes. Pag hindi, hindi. Diba? Pero maraming po salamat. So nag-celebrate yung ano, yung weather kasama ko.
1: Ayun.
0: Kasi
1: nasusunod ko noong siya. As in, lakas talaga, na talaga ng ulan.
0: Nasira pa nga yung payong ko sa sobrang lakas ng ulan eh, diba? Kaya po, praise God sa magandang weather po natin ngayong araw na ito po. And gusto ko lang din po batiin, meron tayong mga ilang tao na nagse-celebrate po ng birthday po this week. Una, belated happy birthday po sa ating kapartner, although I greeted her last week na rin, ay si Ate Kat Henson, na ngayon ay nasa ibang bansa because sa pagpapagaling po, na operahan po ang kanyang husband.
1: Oh,
0: po
1: pagaling ka, Pastor Al.
0: Pastor Al Stephen, get well soon, and binabati po natin yan si Ate Kat. They are partners po natin, ano, sa isang ministry po, taking care also of the vulnerable children. And I would like to greet also belated happy birthday sa hindi na siya OIC kundi director na siya ng RACO NCR na si Sir Danny Gatmaitan. Happy birthday po sa inyo, sir. And this coming, ayan, babatiin ko din po itong coming na September 16 muna. Pastor Raynan, lagi po nakikinig yan, okay, sa atin. Yeah. No? Happy birthday sa iyo, Pastor Raynan, dyan po sa Dakong Rizal, and also ang ating kabaro, kamanggagawa, lalo na po sa orphan care din, ay si Pastor Kevin Kapa, also celebrating his birthday on September 17.
1: Ang dami, no? September tsaka October.
0: Oo.
1: Ang dami natin kailan September tsaka October.
0: Of course, si Ate Heidi, our very own Ate Heidi Sampang.
1: Si Ate Julianne, nung over the weekend.
0: Ano yan? Nung 13, yes. Apo. So, si Ate Heidi din po, batiin nyo na po siya. Na po, yan po ay magsiselebrate din ng kanyang birthday this week. So, ayan po. Let me see kung meron pa akong na-miss.
1: Meron pa ako isang birthday.
0: Meron ka pang isang birthday?
1: Ano ba? hindi ba si ano? Si, ang aking pinsan, Tiago.
0: Well, last week yon. Binati ko na yun. Diba? Nabati ko
1: kaya
0: na yun.
1: Kaya pag gano'n ka nakatanda, hindi na binabati yon.
0: Ganon.
1: Pag gano'ng mga 300 years old ka na, ay hindi na ano, hindi na binabate yung ganun.
0: Ayan. And yung sa mga nag-greet na po sa atin ngayong umagang ito, batiin po natin. Ate Juliet, good morning sa'yo. First honor ka. Yes po, ate. Inunahan mo po si Kuya Alex ngayong araw na ito. Sir Jeric Reforba, watching on Smart TV via YouTube. Oh, from Camarines Sur. Maraming pong salamat. Ate Mona Pascual, good morning din sa'yo. Nanay Leonida Rubio, dyan po sa Dakong South po, no, sa May Cavite. Ate Rosalinda Manzano, good morning po. Nakikinig po siya sa kanyang transistor radio. Ate Luz Farinas, good morning din po. Sabi po, pinapabati po ni Ate Leonida. Pabati po ng happy birthday sa aking apo. O, ang kanyang mahal na apo na si Elijah Zeth Rubio, miracle baby daw nila ito. Thankful and grateful na naka 10 years old na daw po siya. Ate Wanda Rayo, good morning din sa'yo. Ate Che Consunhi, Sir Epifanio Salvador, share na. Yan, very faithful yan. Pag nag-greet na si Sir Epifanio, meron na siyang share na. Osmond Sanchez, please pray for healing sa wife ko. Oh, I pray for healing po sa inyong may bahay po. Nympha Sarmiento, blessed morning. Lorna De Torres Asi, Larry Soberano, Kuya Romy from Canada, good morning sa iyo dyan. Siguro ang lamig po dyan sa iyong lugar ngayong panahon. Ano bang season dyan sa Canada pag ano, ganitong September? And Pastor Paul James, ayan, ang dami na niyang mga tinag na hopefully po eh makapakinig po sa ating episode for today. And Emmy Cristobal, blessed morning po, Family Matters. Pakibati po, birthday ngayon, Engineer George Cristobal. Happy birthday po sa inyo, sir. Ayan, may announcement ka ba upcoming?
1: Ay, ano po, salamat po sa mga ministerial ng Mandaluyong na nag-attend po ng final kick-off training for the Tahanan Initiative. At napakalaking tulong po ito sa ating mga eskwelahan, no, mga volunteers po ng Mandaluyong Churches, Christian Church Association. Salamat po sa inyong pagsuporta galing sa Transform Lit kay Pastor Gerald Sardinia, of course, and team. So, salamat po at patuloy natin panalangin as the Lord opens doors that we will also respond to them. Mm-mm. You know, napakalaking bagay po yan, napakaselan ng mga kabataan natin today pagdating sa mga issues. And kung kayo po ay mga ministries na meron kayong campus ministry sa inyong church, contact niyo po Transform Lit. Napakaganda po ng approach nila na ginagamit ngayon at isinulat na para po maabot ang campuses in a very strategic manner, no? So salamat po MCCA the other day, nag-training yan sila Monday. Kapon.
0: Ano, no, grabe yung ano, opportunity. We are blessed as a country na tayo po ay malaya, no? Yeah. Malaya po tayo makapag-share po, and our Department of Education and particularly the Division Office po ng Mandaluyong is very open to us na doing this. Siguro realize po talaga nila eh na hindi po sapat ang ano, ang academics, no, para maging maayos po ang ating mga kabataan. Talagang they realize ang importance po of the spiritual aspect of it, and then yung relational pagdating sa involving talaga, right, the parents. Madalas po kasi also because of the changes in culture, talagang pinapaubaya na natin. Unlike, you know, in the past, when you study the history of education, ang unang teachers ay mga nanay, di ba? Because talagang, ano sila, nasa bahay lang. But because of the need ngayon, economics, ang mga nanay ay nagtatrabaho na rin. So,
1: ano na eh, yung nga eh, ano siya, double-edged sword, no? Mm. Nagtatrabaho pareho ang family, for the family, and yet nadadamage naman ang family. Parang ganun yung nangyayari.
0: Yes. You're doing it for the family, but it's also hurting the family.
1: Damaging siya on both sides. No? Kasi pag ano naman, ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, it talagang, in many cases, necessity talaga for both parents to be working. Kung kayo po'y pinapala na isang magulang lang ang nag-ano, ay you know, that gives you an opportunity to be able to, to impact your children even more.
0: But what has happened talaga nga is pinaubayan natin sa school, pinaubayan natin sa church, pinaubayan natin sa...
1: Ginawa natin babysitter ang ilang simbahan o social media at games.
0: Yes. I remember, sadly, I had a... I don't know if you remember this. This was decades ago. We had a parent na nakita natin suddenly sa labas. No, we were in the grocery store. And sadly, napariwara yung kanyang anak.
1: Uh-oh.
0: And then... she told us, sabi niya, sabi niya, kaya nagkaganyan ng anak ko dahil sa paaralan ninyo. Sabi niya, sa inyo lumaki yan. Sa inyo lumaki yan. So it was sad na she saw na it was the school's fault, no? Pero as parents, ang mandato, preaching mo lang nung Sunday.
1: Sunday.
0: Grabe, di ba? Ang mandato po sa Biblia ay tayo pong mga magulang.
1: Di ba kasi yung preach namin Sunday po ay, ang title po na siya, The Generation We Cannot Lose. Kasi, alam mo ba, kasi nangyari yan, I was doing my normal study. Tapos siguro mga almost a year ago na to. Tapos sinusundan ko yung journey ng Israelites. Di ba kapag season for the family, Deuteronomy 6 yan eh.
0: Mm-mm.
1: Yung Shema, love the Lord your God with all your hearts. Like, okay. Tapos, pero yung generation yun, hindi naman yun nakapasok sa promised land.
0: Mm-hmm.
1: So, pagdating ni Joshua, si Joshua na ngayon yung nag-lead sa kanila na pumasok, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ang nangyari, sabi ng Panginoon sa kanila, pagtatawid kayo sa Jordan, maglagay kayo ng altar sa gitna mismo ng ilog. No, kasi biglang nung tumapak siya, nag-low tide bigla. Kasi high tide yung time na yun.
0: Mm-mm.
1: Pangako ng Panginoon yun na ano. So, they did. And then sabi niya sa Judges, when your children ask, which is a reiteration ng Deuteronomy 6.
0: Mm-hmm.
1: Sinabi din, when your children ask, what is the meaning of all of this? Sa Judges 4, ganun din. And then we find as a Joshua 4. And then pagdating ng Judges 2, namatay na si Joshua.
0: Yes.
1: And then sobrang lungkot noong verse 10. Sabi niya, and there arose a generation that did not know God and have forgotten the wonderful works of His hands. Sabi, wow! Paano nangyari na pangako ng isa, ipinasulat, ipinagawa ng altar, pagdating sa kanila, isang generation lang. Di ba sabi ko nga, we're only just one generation away from apostasy.
0: Yeah.
1: Di ba? And sobrang sad. Sabi ko nga nung Sunday, kung kayo ay nasa church, regardless sa pinagdaanan mo, kung kayo ay nasa maayos na lugar spiritually, ang next question is, how is the next generation? Di ba? Are they the same? Are they in the same, the same level as you, if not better.
0: Mm-mm.
1: Kasi kung hindi, one generation away.
0: Actually, nung nagsi-scripture reading si Pastor Migrino, no? Talagang hindi niya halos matapos yung verse kasi nag-crack yung voice niya. And I was like, nung nakikinig ako, and my eyes were on the screen kasi naka-flash yung verse sa screen natin, no? Sabi ko, wow, sabi ko, ngayon ko lang nabasa yung verse na yan. Or maybe nabasa ko siya before, pero hindi nag-sync in, no? Grabe, nakakalungkot.
1: Diba?
0: No? Nakakalungkot
1: diba, na. Sabi mo, Sunday, nung nabasa ko yun, nayanig ako eh.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, and there arose a generation
0: that did not know God.
1: Oo.
0: Right?
1: Yung mga magulang nyo followed God. And then suddenly, the next generation, wala. Ganun lang.
0: Mm-mm.
1: So we went back and traced ano nangyari. Saan nangyari yung decline from the promise in Deuteronomy to the fulfillment in Joshua to forgetfulness. Dating ng ano, wow, grabe to ah.
0: Mm-mm.
1: So yeah, matindi talaga.
0: Yeah, kaya ano po tayo, no? Blessed po tayo dito sa ating bansa na we are free to live out our faith.
1: And we have more freedom than America and the Western world.
0: Yes, yes. Yeah. And kaya po tayo mga magulang, ang laki po ng responsibility po natin, ano? And even with our topic for today, hindi naman kasi madali ang maging magulang. And we have children na minsan na-challenge talaga yung ating ano yung ating pagiging ano parent,
1: right.
0: No? In fact, even yung ating pananampalataya medyo na-shake minsan kapag na ipagkatiwala sa atin ang isang bata na hindi ganun kadali ang magpalaki or maggabay. And today, yan po ang ating topic. Ano? What do we do when we have children na merong mga issues emotionally, but specifically pagdating po sa anger issues,
1: right.
0: We are faced with...
1: Binabati ko muna si Bishop Ray Nogoy ng Rise Up Family Church. Bishop, magandang umaga po sa inyo. Alam mo, may namumroblema si Pastor Paul sa ano? Sa
0: I know, nabasa ko yan. No, nakita mo rin pala.
1: Congratulations po. RURM, successful engagement proposal nyo
0: sa
1: inyong,
0: finance. Finance, hindi po
1: napaisin
0: pera.
1: Ako parang, I think namumroblema si Pastor Paul sa bayad natin ang kurente sa simbahan.
0: Alam natin na si Pastor Paul yan eh, di ba? Si Pastor Paul yan. Tapos nasabayan pa siya na nag-autocorrect yung ano, yung kanyang tinatype, no? So, alam naman natin na fiance ang sinasabi niya. Pero sa aklat po ng James, or sa Tagalog po ay Santiago, kung saan nakuha ni Kuya Tiago ang kanyang pangalan, dalawang James T ka kasi. So, para ma-distinguish, isa naging James Pogi.
1: Siyempre.
0: At saka siya, naging Tiago siya. No? So, sa aklat po ng Santiago, or aklat po ng James, ang unang chapter po, at dalawang verses pong aking babasahin sa Tagalog, ang ika-labing siyam at ika-bente na verse, or 19 and 20. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang makagawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos.
1: Sabi po sa NLT ng James chapter 1, verse 19 to 20, "Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness that God desires." Yan. Ang James po ay, if you ever ask me, anong sana ko dapat magbasa ng Bible? No? Yung unang basa, no? First one is magbasa kayo ng Romans. Kasi Romans teaches about
0: salvation.
1: How God came and to save us. And the condition ng tao without God, no? And then also, read Ephesians. Kasi yung first three chapters nito talks about God's relationship with man and man's relationship with one another. And then, read the book of James. James po is practical living. In fact, the entire book of James talks about, you know, ano ibig sabihin ng living spiritually, you know, and in this particular part, so chapter 1, teaches us, ano, how do we, you know, respond to trials, how to respond to anger. And ang ganda ng formula niya dito eh. Sabi niya, "You must all be quick to listen and slow to speak and slow to get angry." No? Ibig sabihin, hindi naman niya sinasabing bawal magalit, kasi obviously nangyayari talaga yun, no? Lalo kahapon, napagbuhatan ako ng kamay ng asawa ko. Girl, di ko nga alam hanggang ngayon kung bakit. Mga ganon. Sabi niya, "Human anger does not produce righteousness that God desires." And I asked myself, ano ba ang just anger alone? Kung hindi naman masama, sabi din sa Bible eh, "Be angry but do not sin." Kung hindi naman pala masama magalit, in this regard, human anger, bakit discouraged? Why does it say that's not produce the righteousness that God desires? So are we saying na godly anger produces righteousness? No. Kasi ano yan eh, baliktaran yan, no, sa interpretation, di ba? So anong sinasabi ni James dito sa part na ito? Kasi usually pag sinabi natin human anger or anger, it's just angry with a situation, frustration with the situation, extreme emotions, pero without trying to understand saan nanggagaling ito? Anong punot dulo nito? Anong gusto nating ma-accomplish? Anong hindi na-accomplish in those things? And that's why the command was given bago yung slow to get angry, and that is be quick to listen. Mm-hmm. In other words, makinig daw muna bago magalit. No? Para pag nagalit ka, ay tama ang basihan ng iyong galit. Diba tayong mga magulang, madalas siya pag mahaba na yung araw natin o ganito, we have to determine, nagagalit ba ako dun sa ginawa ng bata o sa bata? I think right. It was, sa isang episode na natin, yung lying, diba? We get so angry about lying, tinawag natin sinungaling yung bata. Diba? Imbis na, sinungaling ka. No? Instead of calling that, how about nagsinungaling ka? That becomes less personal. Now, when you say that part, it means it comes from a point of understanding as to what you did and why you did it. Kaya sabi, quick to listen, then slow to speak. Kasi hindi ka lang pwede magsalita habang nakikinig ng sabay. Diba? And then from there, magiging slow to get angry. Kasi by that time, you will have a greater understanding of the situation more than you are just simply galit. No? Yung basta mainit lang ulo mo dahil ganon. Kaya ang sinasabi ni James ito, kapwa Kristiyano, pagkasi human anger, that means you allowed your emotions to get to you before truly understanding what really happens. Right? If when you come to a point na naintindihan mo, then you can be angry pero measured na. Measured na yung I guess ang mangyayari is more of discipline more than anger. Diba? Kasi pag anger is just basically emotional rage. No? Ako po ang aking pet peeve ay yung paulit-ulit. Pag sinabi ko na, ulit-ulit, tapos ulit-ulit, tapos ulit-ulit. Yun po, maiksi amits ako doon. Opo, pagka ganun, parang, tapos ipipilit yung gusto, naku po. Ako po'y naku, Kaya minsan sabi ko sa ako, I've dealt with that already, ikaw na dyan. Kesa naman, lalo na pag ang kausap natin mga anak natin. Sometimes our kids, when they want something, it doesn't make sense, they just go crazy about it. No? Kukulitin ka na, kukulitin. And talagang kailangan niya to put your foot down and say, well, no. Hindi, and it becomes a frustrating thing. Pero sa pakikinig, hindi na maibig sabihin na hindi ka magagalit. Ang sinasabi lang, tama yung basis mo. Imbis na magwala ka, magbasag ka, mag-ano ka, hindi makatulong. Hindi makatulong. So, ganun ang instruction ni James dito on how to deal with anger.
0: Yes, and actually, alam mo, nung pinag-aaralan ko to, binabasa ko siya. Ang tawag dito, merong siyang, napag-aralan na rin ng mga ibang tao eh, no? So, malalaman po natin reasons at ngayong araw na ito kung bakit nga ba ang ating mga kids ay, it's not just, hindi mo pwedeng basta sabihin na, ay hindi siya disiplinado, ay hindi tinuruan. Hindi po eh. Maalam niya naman po in our discussions here dito sa ating Tuesday edition po ng Family Matters. Now, when we talk about issues with our children, we really have to understand kung saan po siya talaga nanggagaling, no? Hindi po siya kasi basta black and white lang tapos-tapos na. Hindi po. Kailangan intindihin po natin kung saan po siya nanggagaling. And sadly, inisip ko nga parang gusto ko ang baka dapat magkaroon tayo ng part 2 nito eh. Kasi kanina no, nasa sasakyan tayo na pag-usapan natin, meron mga other issues na hindi na isama dito sa ating discussion kasi punong-puno na po siya eh, introduction pa lang ano. Pero before that, bago tayo magpatuloy, babatiin ko lang po muna, may mga humabol pa pong mga greeters po natin ngayong umagang ito. Tita Gloria Del Valle, good morning po sa inyo. Ate Faustina Habla, magandang umaga, listening daw po sa radio. Ayan, kinorek na ni Pastor Paul ang kanyang sarili. Fiancé pala, no? And ito, Ate Evelina De La Rosa, nanonood po siya, galing po sa La Union. And at ay, hello sister, my friend, Feng. Good morning po sa iyo. Kasi naman ang iyong pangalan sa Facebook, eh, no? Hindi ko alam bakit naging Maril Ron Lahila. Ayan, si Ate Feng po yan. Francisco Roseles. Ayan, haba kasi ng pangalan eh. Sister Kitty, Christina Farinas Marcelino, nakikinig din po. Ate Susan Taylan, good morning. And ayan. So yan po ang ating mga nag-greet ngayong umagang ito. Magte-take a break po muna tayo. And then sa pagbabalik po natin, kunin nyo na po ang inyong mga lapis, ballpen at ang inyong mga notebook kung kayo ay mahilig mag-take notes po para sa ating discussion for today. Pero pansamantala po muna tayo magte-take a break from the Tuesday edition of Family Matters.

0: How do we as parents address this, no? Mm-hmm. How do we as parents address this? Pero bago yan, meron akong babating isa na natabunan siya. Sorry po. Mamaya, babalik ako kayo na wala natabunan eh. So children have various developmental, emotional, practical reasons, no? So ano bang underlying difficulties or reasons why children have anger issues? Ang asawa ko po ay walang anger issues yan simula pagkabata.
1: Ay, meron kaya. Nakilala
0: ko yan, kalmadong-kalmado siya sa lahat ng bagay. No? Pero hindi naman kasi lalano ano, alam mo, nasusunog na ata yung bahay natin.
1: Hindi nga, sabi nga nung, ano, actually, syempre ako, hindi ko napapanood yung sarili ko, right? So, coming from another person, nagulat ako one time, nagkakwentuhan kami, sabi nung isa sa mga kapatid ko, sabi niya, ate, grabe ka. Sabi niya, pinapanood kita kung paano ako magalit. Kasi parang I got upset daw over, meron tayong isang bilao ng kakanin na sabi ko, hawakang mabuti. And then, nung hindi hinahawakang mabuti, naging ano siya, imbis na sapin-sapin, naging patong-patong siya kasi talagang na-disporma daw yung ano, yung kakanin. And then, I was so upset daw, pero daw, even in the midst of my being upset, sabi niya, ate, grabe, ganito ka magalit. Tapos, ginaya niya ako, in-imitate niya ako na ang kalmado nung boses, nung tono ko, sabi ko, talaga nga ba? Ganyan ba ako? Pero actually, inside, akala ko, hindi, ang tingin ko sa akin, yung parang talagang medyo umaapoy na, parang maladragon, di ba? Pero apparently, on the outside, hindi ganun yung dating.
0: No, what po, babe, yung bahay natin, susunog.
1: And then,
0: so, titignan ko to, sabi ko, serious ko further, ano, paano mo malalaman? Kasi isip ko, sabihin ng mga tao, normal lang naman niya magalit eh. Ano ba, paano mo nalaman ng isang bata ay merong anger issues? Mm-hmm. Meron doon ilang signs, wala dito yun sa sign natin, na dinagdag ko lang. Una, frequent explosive outbursts. Mm-hmm. Hindi yung nagagalit, outbursts, sumasabog. Hindi dahan-dahan, biglang, kumbaga sabi nga ng mga puti, fly off the handle.
1: Mm-hmm. Biglang nabilis, quick.
0: Biglang ano.
1: Wala man lang any transitions.
0: Hindi kinakailangan agitation. Basta sumasabog lang. At yung kanyang expression ay physical, no? And property, aggression. Mm-mm. Sabihin ay nagsusuntok ng pader, ng ganito, ng siyasakta ng sarili. Okay? And then cruelty towards others pag nagalit, no? Malupit or animals. No? I remember merong isang bata dinala sa akin na matindi yun. Ano, elementary yung grade 2 ata, no? Na naggalit siya, ay sinunog niya yung kanyang pusa.
1: Yes.
0: Uh-uh. Okay, you remember
1: yes,
0: that?
1: Yes.
0: Mga 20 years ago na ata uh-huh. yan, no?
1: Yeah.
0: Sinunog niya yung kanyang pusa. Ganun siya mag-express ng anger. Mm-hmm. No? Violent, hostile. No? Hindi lang talaga galit, may gigil, may threat to harm, no? Inability to self-soothe. Ang tagal niyang kumalma. Yung bang oras na o iba araw na, mm-mm. talagang ano pa rin, mainit pa rin mm-mm. ang ulo. Low frustration tolerance and pervasive inability. Hindi niya nakikita na may mali. Tuloy-tuloy lang siya. Wow. Mm-mm. So, ano daw yung mga ano cause nito? And you'll be surprised what's number one. Underlying emotional or learning difficulties. In other words, kapag ka ang bata ay mayroong learning disability.
1: Okay. Kanina tinitingnan ko, sabi ko, ano bang difference ng 1 and 2 natin? Kasi medyo nahalo yung ibang ano. Okay, but learning disabilities like dyslexia. No?
0: Yes, dyslexia. Alas niyan. I remember, merong, in counseling, this is siguro almost 30 years na to. Mm-mm. May dinilang bata sa akin, ayaw magsulat. Mm-mm. Tapos, drawing ng drawing. Tapos, alikot. Hindi mapaano ng teacher, hindi mapaano. Sabi ko, ano kaya ito? Eh, noong mga panahon nila, hindi pa uuso yung ano, yung ngayon yung developmental pediatricians. Wala pa yun masyado ng time sa Pilipinas. Mm-mm. Ang ginawa ko, pinag-drawing ko yung bata. Nag-drawing, drawing siya. Drawing siya.

0: Robot, drawing siyang ganito. Napansin ko kakaiba yung drawing nitong batang ito. Is it just because di siya marunong mag-drawing? And I found na baliktad yung ilang mga letters niya.
1: Mm-mm.
0: So, ginawa ko, pinagtali ko sapatos.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Hindi niya maitali yung kanyang sapatos. Napakasimple.
1: Mm-hmm.
0: Na kahit turuan ko siya, hindi niya maitali kasi may dyslexia yung bata.
1: Mm-hmm.
0: Ang dyslexia po ay isang condition na baliktad ang tingin.
1: Mm-hmm.
0: No? Of course, huwag naman kayo kabahan kagad, yung mga magulang. Tawagin mo si Junior, pinagsulat mo kagad.
1: Normal po, pagbaliktad ang P, B, at saka B, D,
0: L,
1: okay.
0: L, D, anong L, di ba ganun, tsaka ganun.
1: Big letter L, okay. Normal po yan, huwag po kayo mag-alala.
0: Normal po. Di, Pastor, kasi anak ko, baliktad yung letter A. Ah, teka lang. teka lang. Usually left to right to left.
1: Uh-uh,
0: no?
1: Uh-uh.
0: Sabi ko, baka may dyslexia itong bata. So, hindi dahil sa ayaw niyang magsulat o ayaw niyang mag-aral, it's that meron siyang learning difficulties.
1: Uh-uh.
0: Mahirap ang bata niya mag-memorize kasi mm-hmm. Yung tingin niya iba eh.
1: Or even, kasi talking about dito sa number one, learning disabilities, no? Even with, so when your child is delayed in the learning,
0: right.
1: Yun po yung pinag-uusapan po natin, which can be caused by, minsan po it's as simple as malabo pala yung mata niya.
0: Yeah.
1: Hindi natin alam.
0: Yun, nangyari din yun, pero si daddy naman, father ko nag-kiss nun.
1: Uh-uh.
0: Isang bata ayaw makinig, no? Yung pala,
1: hearing naman. Oh,
0: may hearing
1: oh, right.
0: Loss pala
1: correct.
0: Siya.
1: So yung mga issues with the senses, no? Hindi natin alam kasi usually at preschool hindi mo iisipin na malabo ang mata, but sarili nating apo, 'di ba? He was delayed in his reading ability. Kaya iniyak to ng nanay niya eh kasi at 6 years old,
0: yung
1: actually
0: palang,
1: he was
0: taas ng grado
1: 5
0: ng mata.
1: Point something, 5 point something, finally nag-decide siya na ipatingin sa doctor and then he had underdeveloped retina. So, and then iniyak nyo ng nanay niya kasi nga ang sabi, pwede pa nating maihabol bago siya mag-6, but he only had a few months. And hindi na-notice yon because he was born na ganon. So, hindi niya alam ang difference.
0: Naka-adjust lang, parang normal.
1: Hindi mo man na-notice, hindi siya yung gumaganon or lumalapit. Kasi nga, he tried to cope na with, he did not know the difference.
0: Right. And as a child, di pa naman talaga nagbabasa talaga yan. Oo. So, hindi mo pansin.
1: But a child may have difficulty sa vision niya or sa pandinig niya na na-frustrate siya.
0: Right.
1: Hindi siya makasunod
0: out.
1: And it comes out.
0: Yes,
1: so, yun. No, pag delayed siya, may learning disability siya. Yung pangalawa naman, malalim ng konti.
0: Developmental na to talaga.
1: Developmental na po ito.
0: Ibig sabihin, ito po ay may neurodevelopmental conditions like ADHD.
1: Uh-uh.
0: Okay, ibig sabihin, talagang ang issue ko lang kasi ngayon, lahat ng batang malikot, ADHD kaka-diagnosis.
1: Mm-mm.
0: Okay. Hindi po palibasa na diagnose ang bata na merong attention deficit hyperactivity disorder na ang bata ay truly may disorder.
1: Mm-mm.
0: Madalas po kasi din, magulang ang may disorder. Yung management ba ng magulang sa bahay. No? Hindi ito tulad nung autism spectrum disorder na talagang, meron siyang sensory overload, no? Or ito, oppositional defiant disorder, ODD, and anxiety.
1: Ito, recent ko lang yan nalaman.
0: Oo, bago lang to eh.
1: Hindi ko alam yan before.
0: Oo.
1: Oppositional defiant disorder and anxiety. Meaning po...
0: I say that because yung una, no, sa ADHD muna, yung una ay merong inilapit sa aking estudyante na diniagnosed with ADHD.
1: Mm-hmm.
0: Pero napansin ko, functional naman. Okay naman siya. Sabi ko, i-enroll niyo po sa martial arts.
1: Mm.
0: Sabi ng magulang, di ba po parang delikado yun pag in-enroll ko sa martial arts yung bata? Meron na ngang anger tendencies. Tapos, sabi ko kasi po, ang martial arts, hindi ka mapopromote pag hindi ka nagpo-focus. Kasi hindi mo kailang aralin, steps, galaw, ganyan. Nakagraduate yung bata.
1: Yeah.
0: Umabot pa ng purple belt ata. Mm-hmm. I don't know kung nagpa-practice tapos graduate isa sa atin eh. I don't know, kung
1: if nagtuloy. He continued nagtuloy.
0: But it allowed, hindi na bata yun, she would be 20 na siguro ngayon, no?
1: Mm-hmm.
0: It allowed the child to graduate.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Samantalang yung mga ibang ano doon, eskwelahan ay wala na yan, hindi na ano yan. Huwag mo na pag-arali, alagaan mo na lang. Okay? You know, well, I have another one na naging assistant ko pa. Kasi yung kanyang pinanggalingang mamahaling school, pagkatapos na grade 6, sabi, huwag mo na pag-aralin kasi sobrang behind, no? Kasi talagang may learning disorder naman talaga. Matagal talaga siya makapick up, no? Ang sagot ko sa magulang eh, gusto mo mag-aral, pag-aralin niyo ang gusto mag-aral. Hanggang kaya niya, of course, kasi ayaw mo naman i-drive to, you know, to the point of
1: frustration.
0: Oh, frustration. Babaliktad ulit yan. Oh, let him try. Aba, maka yung nakatapos ng college.
1: Nakagraduate po.
0: Diba? Yes. Inabot sa, at magandang eskwelahan pa. Uh-huh. Inabot nga ng 7 taon. Eh, ano ngayon? Nakagraduate. Uh-huh. Alam mo, nung huli kami nagkita, sabi niya, anong ginagawa mo ngayon? Sabi niya, nag-aaral po ako kasi gusto ko mag-take ng civil service exam. Oh, papasok pa sa gobyerno. What I'm saying is, you know, kuminsan, lalo na pong ADHD, very manageable po yan. Pero talagang, pag hindi natin na-manage at mali, talagang sabi dito, executive punish, functioning deficits make impulse control and emotional regulation significantly more difficult, leading to sudden behavioral reactions when frustrated. No? Sabihin, pag hindi na-address properly or worse, and I've seen, please parents don't do that, ginagawa, binibigyan natin ng excuse yung bata to not not do anything. Mm-hmm. Kasi may problema ako eh. Kasi may ADHD ako eh. Kasi diagnosed ako eh. Kasi ganito ako eh. Or, sa akin na even worse, and we deal with this all the time, magulang nagta-turn the blind eye. Mm-hmm. Tinatago nila, siguro nahihiya sila na may difficulty yung anak nila, turning the blind eye, wala ito. Magugulat lang eskwelahan, bakit may ganito? Tapos malaman-laman natin, pag-check, na-diagnose pala.
1: Mm-mm.
0: Eh samantalang, kung naaagapan kasi kagad yon, meron tayong way in order for us to be able to handle that.
1: But I think, ano, no, ako as a as early childhood teacher, no, ang hirap din kasi, mahirap din po, like if may nanonotice na po kami na possible na ma-diagnose itong bata na to with a neurodevelopmental issue, yun ang isa sa pinaka-difficult job ko as a teacher, yung kausapin po yung magulang.
0: Oo.
1: No, kasi mahirap naman po talaga tanggapin. But what I've seen is parents who learn to, after the may grieving period din yan, mag-grieve muna yan kasi nga, you know, hindi madaling tanggapin na meron talagang medical issues po ang inyong anak. Pero once po na may acceptance na po and nag-seek ng help, yun po yung nakikita ko na grabe din naman po ang progress ng mga batang ito kasi natututunan natin kung paano sila i-manage and ginagawa po natin, no? Dahil may kaalaman na po tayo, alam po natin kung paano tulungan na ating mga anak. Most of them will have to go through therapies. Then, the earlier the detection, the earlier the intervention, the better it is for our children.
0: Ayun, so, nakita ko na. Ate Grace, Tata,
1: I know,
0: Gambito,
1: nakita ko yan. Si Tata, miss ka
0: tata,
1: namin.
0: Sa Negros.
1: Oh, yan po ang nag-alaga ng aming mga anak, ano.
0: At saka si ano, si EJ mag-aasawa na. Si Andrew mag-aasawa na,
1: Andrew,
0: Ate Grace.
1: Andrew mag-aasawa na, naunahan ka na, Ate.
0: Naunahan ka na.
1: Pero batiin ko rin, ang ganda ng sinabi dito ni Sir Jeric Reforba. Sabi niya, I'm really so blessed and much related to today's topic. Thanks and God bless for reminding us that anger in kids is often unspoken hurt. That validate before correcting. Tama po, no? Alamin po muna natin. And our calm is their anchor. Really hit me. A timely reminder to be swift to hear and slow to wrath. Pero patanong yung kanyang amen. Amen? Hindi po. Amen. Ayan po. Salamat
0: Pastor
1: po
0: Ed
1: sa comment
0: Belio, good morning din sa'yo. Magandang umaga. At Tita Merlin Guillermo, magandang umaga po sa
1: Tita,
0: inyo.
1: Tita, good morning po sa'yo. Tuwing na alala ko si Tita Merlin, alam mo kung anong unang pumapasok sa isip ko?
0: Ah.
1: Lipstick. Kasi si Tita Marlene talaga. very, ano yan, ang ganda niya talagang mag-ayos ng kanyang sarili. Hindi po tulad ko. Ano po. Okay, so, yan, ano. So, either sometimes may learning difficulties o talagang merong underlying developmental and neurodevelopmental issues. Or another one is emotion regulation and communication deficits,
0: yes,
1: no? Ibig sabihin po nito, meron po talaga mga kabataan, mga kids, no, who experience big emotions before they have developed language or cognitive tools to process them. Because nga, you know, meron tayong tinatawag na EQ,
0: no? EQ.
1: Excuse me. Kaya nga po sa school, actually sa DepEd, no, noong unang panahon, wala po silang guidelines pagdating sa edad ng bata sa pagpasok sa paaralan.
0: Right.
1: O, kaya like ang nanay ko at 14 years old, nakagraduate na siya ng high school eh. Kasi batang-bata pa lang, pwede mo na ipasok if ikaw nanay.
0: Si ate, si Dr. Flores, 14, graduate ng high school.
1: So, kasi
0: si isa
1: walang,
0: po 10 years old, graduate na ng college.
1: Ay, hindi po. Ako kasi naabutan na ako na, well, hindi, wala pa rin cut-off nung oras na natin. Pero yung age ko, tapos dalawang beses pa ako nag-graduate ng high school.
0: Hindi na matindi kasi pag graduate na dito, valedictorian. Pati sa Amerika, pinabalik sila 2 years dahil underage ka.
1: No, I wasn't underage.
0: Kukulang ka ng 2 years.
1: Pero kasi nung unang panahon, wala pa tayong senior high school.
0: Oo.
1: So we had elementary hanggang grade 6 and then 4 years of high school. So technically hanggang grade 10 lang tayo.
0: Right,
1: doon may 11 and 12. So I graduated high school here, 4th year high school. Tapos nung pumunta po ako ng Amerika, because walang naka-reflect na 11 and 12, I had to go back to high school.
0: At naging valedictorian siya ulit.
1: Ay, hindi. Yun yung wish ko, pero Amerikano. Hindi.
0: Nautaka po sila ang American system na aking ama. Kasi pagdating ko sa Amerika, nakapag-college na ako dito at nakapag-one sem na ako sa Amerika. Hindi na ako pwede pabilagi ng high school.
1: Pero yun po, sa DepEd, in the recent years, I believe it was 2005 when they started having a guidelines pagdating sa edad.
0: Right.
1: Na kinakailangan for kindergarten, no, for the level before grade 1, kailangan 5 years old na yung bata na yan by October 31. Paiba-iba minsan, depende sa calendar ng school natin. No?
0: School year.
1: Pero by October 31, dapat 5 years old yan. Pag hindi po 5 years old yan, hindi po tatanggapin yan sa kinder.
0: Right. Kahit na matalino.
1: Because,
0: doon po ang maintindihan natin yung part na yun.
1: Right.
0: Hindi ka palibasa, intellectually upgraded yung apo ninyo, ay pwede na siya mag-college.
1: O, kasi nga, ang kinoconsider nila doon is the EQ.
0: Uh-oh.
1: The emotional quotient. Emotional quotient po niya. Kasi maaaring hindi pa siya mature enough,
0: hindi pa kaya,
1: to regulate yung emotions niya, which is yan po yung number three
0: po natin.
1: Ako po
0: nung ano ganyan, may communication deficit ako. Kasi nung una ko nakita yung asawa ko, nung teenager kami, pinakilala ako, sabi ko,
1: ganon.
0: Ganon. Wala na. Hindi na lang pagsalita.
1: Nako, kailangan natin medyo bilisan tong part na to kasi baka mauusan tayong oras. Pero yun po, no, lack of emotional literacy, kaya na-frustrate po sila.
0: Yes.
1: And hindi po nila makontrol. But number 4, Dad, go ahead
0: number
1: with
0: number 4. Environmental stressors and learned behaviors.
1: Mm.
0: Ibig sabihin, family stressors or trauma. Ang bata ay na-expose sa high conflict, violent conflict in the home. Major life changes, naghiwalay ang mag-asawa o umalis, no, inconsistent boundaries and enforcement creates stress. Kasi po pag unpredictable tayo, unpredictable din yung bata, hindi niya mag-gauge yung kanyang sarili kung saan ba talaga siya lalagay.
1: Mm-hmm.
0: So that ends up with personal frustration, lalabas yan as extreme anger, no? Or observational learning. Children mimic how adults and peers handle stress.
1: Mm-hmm.
0: So kung paano yung bata, nakita ganun tayo, gagayahin ngayon tayo.
1: Remember the maisingit ko lang, no, kasi kakaturo ko lang to sa aking college klase. We were talking about cognitive development and then we went through Banduras, yung the Bobo doll experiment where a child watching an adult, merong Bobo doll, yung bang laruan before na mabigat yung yung ilalim, may sand, pagkatapos hihipan mo siya, so gumaganon-ganon siya, hindi siya tumutumba. So yung mga matatanda daw na pinagsususuntok, pinagahampas yung laruan, pagpasok ng bata, did the exact same thing to that doll. Whereas yung mga hindi naman pinanood yung doll na yon, pagdating wala, linaruan-laruan lang niya. Uh-oh. So, you know.
0: And there's na, so much, ano ah, by the way, ang dahil ko nakikita ganyan sa social media na they make fun of it kasi, for example, yung bata ayaw kumain, tapos sinubuan yung tatay ng ano, nagpanggapin tatay na kumain, sinampal, pinagpapalo yung tatay, natakot yung bata, sinubo, kinain ng bata. So indirectly sinasabi nila, makakante ka kapag ka ikaw hindi ano.
1: So it's what a you're learned.
0: Teaching is that child will, pag lumaki-laki na yan, in order for her friends, his friends to comply, yun din ang gagawin niya. He'll turn violent against them.
1: It's a learned behavior because napanood po nila. Okay. So ano po ang gagawin po natin? Actually, may dagdag ako dyan last. Although very, very minimal lang naman ang merong ganito ang issue, it would be a chemical imbalance or something talaga that's wrong in the brain. Ano? Kasi I remember si Ernie when he was sick. Although hindi aggression yung lumabas sa kanya, but it was more, we were wondering why he was always sad and crying, di ba? Come to find out, because of the tumor in his brain was actually pressing on the amygdala. No, kaya yung kanyang emotions were not controlled, or
0: extreme emotions,
1: or like in adults we've learned about what's that concussion, remember the issue of overload ng
0: CTE.
1: Chemicals, yes,
0: CTE.
1: Na hindi nila nakokontrol yung kanilang anger. But let's go to the ways na
0: how to deal.
1: Yes, okay.
0: Ano pwede natin gawin? One, identify anger triggers and early warning signs.
1: Alamin na natin bakit.
0: Help the child identify ano yung nagtitrigger ng outburst niya. Para malaman niya, no? Marami tayong matututunan sa Justice League. Kasi sabi ni Incredible Hulk, don't make me angry. You don't like me when I'm angry. Right?
1: Alamin mo na. Even as an adult, di ba?
0: Alam mo na eh. Alam mo yung triggers mo. You know, transition between activities, fatigue, overload, physical indicators that anger is rising. So, tumitikom yung kamay, no? Bumibilis ang tibok ng puso, right? Intervening before a child reaches full physiological spike makes de-escalation easier. Okay? In other words, turuan niyo po ang mga bata na maramdaman niya ang kanyang sarili para alam niya paano itong i-control.
1: No? Right.
0: Parang fasting din po yan. Pagka nakakaramdam ka na ng gutom, uminom ka na ng tubig or magpaka-busy ka na para hindi mo naiisip ang problema na ganito. Okay, hindi ka lilihis, but ina-identify mo na kumbaga yung mitsa mo ay konti na lang. Okay? Yan. Number two.
1: Salamat muna no kay Ate Hilda Mendoza. Sabi niya, blessed morning po. Thanks po sa mga napapakinggan ko. Marami daw siyang natututunan. God bless you po. Marami po salamat po, ate. Okay, number two po. Now, once they know nalalaman na nila na itong bagay na ito ay makakapag-inis sa kanila o makakapagpagalit sa kanila, turuan po natin na sila ng mga self-regulation techniques. Ano pong ibig sabihin po nito? Equip the child with simple coping strategies. Kaya po nila to kahit bata pa po sila, no? Na they can practice during calm moments so they are accessible when angry. So example po, deep breathing. Okay, hinga-hinga muna. Hinga ka muna. Okay, stop muna.
0: Kalma ka muna.
1: So, minsan po, in TBRI, the way we do this, no? Although dito, example, practice smelling a flower, smell the flower. O, amoy mo muna yung favorite mong bulaklak. O, di kaya, blow the candle. In TBRI, what we usually do is we ask them to cup their hands and then imagine kung ano yung favorite mong ulam or sabaw. Sabaw actually.
0: Okay.
1: So for example, ikaw, clam chowder, no? Favorite mo yan. O kaya, pag nasa
0: bulalo.
1: Chinese, bulalo, yan. Sa malamig na araw, ang
0: nagutom
1: sarap ng bulalo.
0: Na fasting ko.
1: O, diba? O, so imagine mo yung bulalo nasa kamay mo. Okay? Kaya lang mainit pa.
0: Sabi ko pala mainit sana pa. Parang...
1: Hindi, mapapaso yung dila mo. So, mainit pa. So, slowly mo siyang i-blow. So, you blow it. And then, pag medyo ano na, pwede mo siyang amuyin. Amoy mo yung bulalo, right? Na may fresh vegetables.
0: Hamburger na lang or steak.
1: Para ano. So, yun. So, you can teach them mga different things or physical outlets. You know, instead na yung energy or yung galit or yung gigil ay naipapasa sa ibang tao,
0: right.
1: Find an outlet. What find can they outlet. Do? No? Some of the examples na binigay dito, usong-uso to, just was it nung Sunday, no, kami mga ladies ay kumain sa isang mall dito malapit sa atin, doon kami nag-fellowship, naupo na naman ng 5 oras, di ba? Tapos yung aking pamangkin ay bumili
0: parang
1: siya.
0: Parang feeling ko po yung relaxation lang mas nakakapagod eh.
1: Hindi, nakaka-relax yun sa amin. Yung aking pamangkin, dahil siya lang yung bata sa crowd eh, puro kami mga ladies na mga adults, she went to buy a squishy.
0: Ah, uso ngayon,
1: no?
0: Yan.
1: Uso yan ngayon. Tapos, sabi niya sa akin, smell it. Kasi it was in the shape of a ano butter.
0: Butter. Amoy butter, butter. Talaga.
1: Amoy butter.
0: Oh, amoy butter talaga.
1: Like, actually, more than the squeezing.
0: It's the smell.
1: It was the smell. Talaga, inamoy-amoy ko siya talaga. So, yan. Syempre pagdating sa school, madalas hindi accepted yun kasi it's a toy. So, we don't allow toys in the school.
0: Eh, kasi yung isa sa atin sa school natin, beto sa kisa mo, nabasag yung ilaw.
1: Pero i-search po ninyo, merong nabibiling, not stress ring. I'll try to remember the pangalan. Pero imbis na, it's a ring, no? Na sing-sing, na ano siya, na spiral siya. Fidget ring. It's a fidget ring. So imbis na having a fidget gadget na not allowed in the school, the fidget ring will actually help you calm yourself down. No? Ginaganon. So, and then another thing po na...
0: Time outs and time ins.
1: No? Okay. Labas ka muna. O di kaya...
0: Ako madalas ako ma-time out na asawa ko. Umakit ka sa kwarto. O yan.
1: Oo. So those are things na pwede po nating ituro sa ating mga kids, no? Self-regulation techniques. But you know, in another thing in TBRI that we study, kasi when it comes to regulating yourself, as a child, kailangan talaga merong kang somebody regulating for you, no? Halimbawa, a baby. A baby who is crying doesn't know how to soothe himself. So kailangan merong taga-soothe.
0: Right.
1: So kailangan mo ng another person to help regulate you. And then as you grow older, you now co-regulate. Not as much na totally dependent on you, pero ginaguide mo pa rin. So mga toddler, elementary years, na kapag nagagalit, kailangan pa rin ng adult to help calm themselves, but ang goal is self-regulation. They come to a point where they are mature enough na hindi na nila kailangan ng another person to regulate themselves. So
0: management talaga.
1: Oo. So anyways, let's go to number 3, Dad. Ikaw dyan sa pangatlo natin. Ikaw yung pangatlo.
0: Yan. Model healthy emotional expression. Okay. Ang bata po will express. Hindi mo maiiwas yan. They will, in fact, if they don't express, it's also still an expression. Mm-hmm. Ang tanong natin is it healthy? No? Demonstrating a calm behavior during moments of conflict provides direct template for the child. Validate their underlying feelings, keeping firm boundaries around behavior. Is it okay to feel, it is okay to feel angry, but it is not okay to be hit, to hit. Tamang pag ano handle ng ano ng emotional regulations.
1: No?
0: Sometimes it's okay, it's also good to ibalik mo sa bata yung kanilang ano. E pagka ba yung ginawa sa iyo, okay lang. Okay. I remember in the long alaga natin ngayon eh. Nakita ko may hawak. O saan mo nakuha yan? Nako, ay magsalita.
1: Mm-mm.
0: Kasi po napulot ko na nakakalat eh. Eh, may rule po kami sa bahay. Pag hindi sa iyo, kailangan magsabi ka pa rin.
1: Mm-mm.
0: Kanino to, pwede ko bang gamitin? Hindi siya makasagot. Alam na niya eh. Sabi ko, no, ang sinasabi ko lang is that, nagpaalam ka ba? Kasi po nakakalat eh. Sabi ko, hindi ng tanong ko. Ikaw din nakakalat lahat ng gamit sa'yo. Okay lang bang kunin ng ibang tao yung mga nakakalat sa'yo na gamit mo?
1: Mm-mm.
0: Sabi niya, hindi po. Ayaw mo na kunin. Ayaw po. Kahit kinalat mo lang, opo, ayaw ko. Eh bakit pag sa iba, okay, sa'yo, pwede.
1: Mm-mm.
0: You know? So you have to make them be thinking and adjusting and ano. Eh nag-away sa'yo sa araw. Hindi ko na kung sa'yo. Pastor James, si ano, ang dami, kumuha pong pera. Sabi nung maliit. Mami, umiyak agad si kuya. Galit na galit yung kuya. Hindi siya maganda tuto. Tapos hawak niya yung pera. Sabi ko, akin na, patingin. Umiyak talaga siya. Sabi ko, hindi ko kukunin yung pera. Tatanong ko lang, sabi kasi nito, ang dami mo daw pera. Hindi niya alam kung saan mo kinuha. Hindi ko din sinasabing kinuha mo. Ang tinatanong ko lang, saan ang galing? Pagtingin ko, parang 40 pesos lang naman, ganon na may 20, walang abot na 50 pesos eh. Neto. Eh kasi po yan, may binigyan ako si Galitos, isa, binigyan po ako na hindi ko maalala kung sino yung nagbigay, ganon. Sabi ko doon sa isa, kaya ba siya sa'yo madami? Dahil 50 pesos lang to eh.
1: Mm-mm.
0: Wala, mga 60 pesos lang to, puro barya pa. Kaya ba sinasabi? Dahil ikaw nag-gasos mo na yung pera mo, sabi niya, opo.
1: Di, pero ano, curious.
0: Pinag-iisip mo kasi sila ng ano, yung tamang expression. Huwag ka magagalit, ginasos mo na pala yung sayo. Eh siya, tinabi niya yung kanya.
1: Tamang expression, pero kasi di ba, sabi dito sa number 3, model healthy emotional expression.
0: Uh-oh.
1: So, naku-curious lang ako. Inisip ko pa kanina, sabi ko, sa ating mga kids, no, sa ating walong anak. Kasi, sabi mo, ako kalmado. Actually, si Pastor James po, hindi po siya aggressive. Pero, syempre, mas quick siyang magalit. No? Mas expressive siya sa galit niya kesa sa akin. Oh, mas kalmado ko.
0: May testosterone ako. Ikaw wala. Kaya oh, ganun,
1: no? Pero, but I guess, I mean, compared to other people, controlled talaga naman yung aming ano. Inisip ko talaga yung mga anak natin, kanino sila more nagmana sa iyo or sa akin? Hate. Pero hindi, ang kids po namin, hindi po ano, kasi bawal po talaga sa amin ang ano, manakit po eh. Even as a couple, no? Even as a couple, that was one of the first things na we made a covenant of.
0: O, pagkasunduan nyo talaga yan eh.
1: Oo, na never po kami talagang magiging physical. Even with yung mga, kasi ano po yan eh, nag-i-escalate po yan.
0: At saka
1: no?
0: Hindi lang yan physical towards each other.
1: Uh-uh.
0: Yung even magbasag ka ng kung ano, magsira ka ng kung ano-ano.
1: Yung nagahagis, hindi man siya tamaan, yung sa wall, hindi po. So
0: kaya bilhin niyo po mga plato, puro plastic.
1: So, yun po, no? You model it so that when your child also gets angry, alam niya kung paano siya mag-i-express ng kanyang anger. Number 4 po is establish clear, predictable boundaries and consequences. Meaning po, maintain consistency in rules and daily routines. When an outburst results in unsafe behavior or damage, ito po ang dapat natin gawin. Keep consequences immediate, brief, and proportional. Lagi po natin
0: angkop.
1: Sinasabi yan.
0: Angkop.
1: Yes. Mm-hmm. When we try to correct a wrong behavior, dapat po yung consequence po niya ay una mabilis, wag po natin patatagalin. No, wag po natin, unless it's done in the public, so wag naman po in the public mo, you know, i-deal with it in private. Pero actually in TBRI, meron po kaming the 3-second rule eh, na you immediately try to make the corrections. Pero yun nga, kapag ikaw as an adult, medyo galit ka rin. So, wag,
0: actually, sa dog training, ginagawa din yan.
1: Talaga.
0: Oo, kasi for example, quickly, yung aso, meron siyang bad behavior, gagawin, mabilis yung correction at that particular time.
1: Mm, yes.
0: Kunyari, yung simple ano lang, potty training.
1: Yes. Oo nga, ano?
0: Diba?
1: Oo nga,
0: dati ginagawa ko, meron akong plastic or lata na may mga bato o barya. Pag nahuli siya,
1: isa-shake mo, right?
0: Mahugulat siya, so ma-associate na, ay, hindi pala okay yung dito. Kasi kung yung bata po ay gumawa ng mali, tapos isang araw na nakalipas o kinahapon, medyo late na, hindi po matututo. No? Hindi po matututo. Kaya important yung word na ginamit eh, maintain consistency in daily routines.
1: Yes.
0: Ibig sabihin po nung predictable.
1: Predictable.
0: Na alam nila kung ano yung inyong okay sa inyo, yes, tsaka hindi
1: okay
0: huhula sa inyo.
1: Yes.
0: At alam nila na yung hindi okay kay nanay, hindi din okay kay tatay. Kasi mga bata po, ang galing magmanipula niyan. No? Lalapit sa yung ganun.
1: Pag tapos, ayaw ni daddy, punta kay mami.
0: Punta kay daddy. No? Dapat consistent po tayo dito sa part na ito. Kasi ang ayaw po natin mangyari is that eventually on a bigger picture, right and wrong becomes, you know, pwedeng laro-laruin ang right and wrong. Right?
1: Apo. And then, saan na ba tayo?
0: Number five.
1: Number five po tayo. Build emotional literacy and problem-solving skills.
0: Right.
1: Ang sabi po dyan, alam mo kung anong naalala ko dito sa ano sa label emotions. Naalala ko yung laging sinasabi ni Dr. Wayne Yang. Nasabi niya, ano yun?
0: If you can't name it, you can't control it.
1: If you cannot name it, you cannot control it. So, pakipaliwanag mo nga, Daddy, ang part na
0: yeah,
1: yan.
0: Yung example, label emotions. Sabi nga, use feeling cards or books or visual charts. Ibig sabihin lang, bayaan na ma-identify yung behavior for what they are.
1: Mm-hmm.
0: No? Rather than describing them as a person. For example, nagseselos. Okay. Hindi siya, seloso ka. Nagseselos. Paano yung sa pera? Sabi ko, nagagalit ka ba? Hindi naman maraming pera yung kuya mo eh. Eh, ikaw, nasan yung pera mo? Nagastos ko na po. Sabi ko, baka naman naiinggit ka lang dahil yung kuya mo hindi ginastos yung pera. Ikaw, ginastos mo na. Mali yun. Sabi ko, kasi siya, nag-iipon siya eh. Tas ikaw hindi. Okay? And you know what? Even at hindi lang sa batang maliit yan, hanggang nasa poder nyo, you have to keep reminding them to label the emotions. Tama ba tong emotion na to o legitimate? No? Natatakot ka ba? Okay? Kasi kung minsan, yung fear, it comes out as rage.
1: Correct. Yes. Yes.
0: Dahil natatakot sila na magkamali o nagkamali sila, it comes out binuboost ngayon sa iba.
1: Mm-mm.
0: Ang tawag dyan sa ano, kick the cat syndrome.
1: Mm.
0: You know, yung galit mo, sinipa mo yung pusa,
1: uh-uh,
0: palibasa siyam naman yung buhay niya, pinasa mo doon. Okay? Malabel nila, ano itong nararamdaman ko? Alam to, regardless of what it is, brainstorm solutions.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, walk through common triggers together and ask, next time you feel frustrated, you know, diba? What are things you can do instead of itapon mo?
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Instead of ibato mo? No, I was speaking at a parents forum last week. No, may isang bata ay nagtanong. It's a very sincere question. Sabi niya, hindi ko po makausap ang aking mga magulang. Pagka nagsasabi po ako sa kanila, ang balik sa akin, parang mahinang klasika, ganto. Paano ko po silang makakausap? Napaisip ako doon eh. Sabi ko, eto ang gawin mo. Next time na, imbis na sabihin mo lang na nadidismaya ka na ano ka, gato. Ang sabihin mo sa kanila ay, pag kayo po ang dumadaan sa ano pong ginagawa nyo?
1: In a form of a question, yes.
0: Ano pong ginagawa nyo? So now they will answer.
1: Right, para may conversation.
0: How do you deal with, paano nyo na-deal yung frustrated ka na? Ano pong ginagawa ninyo? Ganon. You know, very simple answer. Ang tawag dyan, brainstorming for solutions. No, hanap tayo ng think through the process, ika nga. Hindi yung problema ng madasakit ng Pilipino ay nagmamaang-maangan nilang tayo or we just ignore it. Pero hindi naman talaga natin ini-ignore.
1: Right. Mm-mm. Yes, and then ang lastly po, no? Ang huling-huli po, kung talaga po na ang source of the anger, the uncontrollable anger, is something po na minsan kasi hindi na po natin kayang solusyonan on our own, no? We will need to seek professional help. Seek professional behavioral evaluation. If a child's anger poses safety risks to themselves, minsan sarili po nila ang sinasaktan po nila, or interferes with school performance, hindi na sila talaga yung learning situation po, hindi na namamaximize. Kasi nga, because of uncontrollable or unmanageable anger issues, or it persists across environment, from the school to the home to friendships, so other relationships, mag-consult po tayo. Actually, this is one thing na lagi ko pong sinasabi. I told you at the beginning, hirap po sa akin as a teacher when I have to sit a parent down or a couple, parents po, and sasabihin ko sa kanila na, as a teacher, I have observed these following things, and you know, there are ways now we try to manage behavior inside the classroom, but I really feel that I need more guidance. Yun ang lagi ko sinasabi. I always pose it as ako as a professional. Meron din akong limitasyon ng aking kaalaman.
0: Right.
1: So, kailangan ko po ng expertise, ng advice ng expertise. And I always tell them, it could be simple lang naman pala, but that's not for me to say kasi hindi naman ako expert doon.
0: Right.
1: So, hahayaan ko manggaling sa isang developmental pediatrician.
0: At higit sa lahat, huwag niyo po itago.
1: Huwag itago, yes.
0: Yan po ang pinakamalaki sa sobrang taas ng shame culture natin sa Pilipinas, na yung anak natin ay may adjustment issues, may psychological issues, merong learning issues. Imbis na i-address natin kaagad, tinatago natin, mm-hmm. kinakahiya natin, nagiging source of shame. Mm-hmm. And by doing so, yung ganitong behaviors eventually become an attitude.
1: Mm-hmm.
0: No? And I've always said, I always ask when someone's brought to me, kailan po nag-umpisa ito?
1: Mm-hmm.
0: You know, kailan po nag-umpisa ito? I remember merong isang bata din nila sa akin na nagka-cut. Uso-uso sa mga kabataan ngayon yan. Naglalaslas. Hindi po siya nagpapakamatay. Sila po naglalaslas kasi controlled nila yung pain.
1: Mm-hmm.
0: Tinanong ko sa magulang, kailan po ito napansin ninyo? Parang isang buwan lang o 2 months ago lang. But by that time, pati yung education ng bata, nagsasuffer na, dating honor student, yung textbook story. Ganito. Mm-hmm. Upon talking with the child, you know, the child was already in their mid to late teenage years. Mm-hmm. The child started cutting at 11 years old.
1: Wow. Wow.
0: So almost 10 years na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kanya, sabi ng magulang, ilang buwan, last month lang or so. Ibig sabihin, nagsasuffer, either naka-blinders yung mga magulang, o hindi lang matanggap na ano, o for a while, nag-excel naman yung bata, so the child was dealing with frustrations. Tama, in a sense na nag-outlet siya, may sport, may aral, may ghetto. Kaya lang, with the maturity, tumataas ng tumataas, and demands on the age, magka-college na, yung mga gano'n, nadagdagan na, may relationship problems na, may mga ganito, padami. Ang hirap po maghabol ng ganun.
1: Mm-mm.
0: And sa biyaya po ng Panginoon, okay lang naman. Kaya lang, kakayanin ni Lord yan. Pero addressin po natin kaagad.
1: Right, right. Yan po. Salamat po sa mga nag-comment. And speaking of, no, if you need... kung kailangan po na magpatingin sa isang developmental pediatrician, meron po tayong mga ibang kakilala dyan na Christian developmental
0: Christian
1: pediatrician. Or if you need professional help as far as counseling is concerned, tamang-tama si Tita Merlin nakikinig sa atin ngayong umaga with her counseling center with Pastor Ken, you know, meron po tayong mga available help po sa ating community. So let us know po and we can share these resources with you po. So maraming po salamat for listening to us today. Daddy, pag-pray nga natin ang ating mga magulang.
0: Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang dahil po nagbabati dito, pakipasa niyo po sa mga tao yung ating pinag-usapan. Napakahalaga po nito. Kinabukasan po natin mga anak ang katapat nito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po, Panginoon, sa amin. Kahit na dami namin pagkukulang, ikaw po hindi ka nagkukulang. Ang katapatan mo, Panginoon, ay higit at lubos umaapaw, Lord, in behalf of us. And so today, we just want, Lord, to bring you parents, Lord, who are going through issues in life, lalo na with their children. Let them know, Lord, na everything is under control. But Lord, we need to act. We don't need to be ashamed. We need to act on things, get help, get necessary treatments, Lord, upang matulungan ang mga bata, Panginoon, ang mga anak. Sila po, Panginoon, ang magtutuloy ng bukas, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Thank you po for joining us today. Ngayong araw na ito, Martes po sa Family Matters. Nagpapaalam ngayong umaga ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: Panata para sa tunay na pagbabago.
6: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
7: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
8: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
9: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
10: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang imbestigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
11: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
12: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Yes, siya ang Diyos ng kapayapaan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Tuesday, mga kaibigan. Welcome po dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Pag-uy naman nga tion, niya ginhatag sa atin sang Ginoo para mag-updanay diri sa atin programa sa Jesize Dos DXKIFEBC Radio. Ang inyong mapag-ibigang tinig ng South Central Mindanao. Kamusta, Abian? Kamusta ang imong adlaw subo? Setyembre 15, 2026. Kada siglang, no? Tunga-tunga na kita sang bulan sang Setyembre. September 15. At kumusta naman ang ating mga goals and plans dyan? May na-achieve na ba? Samahan niyo po ako dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat until 12 noon. And syempre, ganit sa aton nga program Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ano ba ang mga gusto mo ipagpasalamat sa Ginoo, Abian? No. Balaan ko iba-iba man ang atan mga ginaagyan, no? Pero salamat sa Ginoo kay tungod sa adlaw-adlaw may ara gyapon kita sa mga bagay na dapat pasalamatan sa iya. So this morning, pag-aistoryahan natin, how do we develop an attitude of gratitude? Sige nga. Paano tayo magpasalamat kung ang dami nating mga bayarin? Magpasalamat lang ba tayo kung okay ang ating sitwasyon? Kung nasagot ang ating mga panalangin? Or magpasalamat lamang ba tayo kung meron tayong na-receive na good news? Baka meron dyan good news na na-receive ba? Agad-agad masabi natin, thank you, Lord.

Word. Pero paano kung ang sitwasyon natin ay hindi maganda? What happens when life becomes difficult? Can we still develop a grateful heart? Masasabi pa rin ba natin na salamat Lord kung hindi na natin naiintindihan yung mga bagay-bagay sa paligid natin? Sige nga. Oh. Share mo naman yung experience, kaibigan, or your testimony. Kung baka meron kang gustong i-share, welcome na welcome po talaga yan. I-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469 at pwede din po sa FB page natin, 1062-DXKI-FEBC Radio. Hintayin ko po ang inyong mga sagot. No? Patuloy pa rin po ba tayong magpapasalamat kung ang mga bagay sa paligid natin ay hindi naaayon sa gusto natin? Or magpasalamat lamang tayo kung makaka-receive tayo ng magandang balita? Nasagot yung prayers natin? Or nabayaran natin yung mga bills? What if kung wala? Can we still say thank you, Lord? So, yan po ang magiging topic natin today. How can we develop an attitude of gratitude? So, tanungin mo ang sarili mo, ano ba yung mga bagay na ipagpapasalamat ko ngayon? Sige, yan po yung magiging question of the day natin. Ano po yung mga bagay na nagpapasalamat ko ngayon? So, stay with us here on Pagdayo Kag Pagpasalamat. Kaya munang aton pag-aistoryahan. Ano ba ang mga bagay na dapat natin pasalamatan ay tungod sa sina nga mga activity or ginahimo natin, we remember the goodness and faithfulness ni Lord even nang ang sitwasyon natin hindi naaayon sa gusto natin. Sige, pamatian natin ang ining alambahanon, magpasalamat kay diri sa kanta or message sa sininga kanta, ma-encourage kita na magpasalamat dira sa Ginoo.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Yes, magpasalamat sa tanan, no? Nabatian natin nga damugid kita sang pasalamatan abiyan. Pagbugtaw pa lang natin sa aga, nahaginhawa kita, nakalakat, nakakaon. Amuna akong matempt kita na magreklamo, matempt kita na maakig, matempt kita nga hindi magpasalamat. I hope and I pray na kitaan naton kag ma-appreciate naton ang blessing na na-receive naton halindra sa Ginoo. Magpasalamat. Ginaawagid kita nga magpasalamat dira sa iya. So ikaw, Abian, ano ang gusto mo nga pasalamatan dira sa Ginoo? Your thoughts, your praise report, your testimony. Ay, gusto man naman nga makabati kag ma-encourage man sa imong testimony abiyan. 11:25 ang aton nga oras. Gusto ko i-shout out ang mga listener nato diri sa Corona del City. Hello and good morning. Kamusta ka mo? Praise God sa bag-ong adlaw sa ulan nga ginhatag niya. At the same time, sa iyang daily grace na ginahatag sa aton. Ang iyang biyaya ay sapat para sa atin. Gina-shout out ko man ang mga abyan natin diri sa South Cotabato, sa Pulo Cabanua sang probinsya. Alindara sa may Tampakan, sa may Tupi, sa Polomolok, sa Banga, sa Norala, sa Sorala, Lake Cebu, Tiboli, Santo Niño, and sa Tantangan. Ba na mention ko. And syempre, hindi natin kalimtan ang mga abyan natin. Dera sa may Sultan Kudarat. Hello sa Tacorong. Mga abyan natin sa may Davao del Sur, sa Sarangani, and maayong buntag po sa mga igsoon natin dera sa Jensen. Hello, Ate Hazel! Kumusta ka? Naimbag nga bigat kada tayo amin na mga kakabsat na mga Ilocano. Siling ni Ate Hazel dere, maging share siya dere na verse. Gin-share niya sa aton ang Psalm 118, verse 29. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Oo, pasalamatan natin ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Hindi nagbabago ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang kadakilaan. Nagbabago man ang ating sitwasyon, ang ating paligid, even tayo. Pero si Lord hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos. Sabi doon sa Psalm 118, verse 28, ikaw ang aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat, ang pagkadakila mo ay ihahayag. So sabay-sabay nating ihahayag ang kadakilaan, ang kabutihan ng ating Panginoon at sabay-sabay tayong magpapasalamat sa Kanya. Sabi ni Ate Hazel na imbag na bigat-migat dyan, Blessed Tuesday sa ating lahat. Hindi mabilang ang biyaya ni Lord sa atin. Agree ako dyan, Ate Haze. No, every second, oh, we praise God kasi ang dami daw talagang pagpapala. Praise God, Ate Hazel. Ang daming natatanggap na mga pagpapala si Ate Haze. Kaya talagang andyan yung pusong mapagpasalamat sa Kanya. Hello din kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Glory to God! Ang kanyang feedback doon sa program A Word of Hope. Hello mandira kay Ate Tessie Papango. Na naka-visit gali si Ate Tessie diri sa DXKI. Pero Sabado gali siya nag-visit amo na wala na mo nakitaan. Pero si Kuya Don kaupod, ay na-meet ni Kuya Don si Ate Tessie. Visit ka lang diri liwat Ate Tessie para mag-meet kita. Ano lang ng weekdays lang kay weekend. Naga-weekend man kami. Naga-pahuway. Oo, family time. So, pwede kang mag-visit weekdays para magkitanay man kita, no? Sige, this time, tamyawin naton ang mga nagasaulog sang ilang adlaw nga natawhan subong. September 15, may kilala ba kayo na nagba-birthday today? Sige nga, i-shout out niyo po sila para at least masadyahan man sila, no? Nga mabatian ang ilang pangalan. Kag sa mga mag-asawa nga nag-celebrate sang ilang wedding anniversary. Ari ang birthday song and anniversary song para sa inyo nga nag-celebrate subong sang inyong nga adlaw nga natawhan kag adlaw sang kasal.

Happy, happy birthday and happy wedding anniversary sa lahat po ng mga nagse-celebrate today ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa kasal. Ito po ang mainit na pagbati po mula dito sa inyong friendly voice ng South Central Mindanao on 1062 DXKI, your family. Bumabati po sa inyo ng isang maligayang kaarawan. Lalo na kay Ma'am Shirley May Estante. Happy birthday po, Ma'am Shirley May. And kay Marie. Kay kasang iyang palayaw. Pero ALS teacher na siya, kaupod ni Ma'am Liza. Marie Ledesma Solas. And also, happy birthday din kay MJ Malingay, kay Ma'am Shirleen Saitas. And today din ang birthday ni Sir Stephen Pidienko. And kay Elmar Martinez, kay Jeremiel Calo, and kay Sir Sherwin Kilantang. And today din ang birthday ni Joy Joy Salario, kay Inday Giselle Salvederio. Dami palang nagbe-birthday din today ni Esrelin Istanjan and ni Brother Jason Pacres. Belated happy birthday din kay Ma'am Hazel Arellano kahapon, and kay para sila Hazel, ni Ate Hazel Kalunod, and ni Brother Ron John Ramos. At kahapon din ang birthday ni Antoinette Libahan. Happy happy birthday kaga sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Dalangin namin na si Lord ang patuloy na mag-bless po sa inyo at ma-enjoy nyo po ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa bagong taon, bagong pagkakataon na binigay niya po sa inyong buhay. At syempre, don't forget to praise Him, to thank Him, no, to acknowledge na siya ang source sang aton niya kinabuhi kag sa bag-ong tuig nga ginhatag niya sa imo. Continue to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. 11:37 ang aton niya oras sabihan. Shout out nira kay Auntie Juvie Lagunday, kay Uncle Boogie, kay Lila Juliana, kaga kay mama ko ara man dira sa may Barrio 5. Ana meet ko man kagabi si Miga Yoli. Hello Miga, kag si Sis Burley, yan sa Tanghian family, kag si Tatay Greg, kag yaman niya ba ng Gregman. Kag si Zach ang ilang bata. I-continue galit natin, no? I-pag-pray ang family Arieta. Actually, subong tong birthday ni Auntie Nita. Listener man natin na si Auntie Nita Arieta. Pero nagtaliwan na siya sa ligad nga si Mana. Pray natin ang family Arieta strength and provision sa ila. 11:38 ang atin nga oras sabihan. Sige, sa tanan nga mga nag-celebrate subong sang ilang adlaw nga natawhan, ari man ang isa pa kaalambahanon para sa inyo halin sa kantay ni Arnel Dipano, Dakilang Katapatan.

0: 11:43 ang ating oras, mga kaibigan. Tunay nga pong dakila ang ating Panginoon at karapat-dapat po siyang pasalamatan at papurihan sa ating buhay. Hello, Ate Cathy, dira sa may Iloilo, and kay Sir Alfredo Talondata. At sa'yo din, Kuya Alan. Yan, binabati nila ng happy... ilang years na ba, Kuya A? Ang kanyang anniversary, work anniversary dito sa DXKI. I think 20 years na, no? Nag-ministeryo diri. Nag-work diri si Kuya Anson sa DXKI. Hello kay Ate Sharon, Grace Inoy Valdez, and sa imo man, Ate Delia Tomas. Listening kaga salamat man gali no sa nag-heart, hindi ko makita na nga sino tong nag-like kag nag-heart ba. Hello Miga Yoli, ginag-greet gali man natin si CJ sa Rizal kag ila Tio Manuel dira lapit sa Chinatown. I always man daw sila nagapamati. Hello lang dira kay CJ kag kay Tio Manuel. Thank you gid sa inyo nga pagpamati. Migan, minsan hindi gid naman mag-greet kay hindi man naman balaan nga nagapamati sila. Pero thank you kay ginatamyaw mo sila subong. And shout out dira sa inyo sa may Chinatown. I think Barrio 1 gyapon ng Chinatown. Porok. Area anong barangay sang Coronadal. Hello man dira sa imo Ate Luz Elisan sa may Tupi kag si Brother Tristan sa may Tampakan. Sige, dadako po muna tayo sa ating verse of the day ngayong umaga.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, makikita po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ito po yung sinasabi. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Sa iba niyo version, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Notice what Paul says, give thanks in all circumstances. Hindi niya sinabi na magpasalamat lamang tayo kung lahat or every circumstances is good. Hindi niya din sinasabi na magpasalamat lamang tayo kung meron tayong ma-receive na blessing. Or hindi tayo magpasalamat kung meron tayong na-experience na pain or disappointment. But sinabi dito ni Paul, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng pagkakataon, lahat ng sitwasyon, magpasalamat. That means, even when life is difficult, there can still be a reason to give thanks. Dahil itong 1 Thessalonians 5:18, ito po ay sinulat ni Paul sa mga taga Thessalonica, mga believers doon sa Thessalonica. And itong mga believers or mga followers ni Jesus, they were facing challenges and opposition. Yet, Paul encouraged them to continue living faithfully and right in the middle of his practical instruction for Christian living. Sabi ni Paul, give thanks in all circumstances. Why? Because gratitude is not supposed to depend entirely on what is happening around us. Gratitude is rooted in God Himself. Ang ating mga circumstances, our situation may change, but God does not. That's why give thanks to Him. So, tandaan natin na bakit tayo magpapasalamat sa Diyos? Dahil God is the giver. We receive life. Pagbugtaw mo palang gainas ang aga, no? Thank you, Lord. Kay nagaginhawa ka pa, nakabugtaw ka pa, nakalakat, nakakaon. And so, thank you, Lord, for His provision. Thank you, Lord, for the relationship that we have in our family, in our spouse, sa inyong mga kabataan, and sa mga opportunity na nag-abot sa atin. And also, we receive mercy from Him. So, He's the giver of the good things na aton na-receive. And ultimately, salamat sa Ginoo sa kaluwasan. Salvation is God's gift. So, gratitude, therefore, is more than positive thinking. It is a response to God's goodness. And manotis natin nga ang verse nag-end siya sa, "For this is God's will for you in Christ Jesus." Kahit tungod, ang aton nga mga pagpasalamat, ultimately, connected gid siya dira kay Kristo. So, sa mga abya natin no, nga nagapamati subong, maybe you are listening today and you're not sure what you believe about God. That's okay. Siguro sa mga listener natin yung nagpamati subong, ara ka man sa uma, ara ka man sa salakyan, or sa diin ka man sa office ka man. Siguro ginapasalamatan mo ang mga nag-abot sa imong blessing. Your family. You're thankful about your life. You're thankful about another opportunity na na-receive mo. Pero ang pamangkot, who are you thankful to? Kay sino ka bala nagapasalamat abyan? If ginapasalamatan mo ang kabuhi nga may ara ka, kay sino ka nagapasalamat? Tungod, ang kabuhi nga may ara kita subong, it is a gift. And ang pamangkot, who is the giver? Sino ang naghatag sina nga kabuhi? So, friend, let us remember that God is not distant from us, and the greatest gift God has given is not simply material blessing. Ginhatag niya mismo ang iya bugtong nga anak nga si Jesus. Nga ginhatag niya because we have a deepest problem sa atin niya kabuhi. Kag ano inang problema? The problem of sin. Because of sin, we are separated from God. Kag hindi natin kaya nga kayuhon ina nga naguba nga relasyon. Hindi natin kaya isave ang aton mga sarili tungod kita tanan nakasala. But God made the way for us. Ginhatag niya si Jesus Christ sa aton abiyan. Si Jesus nagkaridri sa kalibutan. He lived into this world without sin. Kaga naghimo siya sa mga miracle and nagsakripisyo dito sa cross ng Kalbaryo, namatay. But on the third day, He rose again. And through Jesus Christ, we can be forgiven and reconciled to God. So today, don't just count your blessing, but consider, i-consider natin ang giver. More than dira, i-consider natin si Jesus. Kung wala mo pa ginbaton si Jesus, isip mo Ginoo kag man luluwas, ginaimbitahan ta ikaw subong na batunon si Jesus, isip mo Ginoo kag man luluwas kay siya ang regalo sa aton sang Amay, para kita ma-reconcile dera sa iya. Para kita makaangkon sang kaluwasan. So, sa Romans chapter 5 verse 8, di lang ginsiling sang Ginoo nga kita iya palangga, but ginpakita niyang iya nga pagpalangga pinaagi sa paghatag niya sa iya bugtong nga anak. So this time, no, pasalamatan naton ang ginhimo sang Ginoo sa aton, ang iya nga pagpalangga, ang iya dako nga grasya kag kaluoy sa aton. Samtang gina-meditate pa natin ining alambahan on, bago kita magtapos, ining kanta na Jesus, salamat.

11:57 ang aton yung oras sabihan. Sige, bago kita magtapos, no, salamat sa mensahe sa alambahanan. But later, i-play ko gyapon ini bago kita magtapos diri sa aton yung programa. So, tandaan natin, no, na bakit tayo magpapasalamat? Dahil ang isagid kadako nga rason nga pasalamatan natin, hindi tungod sa aton yung circumstances, hindi tungod sa aton yung sitwasyon, but tungod sa kinhimo sang Ginoo sa aton. Our greatest reason na magpasalamat is si Jesus Christ. So today, pamangkot ang sarili mo, what am I thankful for? Kaga, maliban sina, sino ang ako niya pasalamatan? So, syempre, no, natunan natin niya ang pasalamatan natin, amo ang atin niya, giver, the source, sa kanan niya mga maayo nga mga butang nga nabato natin. Maging ang mundo. Kaga, kung i-count natin ang mga blessing na nag-abot sa aton, halin pa sang bata kita, so hindi gid mabilang. Kiling gani sang kanta nga, maubusan kita sang number para i-count ang mga blessing nga may ara kita. Pero pwede mo nga umpisahan, subong, no? I-count mo ang blessing tub-tub sa madumduman mo, kaga pasalamati ang Ginoo nga source sang sina nga blessing. So ini ang programa pagdayaw kaga pagpasalamat abiyan, kaupod ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Keep looking for a reason to give thanks. Keep your heart open to God's word. And if you don't yet know Jesus, keep seeking Him. There is hope in Jesus. Until next time, there is a programa pagdayaw kag pagpasalamat. Saliwat, ini ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Sige, tapusin natin ining programa sa sining alambahanon. Jesus, salamat.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. South Cotabato nananatiling insurgency free ayon sa pamahalaang panlalawigan. Nananatiling insurgency free ang lalawigan ng South Cotabato ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. matapos ang isinagawang press conference ngayong araw. Ito ang pahayag ng gobernador kasunod ng naganap na engkwentro sa pagitan ng militar at communist terrorist group sa bayan ng Tiboli nitong Lunes ng hapon. Ayon kay Tamayo, walang naiulat na nasugatan sa panig ng militar sa naturang insidente. Ipinaliwanag ng gobernador na nagkataon lamang na dumaan sa boundary ng lalawigan ang naturang armadong grupo. Samantala, sinabi ni Tamayo na mahigit 600 na ang mga sumukong dating miyembro ng armadong grupo o surrenderees sa South Cotabato. Anya, binibigyan ang mga ito ng pagkakataong makabalik sa normal na pamumuhay sa ilalim ng pamahalaan kabilang ang pagkilala at pagbibigay ng kanilang limang pangunahing karapatan. Muling nananawagan si Tamayo sa mga mamamayan na magkaisa at patuloy na suportahan ang mga programa at ang mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang South Cotabato bilang isang ligtas, maayos at mapayapang lalawigan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanio.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Psalm chapter 30. This is a Psalm of David. And ang occasion nito, ito po ay sinulat for the dedication of David's palace. And this is a song of thanksgiving to celebrate God's healing, protection from death, and the dedication of his home. So, kung ang pinaka ano gid pinaka sentro verse na pag-uusapan natin ngayon dito sa Psalm chapter 30 is dito sa verse 5. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. So, dito makikita natin na talagang nangyayari or totoo yung mga paghihirap na naranasan natin. Even the grief, no? It's real, but they are temporary. God brings fresh hope and happiness with a new day. Ako personally na-experience ko to one time sa buhay ko. Meron akong pinagdadaanan. Grabe, feeling ko whole night akong umiyak. Dahil sa sobrang sakit na na-experience ko. Pero praise God, nung pagising ko sa umaga, merong bagong kalakasan na binigay ang Lord sa akin. And yun, nakalimutan ko na yung sakit na na-experience ko nung gabi na umiyak ako, ganun. And pagka-morning, masabi ko talaga na si Lord yung nag-renew ng aking strength. Kasi sabi ko nga, siya yung source ng ating kalakasan, kaibigan. So, ito, sa ating pagpapatuloy, pakinggan po natin yung kanta ng Planet Shakers, Strength of My Life. Indeed, no? Si Lord, yung ating kalakasan. At sa Kanya lamang po, nagmumula yung ating lakas. Kaya tayo po ay nakapagpatuloy sa ating buhay kahit na mahirap. Thank you, Lord, dahil siya yung ating kalakasan. At susundin po ito ng kanta ng Hillsong, You Are My Strength. Dito lamang sa programang Listener's Time.

Alauna 7 ang ating oras, mga kaibigan, at ikaw pa rin ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, dito sa programang Listener's Touch, Tuesday category, present worship. Kasama po ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Shout out kay Miga Jandy, nagapamati via online streaming. Kumusta man ang signal natin, Miga Jandy? Okay pag ano, no? Kusagin mo internet, kaga... Wala, nag-putol-putol pag sa online streaming ka magapamati. Okay, pamatian lang natin. Hulatan natin ang feedback ni Migo Jandy kung kamusta man ang signal natin, dira. Sino pa ba ang present subong? May ara kamusang load, pwede man kamo magpadala sang inyong mensahe. May ara kamusang gusto nga tamya won, i-shout out. I-text niyo lang sa text line number sa DXKI 0963-180-1469. Kag pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. I hope no na na-take note niyo kag nakuha niyo ang atin yung number. Medyo okay naman yung cellphone natin. Basa na ang mga mensahe. Hello, dira kay Kuya Ernesto! Tartada Senior! Nagkalipay man si Kuya Ernesto sa work anniversary ni Kuya Anson. Kay kababata niya galing si Kuya Anson. Sa Maranyon Village sila dati. Sa Ginoo for staying sa FEBC Kuya Anson. Ginoo ang mahimaya kag mapasidunggan sa imo kabuhi si ni

break. And ginatambyo manggalit natin dira na si Ate Viola Famolar Dolendo sa may banga. Taga sa Famolar and Dolendo family. Happy listening kay Ate Gina. Hello dira sa imo, Ate Gina. Taga si Kuya Freddy, Ate Chob, Ate Che, si Ate Chelly, si Ate Pinky, si Ate Rose. Kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati natin dira sa Takorong, si Ate Jovita Colliado. Shout out man dira sa inyo. O, sino pa ba ang present subong para ma-shout out ko man kamo, no? Nami daw. Si Ling Nila nga mabatian ang ila pangalan sa ano, sa radio. No. Kuapi. Oo, dati itong listener pa ko sa DXKI. Namian man pud ko nga mabatian ang ako niya pangalan. Pero karon ako na abi ang nagapanamyaw kaya daw hindi ko na ano. Syempre eh kaya ako ang gapanamyaw sa inyo. Hindi ko na ma-appreciate. Pero kung mag-message ka mo, kagtamyawan ko ka mo, happy gid ko nga tamyawin ka mo. Ayo gali na remember ko diri na day ko sa DXKI nang namati ko sang day break. Sa to sa balay. Gid tamyaw ko ni Pastor Alex. Happy gid man gali. So yun. Kaya kung gusto niyo nga matamyaw ko ang inyong mga pangalan, ma-shout out ko kamo. Welcome gid ang inyong mga pagpanamyaw dere. Alauna 12 ang ating oras. At napahinggan natin kanina yung kantang Good Good Father by Chris Tomlin. At You Are My Strength and the Strength of My Life by Planet Shakers. Yung Good Good Father, na-request po yun ni Migo Jandy. I hope na batian niya ang iyang song request. Hello kali kay Miga Furly! Hello Miga Furl! Dari ka lang bagyapon sa Marbel Subong.

Hello, una, 20 ang ating oras, mga kaibigan. Thank you, Lord, sa kanyang faithfulness sa atin, sa kanyang pagmamahal. Na anuman pong mga season or pagdaanan natin sa buhay, He will never let us go. Through it all, kinikarry niya tayo sa anuman pong sitwasyon sa buhay natin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Thank you, Lord. Kaya huwag mong isipin, kaibigan, na mag-isa ka lang. Huwag mong isipin na iniwan ka na ng lahat. Dahil very clear ang sinabi, salita ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Iwan man tayo ng ating family. Andyan si Lord. Patuloy niya tayong samahan at tutulungan sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Through it all. Thank you, Lord. 1:22 ang ating oras. Ang bilis naman ng oras natin, no? Ilang minutes na lang naiwan sa atin. Sige, bago tayo magtapos, gusto ko pong tanungin sa inyo itong na ito. What gives you hope when life gets difficult? What gives you hope when life gets difficult? Sige, mag-isip kayo. Maybe it's your family or a friend, a song, a memory, or your faith.

Or maybe until now, you're still searching. Pwede niyong i-share dito, no? Na hanggang ngayon, naghahanap ka pa ng hope. Kasi walang direction yung buhay mo, kaibigan. So, ikaw ay nakikinig ngayon, actually, may aksidente na nakikinig ka. Dahil merong hope. Meron tayong mapaghuhugutan. Kaya ng ating narinig kanina sa ating Psalm of the Day, Psalm chapter 30. And, sabi nga ni David, God turned his mourning into dancing. So, doon sa mga verses na ating narinig sa Psalm chapter 30, hindi tinago ni David yung kanyang nararamdaman, yung kanyang pinagdadaanan sa Diyos. Talagang sinasabi niya, Lord, ito yung naramdaman ko. Nabibigitan ako. Umiiyak. Umiiyak siya sa ating Diyos. So, friend, doon sa narinig natin na Psalm of the Day, matutunan natin na hindi na natin hintayin na maging okay ang lahat before tayo lumapit sa Diyos. You can come to Him while you're hurting. Or even right now, na feeling mo walang direction yung buhay mo, walang pag-asa. So, you can come to Him. You can pray while you are confused. You can pray while you are afraid. You can pray while you are angry. Lord, galit na galit talaga ako. Hindi ko na alam. Anong gagawin ko? Actually, na-try ko ng ganon. Na prayer, na ganun yung emotion ko. And still, nag-pray ako kay Lord. And talagang na-experience ko yung comfort ng Panginoon. Dahil siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng comfort, kaibigan.

Huwag tayong mawala ng pag-asa. So you can even come to God and say, Lord, hindi ko naiintindihan kung ano yung nangyayari ngayon. Actually, hindi yan siya maso-surprise, no? Hindi siya mamangha or siguro hindi din siya ma-threaten sa ating mga sinasabi. Dahil si David, kung makikita natin or mababasa natin ang buong book ng Psalm, ang daming emosyon talaga. Natanong niya nga din, Lord, hanggang kailan? Pero minsan, iba-ibang emosyon ang paglapit ni David sa Diyos. Kaya hindi yan mamangha or ma-surprise si Lord. Dahil siya mismo, no? Si Jesus, na-experience niya. 2,000 years ago, siya po ay iparito sa mundong ito. Siya po ay 100% human at na-experience niya kung ano yung na-experience natin. Ngunit hindi po siya nagkasala, kaibigan. Umarito sa mundong ito, sakripisyo, na-experience niya din ang rejection, ang kabigatan dahil sa ating mga kasalanan. Pinasan niya lahat doon sa cross, yung bigat ng ating mga kasalanan. At namatay po siya dahil po sa ating mga kasalanan. Ngunit sa ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. That's why kanina, sabi ko nga sa mga nakikinig ngayon na walang direksyon yung buhay nila, wala pa silang hope. Merong hope, kaibigan. Dahil si Jesus ay hindi po nanatiling patay. On the third day, He rose again. That's why ikaw at ako ay merong buhay na pag-asa. Because our hope is based on what God has done through Christ. Jesus offers forgiveness, He offers reconciliation with God, and He calls us to follow Him. So if you are listening today and you've never considered Jesus personally, maybe this is your moment to ask, who is Jesus? Sino ba si Jesus? Ko nga kanina, si Jesus, siya po ay pumarito sa mundo upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. He is the only way, the truth, and the life. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. But praise be to God, because of Jesus Christ, mayroon tayong kaligtasan. Kaya, ikaw kaibigan, kung meron ka mang mga kabigatan ngayon, tandaan natin, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning dahil merong hope kay Jesus. Meron tayong buhay na pag-asa sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya huwag kang mag-give up, kaibigan. Look to Jesus. He is the Savior. He is our hope. And through Him, we can be reconciled to God. So if today, no, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, pwede kang mag-connect dito sa amin. Share your story. And alam mo, andito din kami para tulungan ka na mag-grow sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. We will connect you sa mga churches, Bible-believing churches na malapit po sa inyo. So ito po ang programang Listener's Touch, mga kaibigan, where music meets encouragement and hearts meet God.
This is your friend, Miga Jen Robles Librado, na nagre-remind sa lahat, the night is not the end, there is hope in Jesus. God bless you, keep seeking, keep listening, and keep looking to Jesus.

0: Avenida. Love story ang palabas. Nakakaiyak daw doon. Trip mo ba? Doon na lang tayo manood?
1: Sige. Para makarelate ako sa mga chika-chika ng mga klasiko.

0: Ano ba, Simon? Mag-aaral ka ba? O puro na lang fraternity ang inaatupag mo? Rambol dito, rambol doon! Hindi ako magtataka, anak, na isang araw tatakpan ka na lang ng dyaryo! Magpakatino ka nga, anak! Yung papa mo, nagtitiis sa abroad! Mahango lang tayo sa kahirapan at mapagtapos ka namin ang pag-aaral!
1: Nagsusumikap naman po ako, Mama. Nagsusunog naman po ako ng kilay, ha. Sa kurso ko, panahinga ang tambay ko sa library para mag-research sa mga thesis ko.
0: Eh sana nga, anak. Nag-aalala kami ng papa mo. Baka nga daw, di ka umabot sa edad niya. Matepo ka na sa murang edad. Eh hindi kami nagkulang ng pangaral sa'yo, anak.

0: Papatay mo yan! Kaso yan!
1: Basagatan po na ng TJ na yan! Babastusin pati Shota kung si Jasmine! Nakakalalaki! Ako, bira lang akong magalit! Pero pag naggalit ako, nananakit ako talaga ng pasaway!
0: Simon! Bakit mo binaril? Naku, tinamaan mo! Mayayari ka, Brad!
1: Sa braso ko lang pinatamaan! Malayo sa pitukan niya! Warning shot lang yan!
0: Pambihira ka! Akin nga yung baril ko! Kaya pala hiniram mo yung baril ko!
1: Di ba sabi mo nga, kapag tinutok ko, kalapitin ko! Dahil pulpul akong tao kapag hindi ko ito pinutok sa kanya. Ayan! Tingnan mo! Ang loko! Parang si Atlas! Tumakbo!
0: Tara na sa library! May susundin ako ng chicks doon! Mag-aalas dos na! Bilis!

0: Aba! Ang aga mong gumising, anak. Gagala ka ba ngayon?
1: Hindi naman po, Mama. Bilang ako makatulog sa kwento niyo po sa akin. Totoo nga palang magaling ka na sa cancer. At ang nagpagaling sa inyo ay si Jesus.
0: Ah, oo, anak. Naghimala sa buhay ko ang Panginoong Jesus.
1: Pwede po ba akong sumama sa inyo ngayon, Mama, sa pananambahan?
0: Anak, talaga? Sasama ka sa aking pagsisimba sa Born Again Christian? Sige, anak. Ito ang pinakamasaya. Higit pa sa pagpapagaling sa akin ng Diyos. Yung sumama kang sa akin, manambahan, hindi ito aksidente, anak, kundi plano ito ng ating Panginoong Diyos.

tunay nga po na kapag ang Diyos ang kumilos sa ating buhay, ito po ay isang dakilang pagpapala. Hindi na sayang ang araw ko nang sumama akong manambahan kay Mama. Dahil nung araw ding yon, tumanggap ako sa Panginoong Jesus. At tuloy-tuloy na po yon hanggang sa makagraduate ako sa aking kurso

0: nagtrabaho, nagkapamilya ng naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Purihin po ang Diyos.
1: Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Simon Aragon. Mga nagsiganap,
3: Yul Serbonieto,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas,
6: Nancy Lasarte.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: isa naman ka malipayon nga adlaw sa inyo mga tagpalamati sang Hour of Hope. Kag sa imo gidam yan sa matutong gid ikaw nga nagasunod sining aton programa. Sa liwat, pastor sang Hinubaan Baptist Church ang inyong managwali, si Daniel Salcedo. Of course, kaupod naton ang mga abyan, mga utod naton padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sininga programa. Sa liwat, nagaagdagid kita sa inyo mga questions kag subungman prayer request. Please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit nun nga Diyos, salamat nga makapangamuyo naman kami sa mun malapad kag madamo nga tagpalamati. Madamo sa ila ang may mga kinawad-on, kabay pa ang imo paghimuno sa makatilingala nga pamaagi, mapakita mo Ginoo sa ila. Bisan pa man Ginoo may ginabatsyag sa lawas ang imo pag-ayo, paggamit sang mga bulong, pagpahuway, pagkaon kag subong man mga doctors nga magalambot sila sa kapiskay sing ilalawas maggamit yapon sa pagalagad. Bisan pa man Ginoo ang naga-experyensya sa mga pagtilaw, tagaan nimo sang solusyon ang ilang mga problema. Kag sa diin makasilinggit sila nga ang Dios buhi nga nagatabang sa ila bisan pa sa mga pagtilaw. Ginoo, nagaampo man kami sa mga manugpangabudlay mo. Kabay pa nga pabungahon nimo ang ila ministry sang mga kalag nga magbaton kay Kristo kag sang mga Kristohanon nga mapatubo sa pagtuo. Buligig kami tanan bisan pa man Ginoo ang may pagpangduwa-duha. Mapalig-on sa ila pagsalig sa imo kag subong man ang mga nagapalayo mapabalik liwat. Matamis kag malipayon nga pag-alagad. Mga leaders namon sa amon pungsod, ikaw magahatag sang kaalam sa ila decision making. Ila binagid ang kahadlok sa Dios, magalambot man sa ila kasing-kasing. Buligi kami tanan sa amon pagpamalandong in Jesus name. Amen. Well, sa liwat isagid ka maayong adlaw sa inyo mga utod naton sa Ginoo. Kag magahisgot ako diri sa isa balaka pagtuon sa kinabuhi sang tawo nga nangin pagpakamaayo gid. I do believe nga hindi lang sa inyo kundi sa akon man nga nagatuon na we will be touching no sa pagtara naton overview sang kinabuhi ni Joseph. Kag tiguluhan naton ang aton pagpamalandong maayong influence sa panimalay and of course sa sosyedad. Now, may pila kita ka mga personalidad diri sa Old Testament nga ginatan-aw nga nangin maayo nga ehemplo. Now, for example, abi no, ang beloved gid nga hari sang Israel amo si David. Pero hindi kay nakasalba ang iya kinabuhi sa mga kapintasan o kon mga higko bala o musing tungod sa iya sa laabi atong pagpaisip niya sa Israel tungod sa iya bugal kag subong man sang last nga nagpakadto sa murder, adultery sa kay Bathsheba kag sa kay Uriah. All in all, ang iya kinabuhi nagdala sang grabe nga pagpakamaayo sa pungsod sang Israel kag subong man sa aton. Majority bala sang libro sang Salmo ginsulat ni King David kag nangin pagpakamaayo sa aton tanan. Nga nangin expression sang katamis sang iya paghinunaanon sa Ginoo, expression man sang iya balatyagon, ambahanon kag pagdayaw na nag-a-affect tugid sa aton bisan pa man sa Kristohanon nga kalibutan subong. Na may isa pagin kita nga ginatan-aw si Daniel, although malipot lang ang biography nga ginsulat na hanungod sa iya, apang nangin pagpakamaayo siya. Hindi lamang sa iya pungsod, kundi sa pangayaw nga lugar, Babylon. Apang nakita na kundiri mga utod nga, kung tulukunta ang iyang istory sang kinabuhi, wala gidbalas ang kapintasan amo si Joseph. Wala ako nakabasa sang record sang pagkumod o kung pagreklamo abi sa Ginoo o kung masiling naton nga mga sala nga obvious sa aton nga natural nga tao. Amo ni utod ang aton nga pamalandungan ang iyang kinabuhi, Joseph. Mayong influence sa panimalay, of course, sa sosyedad. Kaga pagkatapos, ang pagpakamaayo bala nga gindulot niya, hindi lamang sa iya nga pungsod, kundi sa ginpakadtuan siya sang Ginoo nga among Egypt. And I do believe na sang pagbulig niya sa pagsulbar sang problema sang kalibutan dito sa Egypt, hindi lang nga nangin pagpakamaayo siya sa sining duha ka grupo sa mga tao, Israel, kag subong man sa Egyptians, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang Ginoo nang panghikot sang iya kabubuton paagi sa kinabuhi sa mga tawo. Kagamoy na nga nangin pagpakamaayo sa aton tanan. Well, I would like to pose sang pila ka mga prinsipyo diri nga ako nasaghaw. Magasugod kita sa 37 chapter sang Genesis. Kagamoy ni gid introduce na diri si Joseph ang iyang istorya. Kag nahuna na akong nga nakita diri, gusto kita mag-exert sang influence sa aton panimalay, sa sosyedad sa whole. I-develop ta ang prinsipyo kag kinabuhi sang honesty kag pagka maminatudon. Honesty and truthfulness. Siling sang Genesis chapter 37 verse 2, and Joseph brought unto his father their evil report. Anong butsing anon? Nagaupod si Joseph kun kaisa sa pagpahalab sang panong sang ila amay. Upod sa iya mga utod, sa kay Belha, sa kay Salfa, kag subong man sa kay Leia. Mga kabataan nila ini, no? Mga nanay ini ginmention ako. Tinagaupod dito si Joseph. Kag samtang nagaupod siya sa iya mga utod na lalaki, pulo kabilog, minus kay Benjamin, kasi Benjamin ato lang niya sa ila, no? Balay. Upod sa kay Jacob. Nakita niya ang mga malain nga ginahimo sa iya mga utod. Sa bagay nga wala niya naging apinan, sa bagay nga wala niya naging tabunan, kundi ginprangka niya sugid sa ila amay. Gapati ko mga utod nga wala niya gindugang-dugangan kag wala niya man gin buhinan ini. Indi nga pakahuyaan niya ukon pakalainon ang iya mga utod sa ilamay na si Jacob. Kundi ara ang huna-huna sa iya nga makurihiran ang indi maayo nga ginahimo sang iya mga utod. Now we can imagine, posible nga ginapang-ihaw nila ang mga karniro, way sila galisinya sa ila tatay. Posible nga ginapang-baligya nila ang karniro sang ila amay, ngaway sila kabalo, ngaway kabalo ang ilang tatay. Posible nga ginapabayaan nila nga naghahalab ini mga karnero, hindi na sa mga nami nga lalbon, kundi itong mga agil-il ng mga lalbon, ang munang evil report nga ginsugid ni Joseph sa ila amay. Kinahanglanon tani, hindi bala mga utod? Ang honesty kag truthfulness kag ini magasugod sa aton mismo kaugalingon. Amen. Kay mga utod, sakon nga pag-obserbar sa pulong sang Ginoo. Kung gusto kita bala nga gamiton sang Dios sa aton nga field, kung ano man ina, empleyado kita, leader kita, sa negosyo, sa panguma, estudyante, o kung sa ministry, labi kag labaw sa tanan, kinanglanon tani nga kinaiya. Nga mangin honest kita, kag maminatud-on sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa kaluwasan kag pag-alagad, kag subong man sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa pagserbisyo sa mga tao. Kay kung makita ini sa mga tao ang honesty kag truthfulness aton kinabuhi, makakaman kita kag makasiling sa ila, sundan nyo bla ako. Nga may otoridad. Subong ako, nagasunod man sa kay Ginoong Hesus. Di bla ginahambal ni San Pablo? Follow me or imitate me as I imitate Christ. Amo ni utod. Tanawan nyo balang aton kalibutan. Mabatian nato ning organizations like Transparency International. Mabatian nato ning mga pagtakos ang ginatawag nato nga Corruption Index. Now, ini nga mga hilimuon sa kalibutan, hindi na kasi nga local lang dire sa aton nga pungsod, kundi sa bugos ni nga kalibutan. You see, mga utod, meaning to say, ara ang pangandoy blas ang tagipusoon sang tao, nga ang tagsa ka pumuluyo, nga ang tagsa ka leader, ilabi na gid sa simbahan, nga mangin maminatud-on kita kag mangin tampad utod sa Dios kag sa aton nga pag-alagad. But so many times imbes nga makita ini ilabi na gid sa aton nga nagalid kita sa simbahan kag sa pulong sang Ginoo, mga sala kag skandalo ang aton mabatian. May isa ko ka item nga nabasa sa international news nga ang isa ka simbahan nagbayad sang pila ka milyon-milyon sa mga nanay sang kabataan nga ginabusaran sang ilang nga leader. Makangilidlis mga utod, nga imbes nga ang simbahan kag ang pagdala sang pulong sang Ginoo, isa kadalayawon, isa katalahaon nga klase sang buluhaton, gintagaan sang musing sang sininga mga tawo, kag subong man nagpakahuya sa ngalan ni Kristo Jesus kag naghatag sang kahigayunan sang mga tawo yang nga indi Kristohanon, nga pakamalauto nila ngalan sang Ginoo. O kinahanglanon naton ini. Sa panimalay utod, kabataan kag mag-asawa, honesty and truthfulness. Hindi ni siya kay sila naton nga optional, ang mas ini sa mabakod nga panimalay. Sa gobyerno, sa aton mga transaction, sa negosyo, honesty and truthfulness, fundamental ini mga utod, nga klase sang buluhaton kag prinsipyo nga papangibabaw naton, agud nga mangin madinaugon kag mainuswagon. Abyan kag mga utod nako kag wala natong gina-exempt ang pagdala sang pulong sang Ginoo kun ministry. Kabalo ka mo kami nga mga manugwali kataas hindi lamang sang pagtan-aw sang tawo sa aton, kundi sang ginapaabot sang Dios sa amon. Abyan akon una kaglabaw sa tanan, nagahambal kami sang mga butang nga absolute. Wala nagabalhin pulong sang Dios. Amen. Amuna sa bagay nga ang mga tawo nagapaabot sa amon, kag sa aton nga mga Kristiyanon sang isa ka kinabuhi, hindi gin man perfect pero hindi lang pasaway sa sining kalibutan. Kag kun bantay bala ninyo ang mga sala nga ginahimo abi sang kalibutan, himuon sang isa ka tawo nga nagadala pulong sang Ginoo. Puwerte kalanyog ang balita kag pagpakamalaot sang kalibutan. May isa ko kalibro nga nabasahan, nya pananglitan ang ginhimo ni David sa kay Bathsheba, ginhimo ni Pharaoh, nya wala big deal ah. Matuod utod. Apa nga nang gindako ini nga leksyon sang istorya tungod kay nagatuo sa Dios nga himpit kag sa mga pulong sang Ginoo nga waay sing sayop si Haring David. Truthfulness and honesty. Isa na siya sang nakita na kun nga essential sa kinabuhi ni Joseph nga naglapta ang maayong influence gingamit sa sang Ginoo nga nangin pagpakamaayo sa bilog nga kalibutan. Now by the way, hindi ko gusto nga laktawan ang versikulo 3. Kaya nga aman, isa inisang mga bagay nga dapat natun panason sa aton nga relasyon mga uton. Now nagambal ang versikulo 3 nga ginhimuan ni Jacob si Joseph sang bayo nga damo color. Plangga niya gid kaayo sa bagay nga naglain maning iban nga mga uton. Now isa na disang i-avoid nato niya nga sala. Hindi sa kay Joseph ha, kundi sa kay Jacob. Amuning pagpasulabi o ko ng favoritism. But sa bagay, all in all mga uton, makita naton ang isa kakinaiya nga sulido sang tawo nga bagay nga gingamit sa sang Dios nga nagdala sang pagpakamaayo sa iban. Ay kaduha, amo ang commitment ni Joseph sa pagsunod sang kabubuton sang Ginoo sa tanan nga panahon kag sitwasyon. Ginpahayag sang Ginoo ang iya kabubuton pagi sa damgo sadto nga tiempo sa kay Joseph. Apang sa aton subong pagi na sa pulong sang Ginoo nga mong Biblia. Now of course, kadamo sa nagapamangkot sa aton. Paano ako pastor makabalos ang kabubuton sang Ginoo? Na may simple lang ako ng mga guidelines para sa aton tanan. And we will close in this. Number one, basta ginsugo sa pulong sang Ginoo, kabubuton niya na. Ikaduha, basta gindumili niya kag wala mo ginhimo, kabubuton niya na. Basta gani ginpromesa niya kag nagasiling sa imo nga tuuhan naton ini kag saligan, kabubuton ina sang Ginoo. Amen. So kabay pa magahimo kita sang resolve, abyan masig katumulo ko ikaw kag ako. Kumitido kita sa pagsunod sang kabubuton sang Dios sa tanan nga tion kag sa tanan nga kahimtangan. Kaluian kita sang Ginoo, tagaan kita sang kusog kag grasya sa pagtindog kag paghimo sang iya himpit nga kabubuton. Well, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope. Upod kamo sa gyapon sa kay Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church, mayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Malipayo naman nga adlaw mga kauturan, magapadayon kita sa aton nga pagtuon kag talupang do naton ini ang Jeremias or Jeremiah chapter 18 verse 1 nagasiling, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Adin sa Dios no. Siling sing Josiah, go down to the potter's house and there will I give you my message. Kita natin di kaklaro kayo blasang order sa Ginoo, no? Command sa Ginoo sa kay Jeremias. So I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hand, so that potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. Verse 6, then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can it not do with you as this potter does, declares the Lord? Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, O house of Israel. Kita natin din, no? Itong basahon, kinbasa natin pala ang promisa sa Ginoo, ng hindi iya pagpabayaan ang Israel. Tanawa ba diri, oh, siling diri sang verse 18, or chapter 18, sang verse 4, sang Jeremias. The vessel was marred, so he made it again into another vessel. So it seems good to the potter to make. Now, ano ba ang nakita nato na sa puan diri? Nagakabuka. So, amo magyapon nga clay o kon nga lunang nga ginagamit niya. Tiyan mo na ba lang halin kita sa lunang, kag mabalik man kita sa lunang, o kon halin kita sa yabok, mabalik man kita sa yabok, amo na ang kamatuuran, di ba? Now, si Jeremias diri, nagabantay siya, no? Kung sa aton pa, intently, kwan gid siya, curious gid siya, kung paano ang mga manughimo, ang mga workman ba, nag-shape, nag-tiltig kung ginakuan pa, gina-shape nila eh, gina-purma-purma nila inang lunang o kung inang clay. Ang tanan seems to be going well, ganami sa pagtanaw niya sa pag-ubra sa mga nagatrabaho. Ayan, maayo man, until nga inang nag-ubra sinang clay o kung sinang kulon, nakita niya inang flow in what he was making. Nagakabungkag, nagalitik, duwa mo lang, something like that. But instead of, nga kung siya, ang ato niyong kisa, may mga bagay kita nga ginakuti, ginahaboy natin, man, di ba? Kinatakan kita, kay wala man nagakapurma. But iniya, ang pattern nga ini, instead, nga ihaboy niya inang lunang o inang clay away, gina-rework niya until he had produced a perfect vessel, a perfect pot, or a perfect sanggalang niton nga ina nga magamit la. Natutuman ta ang ginambal ni Ginoong Jesucristo sa aton nga kita iyagalamiton. We are his vessel, a vessel unto honor. Di ka musta ka imo iya. Now, talupang dabla diri si istorya sa Jeremias, kung may mga Bible ka mo, tamdan nyo da, basahon nyo ni karun hasta nga makatapos ta sa programa ta. O kung after sa program na ton, should I say, nga sa Jeremias 18:1-6, that God ang Ginoo naghambal sa kay propeta Jeremias, sinya, this is what he would do with Israel. Nga amo ni himuon ko sa Israel. Amo man gyapon bisan pa nagduka salawayon sa ila. Nagapasaway sila apang siling nga amo ni ginahimo ko sa akon mga pinili sa mga Israelinon, sa mga katawhan ko. That the sins, her sins, ang Israel nga nasyon nagaprevent sa ila from becoming the kind of nation he wanted her to be. Amo niyang kamatuuran. Di, ang nasyon Israel, kaangay man sang ato, nasyon Pilipinas. Kung nakahimo kita sa sala, amo ina ang nagaprevent sa aton, nagaupang sa aton, sa luyag sang Ginoong klase sang nasyon, nga luyag niya nga matabo sa aton. Kung aton na makita, there is no such perfect leader. Tandaan nyo gina, leader ta sa aton mga kaiglesyahanan, sa aton nga mga iglesia, sa aton nga kaugalingon, sa aton association, sa aton mga balay, ayhan, sa aton simbahan, may mga leader nga ginbutang ng Ginoo dira. Apang talupang dabla ini, nga ang nasyon Israel, ang iya sala, Amo ina nagaprevent sa iya from becoming the kind of nation he wanted her to be. But, mga kauturan, hindi ya ina sila, hindi ya ina pag-ihaboy. Hindi niya ina pag-isikway kag pabayaan. Kaangay sa isa ka clay, kaangay sa isa ka lunang, nga ginaporma-porma sa isa ka katawo nga nagaporma kag nagahimo sang nangin maayo nga galamiton ukon nga vessel, ukon nga pot. Gina-rework niya. Gina-ubra niya. Wala niya. Wala niya. He did it not throw away those things. But instead, the clay, gina-rework niya until it had produced a perfect vessel. Now, ipapanggit na pala sa aton kabuhi, mga kauturan. Instead, he would bring, nag-abot sa aton, sige sa imo, ang mga problema, ang mga sirkumstansya. Ayhan sa imo kabuhi. Ayhan nag-abot man sa ang mga problema kag mga circumstances into the life of the people Israel. Ayhan gusto sang Ginoo maghimo sang pagkambyo, changes necessary nga luyag niya gali ipipion, i-mold sa luyag niya nga nasyon nga nakapahamuot sa iya. Do you think what you are doing pleases the Lord? Pamangkot lang ko sa inyo niya, ang imo wala ginahimo, makapahamuot sa Ginoo. Tanawa pala diri, wala niya gin, wala niya gin throw away, wala niya gin sikway, kay sili niya sa kay Jeremiah, amo na ang himuon ko sa nasyon Israel. Instead niya, akon sila i-do away, akon sila pabayaan, akon sila padalaan sa mga sirkumstansya, sa ila kabuhi, to make the necessary changes, nga i-mold ko sila, nga mabatsyagan nila, nga I am molding them into a nation that please me. Kita gali mga Kristohanon, amo man ina. Tanawab lang sa verse 4 of Jeremiah chapter 18, the vessel, kita abi, ikaw abi, ay han nabuka, naglitik, natipik. So he made it again into another vessel as it seems good to the potter to make. Ay, ang Ginoo naton, amo gali ang potter. Kag may tinutuyo siya why he allowed that circumstances, why he allowed that problems, why he allowed that trials, why he allowed that tribulation that is happening in your life. Gin-allow niya ina, dumdum ka mo sa Roma 8:28. Permita na ginagamit ba Romans 8:28 kid? For we know that all things work together for good. You know, never a dull moment with the Lord. Kung ikaw nag-aalagad sa Ginoo, kag ikaw ayhan, may edad-edad na, kita, hindi naging man kita bata, tunga-tunga ng edad naton sa inyo, da nga mga, may mga edad-edad naman. Pero talaw pang dablaw, never a dull moment with the Lord. Kung imo gina-alagad, kag ginasimba, kag gina, ang Diyos gina-priority ni mo, I tell you, you make Him the number one priority in your life. Remember, Matthew 6:33, unaha lang siya bla, kay iba, ihatag niya ang kinahanglanon mo. Sa hindi mo ginapaabot nga tiyon, because we believe in miracle. We believe in His time. That's why amo ini, he would bring circumstances sometimes into our lives to make the changes necessary, kay because ang Ginoo nagpadala sa aton sang problema, trials, sang tribulation, sang circumstance, ayan, ginamold niya kita into a person he wanted him to be and a person that could please him. Are you pleasing the Lord? Mamangkot mo ini. Magkulturan mo ini. God does something similar sa imo kag sa akon mga kauturan sa siligid ka tiyot. Sa mga believers today, whether nga i-remove ya ang sala sa aton kabuhi or gina-pi-pi-pi niya ina, gina-pak-pak-pak-pak niya kita, amunabla nga, gina-

0: With us today, whether niya i-remove niya ang aton mga kasaypanan or i-mold niya ang aton karakter to become more Christ-like. Ang iya nga goal is to improve us. Amo ni gani kasi naton. Ang purpose sang nagahimo sini asang patterns nga either nga ikwaon niya ang kasaypanan naton sa aton mga kabuhi o kung ginamold niya kita into a character nga gusto niya nga mangin kaangay kita niya sini. Kaya ang iya goal is to improve us, mga kauturan. Tanang wablalawat sa Jeremias 18:4, the vessel was marred, so he made it again into another vessel as it seems good to the potter to make. Hindi gila kita amo ang nagakontrol sa aton kabuhi. He is the one who controls our life. Amo nabang, he is the pilot, he is the captain of our soul, of our life. Kay ang goal gali isang Ginoo, why he allowed that circumstances, problema, trials, tribulation, ang tanan niya na nga nagakalatabo para sa aton daw negatibo, apang ang iya gali goal, ang iya handom is to improve us. Abyan, gusto ka mag-improve sa imo kabuhi? Batuna si Kristo ngayon personal nga manluwas. Kristohanon, gusto ka mag-improve sa imo Christian life? Talikdi ang mga kasaypanan? Talikdi ang pag-imo sa kasaypanan? Alagara siya, subugit. His goal is to improve us. Ang iya handom sa aton, his desire, nga kita mag-delight sa iya, permi lang. Kikita ng mga tumuluotan, awa, baladri, daw kaangay kita sining workman, sa nga himo sa mga kulon. Ako may personal, kuya ng amigo, nga nagahimo sang kulon. Sa Iloilo, sa Amon, sa Iloilo, dito man, lapit pa kami to. May mga manukulon man to, kag may amigo ko nga, siling ko kay brother, Roming Silyo rin. Kaya, siling ko, ginaano mo na yun, pastor, kapila ko ni E, it takes, you know, effort. Kag ang ginagamit ko, ang akon kamot, gid, ng kamot ko dito, may kurinti na niya, makapormas ang banga. In fact, yung tagaan niya, kanit ko banga, buka namik sang banga. Kay mabugnaw, kung butangan mo sa tubig, made of clay, nagmala. Ginatutdan niya na, dipindi sa kainit nga ginabutang niya. That's why ang Ginoo gusto siya nga, ang kainit, ang fire nga nagadaba-daba sa aton kasing-kasing, ma-maintain aton ina in our Christian life. Abyan batuna siya. Kristohanon, let's be on fire in serving the Lord Jesus Christ. Ini sa gyapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahili, kaya akong cellphone number is 0918-9012178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Manong, ano yan?
1: Ah, ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
0: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
2: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin

0: natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
2: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.

0: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online ng Health Center ng Bayan, natin sa inyo ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Today is September 15, 2026, araw po ng Martes. At salamat sa pagkakataong makasama kita sa moment na ito. Ang tamang oras nga po ay alas 2:17 po ng hapon. At maulan ang ating panahon sa mga sandaling ito. Bumuhos kanina ang malakas na ulan. At syempre nag-abiso nga rin po ang pag-asa ng thunderstorm sa ilang bahagi nga po ng Mega Manila, kabilang dito ang NCR at syempre ilang bahagi nga po ng Calabarzon. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, kung kayo man po ay nasa kakalsadahan pa, mag-slow down lamang po sa inyong pagmamaneho. And of course, kung hindi naman required na lumabas, manatili na lamang pong ligtas sa ating mga tahanan. So, sa pagkakataong ito, maganda yung ating mapag-uusapan because kapag pinag-uusapan po natin ng healthcare, natural lang po na focus natin ay kung paano gagaling ang mga pasyente. Pero may isa pang napakahalagang tanong po kaugnay nito. Ayan, paano ba natin masisiguro na ligtas ang pasyente habang siya ay ginagamot? Dahil po sa darating na September 17, gugunitain po natin ang World Patient Day 2026 at ang tema po ngayong taon ay Safe Care for Non-Communicable Diseases with the powerful slogan po na Safe Care for Life. It highlights the importance of preventing avoidable harm throughout the entire journey of people living with conditions such as heart disease, cancer, diabetes, and chronic respiratory diseases. Alam mo, importante ito dahil may mga non-communicable diseases or NCDs na kadalasan nangangailangan po ng long-term and continuous care mula po sa prevention, screening, diagnosis, treatment, hanggang po sa regular monitoring and self-care. Alam mo, mas maraming interactions with the health system can also mean more opportunities for safety risk. Kaya kung may katanungan po ka about sa ating mapag-uusapan sa moment na ito, pwede ka mag-comment sa ating ongoing streaming both on Facebook and sa ating YouTube streaming. Kaya patuloy po na mag-comment at i-share ang ating broadcast. At maliban sa inyong Agapay ng Sambayanan, tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa ating sister stations dyan po sa 1062 DXKI sa Coronadal at maging sa 1116 DXAS dyan po sa Zamboanga. Kaya alam kong very excited ka na matuto ngayong hapon, kaya diretso na po tayo sa ating Health Forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.

0: Muli kaagapay, ito nga po ang Doctors Online, ang health center po ng bayan na kung saan pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga health issues sa ating komunidad. At syempre, nasabi ko nga kanina, sa darating po na September 17, gugunitain nga po ang World Safety or World Patient Safety Day. So, mas maganda no, malaman po natin paano nga ba nating mapapanatili ligtas, maayos, and of course, na napapangalagaan din natin ang kalagayan ng mga pasyente. Not only in the hospital, pero di ba, minsan, nasa loob pa ng tahanan ng ating mga kasamahan sa pamilya na mayroong karamdaman. Lalo na po yung may mga non-communicable disease. Tulad po ng nabanggit natin kanina, yung tulad po ng cancer, diabetes, chronic respiratory diseases, and even heart disease. Kaya kung may mga katanungan ka kaugnay dito about sa mga non-communicable disease, pwede ka pong mag-comment sa ating live. Yan, para syempre tuloy-tuloy tayo at masasagot yan mamaya ng ating eksperto na magbibigay po ng kaalaman sa atin. Ikwento mo rin sa amin kaagapay kung saan ka nakikinig sa sandaling ito at kumusta na nga ba ang weather sa inyong mga lugar. Kasi dito sa labas nga po, habang tinatanaw namin sa labas ng One Corporate Center, talaga namang makulimlim ang panahon at kanina nga medyo nag-zero visibility, talagang wala kang matatanaw kasi madilim ang kalangitan at bumuhos kani-kanina lamang ang malakas na ulan. E kumusta ba sa inyong mga lugar kaagapay? Sana po ay nasa maayos at ligtas po kayo na sitwasyon sa mga sandaling ito. At syempre ang encouragement po natin sa lahat ng ating tagapakinig, aba mag-comment ka, sumama ka po sa ating discussion para malaman nyo ano nga ba yung ating mapag-uusapan. At syempre sa mga kaagapay po natin sa radyo, ayan, sana po ay nasa maganda at malinaw po na broadcast habang po kayo ay nakikinig po sa atin. Ilang anunsyo lamang po para sa ating mga tagapakinig. Ang Pag-asa nga po ay nag-issue nga po ng bulletin, weather bulletin, kani-kanina lamang alauna ng hapon na kung saan nga po nakaranas po ang karatig lalawigan sa Metro Manila tulad po ng Cavite, ilang bahagi po ng Batangas, Nueva Ecija, Zambales, Rizal, Laguna, Quezon Province, and Bulacan ng thunderstorm at tinatansya po na magtatagal pa po iyan ng nasa 2 hanggang 3 oras. Para po manatiling ligtas at sa mga kaganapan po patungkol sa ating ulat panahon, manatili din po naka-tune in sa inyong agapay ng sambayanan at maging sa Pag-asa weather account. Yan, pwede po kayo magtungo sa kanilang website or even sa kanilang mga social media channels. At syempre, habang iniintay natin ang ating guest sa hapong ito, aba, pansamantala, magbibigay daan po muna tayo sa ilang paalala mula sa ating himpilan.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
3: Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pandal sa katawan o rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital.
4: Ang sakit na dengue ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
2: Himpilang
5: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
1: Doctors Online. Ang Health Center ng Bayan.
0: Muli kagapay, nagpapatuloy po ang programang Doctors Online, hatid po sa inyo ng 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ang ating nga pong mga pag-uusapan sa moment na ito, dahil nga po sa darating na September 17 ay gugunitain ang World Patient Safety Day 2026 sa temang Safe Care for Non-Communicable Diseases. At sa pagkakataong ito, para mas maunawaan pa po natin kung ano ang ibig sabihin ng safe care, lalo na po sa ating mga kaagapay sa mga Pilipino at pamilya, makakasama po natin ngayon ang isang physician na malawak po ang karanasan patungkol po sa emergency medicine, sa pediatrics, public health, infectious disease, humanitarian medicine, at emergency response. Our guest this afternoon has worked with Medicine Sans Frontiers or Doctors Without Borders both in the Philippines and in the international settings. And she is also passionate about health education and making complex medical information easier for the public to understand. I-welcome po natin sa ating programa si Dr. Chen Lim. Magandang hapon, Dr. Chen.
6: Hello, good afternoon po.
0: Ayan, maraming salamat.
6: Nice to meet everyone.
0: Dr. Chen, sa pagkakataong makapanayam ka namin dito po sa programang Doctors Online, and we're so happy na matulungan din po yung ating mga kaagapay sa ating mapagkukwentuhan nga po patungkol po sa World Patient Safety Day na gaganapin nga po yan sa September 17. Pero siguro para po sa kaalaman ng ating mga audience, both on radio and sa ating live streaming ngayon, pwede po ba nating i-define ano nga po ba itong patungkol na safe care na ating mapag-uusapan?
6: So, ang safe care, kasi especially sa mga non-communicable disease or yung tinatawag nating chronic disease. So, ibig sabihin niya, pangmatagalan. So, parang lifelong na sakit sa tao. Ang ibig sabihin ng safe care is to make sure na mabawasan yung mga komplikasyon, mabawasan not just on the patient, pero syempre on the side din ng mga physicians na mawala yung mga malpractice, medical error, so ganun po. So, pangkalawakang safety ng pasyente.
0: Mm-mm.
6: So, yun po yung safe care talaga.
0: Nabanggit mo kanina, Doc Chen, na it's about mga non-communicable disease. Pwede ba natin i-list down? Ano-ano nga ba yung mga non-communicable disease para syempre may awareness din yung ating mga listeners?
6: So, ang non-communicable disease is hindi po siya nakakahawa. So, mga kaya mga diabetes, hypertension, cancer, so, mga tanaw tayo yung mga COPD. So, yung mga ganun sa mga respiratory naman yun or sa mga baga, akit sa baga natin, oo. So, hindi po siya nakakahawa at ang sabi ko nga, pang matagalan siya. So, parang for life yung sakit. Maski naman cancer na merong gamot, forever ka pa rin na kailangan mag-ingat. Siyempre, of course, sa mga komplikasyon.
0: Sa para po sa kaalaman din ng ating mga listeners, ano nga po ba yung mga safety risks na kinakaharap ng mga pasyente na mayroong mga chronic disease? Sabi nyo nga po, this is the non-communicable disease din po eh.
6: Oo, so yung mga safety risk na ano is dapat talaga yung gamutan. Dapat araw-araw. Yung sinatawag natin, diba, na maintenance. Medication. Yes, dapat po talaga araw-araw po natin iniinom. Kasi ang purpose po nun is hindi po tayo gamutin. Kagaya, for example, may ubo tayo o may lagnat, diba? Nawawala siya. Ang non-communicable disease kasi, hindi po siya talaga nawawala. Ang ginagawa lang po niya is parang minemaintain yung katawan ninyo para hindi kayo magkaroon ng komplikasyon. Yeah, para hindi lumala. So, kailangan talaga yun. yung mga safeties, kailangan talaga araw-araw kayo inom ng maintenance medication. Dapat i-follow nyo po yung mga schedule sa mga doktor, yung mga follow-up.
0: Yes.
6: Very important po yun. Kasi kailangan po talaga natin na ma-check lagi. Oo, kung kumusta yung katawan natin, kung nagre-respond po tayo sa mga gamot, yun po yung mga importante.
0: So mahalaga pala, Doc Chen, na dapat tuloy-tuloy tayo, consistent tayo, lalo na sa check-up, sa monitoring, sa pag-inom ng gamot. What if, ayun nga, what, ito yung mga safety risks, ang isang tao ay sabihin natin walang kakayahan at naglapse siya o hindi niya na-monitor ng maayos, ano ang maaaring maging komplikasyon sa kanya?
6: Madami. Saka depende kasi yan kung ano yung sakit.
0: Yes.
6: So for example, kung ikaw ay merong tinatawag natin chronic kidney disease, pwede kang umabot sa end stage na kailangan mo ng ma-dialysis, kailangan mo makini-transplant. So mas lalaki po yung gastos natin. Kaya mas maigi po talaga na i-prevent natin yon. So wag natin i-prevent na lumala po yung sakit. Kagaya rin pa sa high blood, pwede kang ma-stroke, di ba? Pwede kang maging baldo, yung sinatawag natin, di ba, maging baldo, mas mapigat po tayo sa family. Yeah, pero dapat, pag ganyan, hindi lang clinical yung kailangan natin isipin. Dapat isipin din natin yung environment sa bahay. Siyempre, importante po yun. Dapat di tayo ng stress. Ganon.
0: At syempre, no, mahalaga yung pinag-uusapan natin because it's about patient safety care. Diba? Yung mga pasyente natin, maaaring miyembro ng pamilya. Yan. E paano yung doctor, baka mamaya may mga circumstances na kung saan hindi sila nagpapagamot. Tapos kumbaga, self-monitoring, self-diagnosis, ano ba yung maaaring impact nito sa mga pasyente?
6: Malaking impact po niya kasi dapat ang professional po yung titingin sa inyo.
0: Oo.
6: Ang madalas din po kasi sa atin is yung mahilig tayong makinig sa mga kapitbahay natin na ganyan yung symptoms ko, baka ganyan din ang diagnosis sa akin. So, dapat po talaga makita kayo ng health professional. Lalo na sa mga non-communicable disease like high blood, diabetes, talaga po dapat magpa-doktor po tayo. Huwag po tayo makinig sa, for example, sa kapitbahay natin na
0: porket
6: may ganyan siyang simptomas. Baka ganyan na rin po yung sakit ko. Iinumin ko na rin po yung gamot na iniinom niya. So, hindi po pwede yun. Kasi, ang katawan din po natin, hindi naman po siya pareho. Diba? Kung ang response po sa isang tao is ganyan, malamang hindi po ganyan yung response ng katawan ninyo.
0: Oo. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo, Doc, na dapat hindi ka nakikinig sa kung sino-sino, sa kapitbahay man. And of course, no, dahil nga uso na ngayon ng technology, uso na ang AI, baka mamaya i-Dr. Google na. So, ano po ba yung mga safety risks din nun?
6: Yeah, I mean, Dr. Google is very common yan. Yan din po yung sabi ko. Sa mga, even sa mga kaibigan ko, ina-advise ko rin na ganyan na hindi mo lahat makukuha. At saka problema paminsan, kung ano yung nasa isip mo, baka iba yung maging diagnosis sa'yo ni Mr. Google, mas malala kumpara sa talagang sintomas mo. So, dapat, ano rin, meron din tayong yung informed, yung mga artificial intelligence or yung mga ganyan, I mean, it's helpful. Pero dapat, hindi po 100% doon po yung tiwala. Kasi iba pa rin po talaga yung nakikita. Kasi yung response ng body mo at saka kung ano yung binibigay ng katawan mo, iba pa rin talaga pag nakikita ka ng health professional.
0: So mahalaga, Doc, na ang isang individual, ang isang pasyente na may karamdaman ay dapat nagpapakonsulta sa lisensyado at saka sa mga medical professional.
6: Opo, talagang importante po yun, especially pagka diagnose na po kayo na merong non-communicable disease. Yes. Dapat po talaga lagi po kayo nakikita, follow up po kayo sa mga doktor ninyo. Opo. Tapos kung ikaw naman po is bagong diagnose or hindi nyo pa po alam, mas maigi rin po, especially pag medyo tumatanda na tayo, na magpa-check up. Para maiwasan na rin po natin na hindi end stage, 'di ba? Or kaya minsan nagugulat na lang tayo na ay bakit siya na stroke, 'di ba? Kasi baka naman dati pa may high blood na siya, hindi lang nagpapa-check up. So, maigi po talaga na magpa-check up tayo kahit annual. Ganun po.
0: Mm-mm. Kapag ba sinabi natin, Doc Chen, na maintenance, is it a long-term medication na?
6: Yes. Yes, for life po siya. Pag sinabi niyo po maintenance, yes.
0: Mm-hmm.
6: Kailangan niyo po talaga siya araw-araw na iinumin.
0: Mm-hmm.
6: Opo.
0: Kasi baka mamaya may mga kaagapay tayo na, I mean, for example, may maintenance, for example, sa hypertension. Ayan. Eh, ito yung mga common to sa atin, sa mga Pilipino na nakararanas ng ganito, hypertension, diabetes. Eh, paano yung doc na sila mismo, kumbaga, binababaan ng dosage? Ayan. Pwede ba yun? May impact din ba to? O may risk din ba to sa kanila? Iniiba yung dosage?
6: Opo. Siyempre, kasi kung ang nireseta sa inyo is 5 milligrams,
0: uh-uh,
6: para bumaba po yung blood pressure ninyo, tapos kayo na po yung mismo nag-decide na, siguro half na lang inumin ko ngayong buwan kasi kulang po yung budget natin, ganon, baka hindi 100% controlled. Pwede ko kasi tinatawag na baka nagmamask yung mga symptoms ninyo, nakala ninyo na, alam niyo, okay kayo, pero pagka na-check kayo, mas tumaas pa yung high blood ninyo or blood pressure ninyo, tapos mamaya, papalitan naman yung tag-commute ninyo. So, magpa-follow up naman kayo mas madala. So, mas maigi po talaga na inumin na lang po natin yung
0: correct
6: sinabi po talaga ng doktor na pinescribe sa inyo.
0: Mm-mm. And speaking of safety care ng mga pasyente, dahil nga sa Webes nga, we will celebrate the World Patient Safety Day. How important po sa mga pasyente na particularly sa napag-uusapan po natin na merong non-communicable disease, na kinikip dapat yung mga medical history nila, yung medication, yung mga diagnosis, para syempre ma-assess ng maayos na kanilang medical professional?
6: Importante po yun. Kasi ang isipin nyo rin po is that pwede kasi ang ibang pasyente lumipat sa ibang doktor.
0: Mm-hmm.
6: Diba? So, mahirap po kasi yung tinatawag natin na recall.
0: Mm-hmm.
6: Kasi minsan, hindi man natin talaga 100% nare-recall lahat.
0: Mm-hmm.
6: Ito rin po yung tinatawag natin na interaction with the healthcare system. Na kasi paulit-ulit po kayong pumupunta, ba? Diba? So, minsan, lilipat kayo ng bahay. So, minsan, bago na naman yung maging doctor ninyo, dapat alam din po niya kung ano po yung naging history. So, mas maigi po talaga na tinago niyo lahat ng record ninyo para at least wala kayong nakalimutan. Kasi baka pwede yung binigay niyang prescription sa inyo na inom niyo na pala, na hindi naman pala gumana sa inyo. Kasi hindi niya alam na inom niyo na po siya. So, meron kayong mga missed opportunities na dapat mas maging stabilize yung condition ninyo, na pwedeng hindi siya na-stabilize dahil sa kukulangan din ng binigay ninyong information sa inyong healthcare professional or sa inyong doktor. Yeah, kaya importante din po yun. Kasi hindi po natin 100% na marerely sa recall lang. Kasi lalo na kung hindi ka naman medical personnel, hindi mo lahat marerecall, di ba? O ano yung dati mo sugar levels, for example, mga triglycerides, yung cholesterol, so yung mga ganun. Kaya dapat po talaga nakatago siya.
0: At syempre, no, mahalaga rin, Doc, no, para din sa kaalaman din at tulong natin sa ating mga viewers and listeners, gaano kahalaga na dapat ang isang pasyente during consultation, during diagnosis, kina-clarify niya, tinatanong niya ng maigi. Kasi minsan ang mga pasyente, kung ano lang sinabi ng medical professional, yun na yun. They don't even ask, they don't even question how it is important that we have conversation on the case or on the diagnosis.
6: Very important po ang strong communication with your healthcare professional, especially kung siya po yung mag-follow up sa inyo. Kasi lahat ng mga pwedeng itanong, dapat itanong niya anong mga possible complications.
0: Yes.
6: For example, sa sakit ninyo, or kung for example, binigyan kayo ng gamot, baka naman meron ding side effects, for example, di ba?
0: Mm-hmm.
6: So dapat mga ganyan, very open kayo kasi meron namang instances na yung ano yung tinatawag natin na very Filipino or very Pinoy talaga. Kasi hindi tayo talaga nagtatanong.
0: Ayos.
6: You know, kasi nakakahiya. Or, for example, baka sabihin na bakit ang dami mong tanong. Pero dapat tayo maging open.
0: Correct.
6: Kasi katawan niya yan eh. Hindi naman katawan niya ng doktor. Dapat alam mo anong nangyayari sa katawan mo. Kaya importante talaga yung very strong ang communication mo. At saka dapat yung trust sa doktor. Yun yung very, very, very important. You have to remember that you're putting your life on the hands of that doctor to make sure na you're okay, right? So, di ba, kung ikaw naman meron kang taong pinagkakatiwalaan, di ba, kinakausap mo siya. So, parang ganyan din dapat ang relasyon mo sa doktor mo.
0: Yeah. At saka mahalaga, Dok, na for example, sa consultation stage pa lang, ang pasyente maging honest, transparent sa kung ano ang kanyang nararamdaman para mai-assess ng husto, ng maayos ng doktor.
6: Yes. Aside from that, dapat maging assess ka rin. For example, sabihin sa kanya, Doc, ito lang talaga ang budget ko sa isang buwan. For example, diba? Para mabigyan ka ng mga alternative na mas murang gamot. Diba? Kasi merong ganun eh. Kasi minsan ang problema rin natin na parang, okay, nilisahan ka ng doktor, tapos pumunta mo sa pharmacy, ang mahal. Tapos nakalimutan mo, baka naman merong alternative na mas mura. So, hindi lang, maraming pwedeng tanong na dapat mong itanong sa doktor mo. Kasi as I said, it's a relationship. It's a two-way relationship. It's not a one-way relationship. Yeah.
0: Mahalaga yun, no, sa ating mga listeners po na nakikinig at nanonood sa moment po na ito. Mahalaga na magkaroon kayo ng open relationship with the professional doctors po na kinakausap po ninyo. At tulad nga po ng sinabi ni Doc Chen, kung ano po yung mga concerns nyo, sabihin nyo, mag-speak up tayo, wag nang mahiya, para din naman sa inyong kalusugan po iyan. Doc Chen, dako tayo sa Philippine context ng ating napag-uusapan when it comes to non-communicable disease. As per your observation and assessment, dito po sa ating bansa sa Pilipinas, ano-ano nga po ba ang may mga matataas na cases ng non-communicable disease?
6: Mataas po sa atin talaga high blood sa puso, diabetes, yun po. Dumadami na rin po yung mga COPD because of smoking. Yes, and of course cancer. Yan po yung talaga mga top 4 na mga non-communicable diseases sa atin.
0: So, do you think, Doc Chen, may relationship ba to doon sa the way ng living nila or your lifestyle?
6: It can be a factor. Definitely sa mga kinakain natin. Especially kasi sa mga Filipino, very fatty, very salty.
0: Ayan.
6: We love this one. Yes. So, for example, nakalimutan ko pa, kidney disease is also one of the most common. I mean, not just because of the leptospirosis, ha? Pero talagang kidney problem is one of the most common also na NCD sa Philippines. Kaya tayo rin ang one of the highest na countries for kidney transplant.
0: At saka, Doc, if you may correct me, no, parang may mga studies din and cases na nagsasabing pabata ng pabata yung mga nagkakaganito ng klaseng health issues.
6: Yeah. I mean, pabata ng pabata because of, you know, aside from lifestyle, of course, yung stress, food factor, yeah. So, maraming factor na talaga.
0: So sa mga kaagapay po natin, no, aside nga po sa lifestyle, maaring hereditary din na mamana, no, yung mga baka sa genes, no, connected ba to, Doc Chen?
6: Ang genes sa atin will play a very, very small role. Kasi I think lahat naman ng non-communicable disease pwede siyang ma-prevent. You know, kahit na sabihin natin, for example, hereditary, sabi nila breast cancer, di ba? Pero kung lagi ka kasi nag-check, for example, for, you know, breast exam sa mga females, ganyan, papacheck up, pwede mo kasi yung ma-prevent, or kung magkaroon ka man talaga, probability mo is high, kung lagi ka namang nagpapacheck up, pwede kang maagapan na early pa lang, pwede ka na ma-treat, di ba? So, very, very small factor yung heredity, mas more on the lifestyle choices that you do. Yeah, yun talaga yun. The food you eat, you know, the environment that you're in.
0: Sa pinag-uusapan nga po natin ngayon about sa safety care, madaming mga tao na or individual na kapag okay sila, kapag okay ang physical health nila, hindi sila nagpapa-check up. Gaano ba kahalaga, Doc, na even na wala kang nararamdaman, even na okay ka, nagpapa-consult ka, nagpapa-labs ka, para syempre mapangalagaan din ang ating overall health?
6: Well, it's very important na talagang at least, as I said nga, pwede kang, kahit annually, annual check-up. Kasi mayroon man sa taong nasaing silent symptoms.
0: Ayan.
6: Na hindi mo naman talaga roughly na nakikita or roughly na nararamdaman. Pero, nandun sa katawan mo. So, for example, yung ma-increase ang cholesterol mo, minsan wala kang symptoms doon eh. Diba? Pero, pag mataas kasi ang cholesterol mo, mataas kasi na ang chances pwede ka mag-high blood, pwede maapektuhan ang atay mo, liver, pwede ka magkaroon ng fatty liver. So, maraming komplikasyon.
0: As syempre, no, when we discuss about inpatient safety care, dapat ba, or gaanong extent ba dapat na ang isang pasyente ay manatili sa ospital or iuwi ko na muna at doon ko siya alagaan? How is the extent of this kind of assistance na dapat ibigay?
6: In inpatient safety, kasi it depends a lot on the attending physician that you have. Sila po talaga yung magbibigay sa inyo ng clearance na okay, kaya ka nang ma-maintain sa bahay or hindi. Yeah. Dapat talaga makinig tayo sa kanila. Kasi when you look at it as inpatient safety, it's really the quality of care of the healthcare services in regards to how to treat a non-communicable disease case, for example. Mm-hmm. Yeah, so, for example, kung ikaw na stroke, so may mga levels kasi yan eh, kung half ba ng body mo na paralyzed or, you know, 1/4. So, depende po yan. Yeah. Pero sa mga inpatient care, dapat mga preventative yan. For example, kung nabaldado ka, hindi ka dapat magka-bed sore, for example, sa mga ganyan. So, yan yung mga parts ng mga patient safety in the hospital. So, parang tinatawag natin inpatient safety. So, that deals more with how the hospital treats you, the quality of care of patient safety, yung mga ganun.
0: Bukod po sa pagbibigay ng gamot ng mga doktor sa kanilang pasyente, paano po nakakatulong sa isang individual na may karamdaman o naging pasyente ang pagkakaroon po ng maayos na pahinga, may mga pagkain na talaga nakakatulong sa kanyang growth, sa kanyang lifestyle, and even sa pag-iwas din po sa mga vices, di ba? Lalo na ngayon, yung pag sa sigarilyo, sa alak, sa mga unhealthy food.
6: Very important po siya. So, yung mga vices, yung mga vices na tinatawag natin. We always say that, I mean, you cannot really stop people, but at least do it in moderation. You know, you also have to learn how to say no, because you don't also want to overstretch, especially sa work environment, for example. You also need to know your limit, your body's limit, you know, on how you can cope. Yeah, so it's very important. I think one of the biggest advice I could give also is that you also need to know who your support system is going to be.
0: Ayan.
6: That is very, very important. You should always know when to ask for help, when you really need it. Yeah, don't wait until the very last minute, because sometimes the stress environment that you have also helps in you developing diseases, you know. Yeah.
0: Doc, dahil nga po sa inyong karanasan na nasa emergency medicine po kayo, ano po yung observation nyo, lalo na po sa mga pinupuntahan yung lugar, when it comes to patient safety care?
6: It really depends a lot on the context that you have. So, for example, sa mga emergencies na puntahan namin, kasi syempre iba-ibang emergency ang napupuntahan ko. For example, iba yung approach mo for conflict setting, for example, for patient safety. Iba rin for natural disasters. Pero one of the things that is really very important is that you have to make sure that your health services or yung binibigay mong servisyo sa mga pasyente, for example, for any clinical therapeutic care, dapat yung lugar very safe, they feel safe, kasi yun yung pinaka-important. Yeah. Hindi ka pwedeng, for example, sinabi mo na oh, may disaster dyan. Dyan ka na, kasi gagamutin. Hindi. Kasi pagka hindi naman safe yung environment Correct. Mo or yung surroundings mo, baka mas lalo pang ma-exacerbate yung sakit ng tao.
0: Mm-hmm.
6: So, yun yung dapat laging iniisip, na dapat safety for all.
0: Mm-hmm.
6: Not just for the patient, but also for the practitioner. So, yun yung iniisip namin all the time.
0: Mm-hmm.
6: Yeah, even sa mga staff, na dapat safe sila.
0: Mm-hmm.
6: Yes. Kasi paano ka ba naman magbibigay ng tulong
0: yes.
6: kung hindi safe yung ginagalawan mo?
0: Mm-hmm.
6: Yeah.
0: Tama po yun, no? Talagang it takes two to tango kung gusto mong maligtas ang pasyente, kung gusto mong mabigay yung proper care, eh dapat iligtas din yung practitioner na nagbibigay nga po ng lunas doon sa
6: yes.
0: taong pasyente. Nabanggit mo kanina, Doc, is yung kahalagahan ng maayos na atmosphere and even environment on the patient, lalo na yung mga taong nakapaligid sa kanya. So, paano ba magkaroon ng support group at saka syempre ng community na tutulong sa kanya para sa maganda at mabilis na recovery?
6: Usually, maraming ganyan sa amin. Mga tinatawag namin peer support.
0: Uh-huh.
6: Yung, you know, it helps a lot when you talk about your experiences with the same group of people.
0: Mm-hmm.
6: And ganoon. Kasi, you know, you can talk about yung mga experiences mo. Majority of the NCT patients, they will have what we call the peer support group
0: mm-hmm.
6: na, you know, that you can join. Kung if ever naman nahiya kayo, I think you should have one confidant sa family that you can, you know, be open with, talked with, you know. One of the things that I find really also very difficult is that sometimes if it's the breadwinner
0: mm-hmm.
6: that becomes sick,
0: yeah.
6: they don't want to be a burden to the family because they're always been the strong one.
0: Yeah.
6: I think in times when you're really sick, I think you have to forget about that one because mm-hmm. unless you are better, you will not be able to help out your, you know, family.
0: Yeah.
6: I think this is one of the things that you really have to think about.
0: Mm-hmm. Yeah. Napakagandang reminder naman no, no, Doc Chen, lalo na sa mga kaagapay natin na breadwinner na nagsumika para sa pamilya. Siguro sa ating pagkatapos no, Doc Chen, ano na lamang po siguro yung words of encouragement or even challenge nyo sa ating mga listeners para po sa ating topic na World Patient Safety Day, lalo na kung may mga kapamilya sila o kamag-anak na pasyente?
6: Ako, word of advice ko is dun sa mga tao, to be patient.
0: Mm-hmm.
6: Kasi pag may sakit ka, minsan talaga yung moods mo is very different sometimes. Diba?
0: Mm-hmm.
6: Sabi nga nila, minsan nagbabago ka sometimes another person. I think you just also have to understand
0: mm-hmm.
6: that they are also going through something.
0: Mm-hmm.
6: And that is the reason why I said that is very important that you have someone to be a confidant with. Because sometimes we don't share what mm-hmm. you feel.
0: Yeah.
6: And then it becomes a bit more of a burden to the people around you.
0: Mm-hmm.
6: Yeah. So I think it's also a little bit, as you said, a two-way one, you know. People also who is taking care of people that are sick, they have to be also patient because, mm-hmm. yeah, they also have symptoms or yung mga feelings na hindi talaga nila ma-express maminsan.
0: Mm-hmm.
6: Yeah. So it's a two-way, you know. Mahirap sabihin na madali yung pinagdadaanan ng mga tao may NCTs.
0: Mm-hmm.
6: Pero pag ikaw yung nasa shoes nila, mahirap. Kasi ang damong iniisip eh. Diba? Isipin mo yung people in your surroundings.
0: Mm-hmm.
6: Diba? Yung burden na nabibigay mo sa kanila, na sometimes hindi rin yung naiisip mm-hmm. ng mga tao
0: yes.
6: na nakakilala lang kasi they just knew you. As, okay, before probably you're very, you know, happy-go-lucky or everything like that.
0: Mm-hmm.
6: But everything changed when you're sick.
0: Mm-hmm.
6: You know, so as I said, it's a two-way. So I think for the best advice, I think is that I think you really have to talk
0: mm-hmm.
6: To each other. And I think this is one of the things that's really very, very important.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. At with that, no, Doc Chen, maraming salamat sa time mo. And as we end, baka pwede mong i-share ang siguro social media or contact information ng Doctors Without Borders para mas malaman pa nila ang ginagawa po ng inyong organization.
6: Yeah, so you can go to our website so to learn more about our work. And also, if you want to also, you know, work with us, It's www.doctorswithoutborders-apac.org. Yeah, mm-hmm. So that's our social media. We also have, I think, Facebook, MSF Philippines. Yeah, so you can also visit that one.
0: Mm-hmm. Muli, maraming salamat, Dr. Chen Lim, isa pong emergency medicine physician mula nga po sa Doctors Without Borders. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inspirasyon at kaalaman po sa ating mga listeners. Ayan na, mga kaagapay, salamat po sa pagsama sa ating programa. At kung may mga natutunan po kayo sa ating discussion, mag-comment po kayo sa ating live streaming. At syempre, i-share din po ang ating broadcast. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong po sa atin ngayong po. Nariyan po si Benjo Morano, si Phil Lagtapon, si Nicole Estoy, at maging po sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, at ito po ang Doctors Online. God bless you!
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Hey everybody, now, do you know how to wash your hands? Show me!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Nagagamot ba ang HIV?
3: Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: Happy Tuesday sa'yo kaagapay. Ikaw pa rin ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang
7: Inspirations Unlimited.
6: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes na ng hapon, makulimlim na Martes ng hapon. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
8: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At binabati na rin natin mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout, maging ang inyong mga update.
6: Yun.
8: Update nyo kami ni Kayla ngayong Tuesday afternoon. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan? At syempre, ito yung pinakagusto natin malaman. Ano ang kanilang merienda?
6: Yun!
8: Ano entry mo today? Kaagapay, share mo na dito sa ating comment section.
6: Alam mo, tanong ko rin niya sa sarili ko, ano kaya merienda ko today?
8: Oo, kanina, nag-iisip ka kung ano.
6: Diba?
8: Kape, diba? Kape. Nagkape ka na. So, hindi ka pa nagme-merienda talaga ng full blast.
6: Oo.
8: Okay.
6: So, yun kaagapay, share mo naman sa amin ang iyong merienda ngayong Martes ng hapon. Mm-hmm. Pero hello din, no? Sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yun. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o sa inyong mga car stereo. Eh, happy listening po sa inyong lahat. Ganon din sa mga nakatutok sa ating mobile app, ang 702DZAS mobile app na available pa rin kaagapay sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Hanapin niyo lamang po ang 702DZAS at ma-download niyo po yan ng libre para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero yun nga, kahit ano pa man ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, eh samahan nyo lamang po kami hanggang alas 4 ng hapon. Mm-hmm. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, eh lagi po tayong merong pinagpipilian.
8: Yes, oo. Gusto ko yung may post. Meron tayong pinagpipilian.
6: Yun.
8: Yes.
6: Makakarinig. Yes.
8: Ano pa kayla bukod sa may pinagpipilian?
6: Tuesday pa lang, ha? Tuesday pa lang.
8: Yes, yes.
6: Makakarinig tayo kagapay ng mga ideas, perspective, kaisipan, opinion, at syempre, kaagapay, kasama ka dito.
8: Ooh.
6: Yes, kaagapay, welcome ang iyong kasagutan sa ating question of the day na nakakatuwa dahil marami ang nakisagot na, oh. At pwedeng-pwede ka pang humabol, kaagapay. Mm-hmm. Syempre, lagi natin itong nilolook forward ang rest day.
8: Oo naman. Oo, isa kaya yan sa mga bagay na essential.
6: Yes.
8: Diba, dapat hindi yan maging ano, option.
6: Mm-mm,
8: kailangan
6: totoo
8: kasama yan sa ating buhay-buhay.
6: Yes. Kaya kaagapay, ikaw ba kapag rest day mo, gala muna or tulog muna.
8: Ayun.
6: Uy,
8: parang hira. Maraming sasagot dyan nung ano.
6: Nung ano?
8: Nung pangalawa.
6: Feeling ko rin.
8: So, kaagapay, iwan nyo ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. Ulitin lang natin ang ating question of the day. Kapag rest day mo, kaagapay, ikaw ba ay team gala muna or team tulog muna? Ayan, iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV page. At i-share mo na rin bakit yun ang iyong
6: yes
8: kasagutan. Para naman, di ba? Sharing tayo dito. Uh-oh. Kwentuhan tayo ngayong hapon.
6: Mm-mm, totoo yan. At salamat po sa mga nakatutok na sa ating mga team online ng ating mga kaagapay dito sa ongoing Facebook live streaming. Eh, marami na ang bumabati sa atin.
8: Oo.
6: Si Ate Cleo Alfonso, sarap daw manood at makinig sa inyong talakayang, sabi niya, missing you both.
8: Aww.
6: Salamat po Ate Cleo at nag-good afternoon din siya sa atin.
8: Thank you po si Ate Aida Coquilla. Ayan, dumaan na siya sa ating ongoing streaming at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, gagala po muna after matutulog.
6: Uy.
8: So gala muna tapos later tulog.
6: Oo. Papahinga muna tapos
8: gagala muna.
6: Yeah.
8: Yes.
6: Well, no?
8: Sana nag-coconnect yung mga pinagsasabi natin.
6: Sabi ko na di pa nag-may merienda itong dalawang tulog.
8: Totoo yan. So, kulang pa tayo sa merienda, Kayla, pero babawi tayo, maya-maya lang. Warm up.
6: Oo. Sabi ko, nagre-recharge. Eto naman si Ate Ethel Estigoy. Ay, bumabati na sa atin ng blessed day daw sa atin. Salamat po Ate Ethel.
8: Thank you po. Gayun din si Ate Cecilia Gatbunton. Ayan, nag-good afternoon sa atin. Maging si Ate Corazon Makahiya. Ayan, hello po sa inyo and happy listening po.
6: Happy listening po. Si Ate Mila Pasqua ay nagpadala ng 5 na hearts.
8: Yun.
6: Salamat po. At bumabati din ng happy Tuesday si Ate Aida. Maging si Nanay Faustina Frankie Habla.
8: Hello
6: ay
8: po.
6: Nag-good afternoon na rin sa atin. Good afternoon din po.
8: Ayun. And happy listening. At good afternoon na din kay Kuya Nathaniel Sabino. Si Kuya Nick Alpha, sabi niya sa Diyos ang papuri. Ayan, mapapakinggan po yan right after, ano nga ba?
6: Right after. Alas 5.
8: Oh, alas 5. Real travels. Ayan, alas 5 ng hapon. Kaya naman abangan nyo kaagapay ang mga papuring awitin sa programang
6: Papuri!
8: Pero inspiration sa Limited pa lamang po.
6: Si Ate LV Reyalon ay mamabati rin ng good afternoon.
8: Yun. Si Ate Cherry Ann Lauang, sabi niya good afternoon po, Inspirations Unlimited. At meron na siyang entry. Uy. Sa kanyang merienda. Sabi niya tinapay with black coffee.
6: Wow. Ayan.
8: Very classic. Oo. Combo, tinapay at kape.
6: Tapos si sasawsaw yung tinapay sa kape, no?
8: Oo, panalo.
6: Panalo.
8: At sino pa?
6: Si Ate Abigail Briones. Yes po, nag-uumpisa na po.
8: Yes.
6: Ang Inspirations Unlimited. Si Ate Carmen Termulo, bumabati na rin sa atin ng good afternoon.
8: Ayun. Si kaagapay natin, Filipinong Guro. Ayan, good afternoon po. And tayo po'y kasalukuyan. Ayan, napapakinggan sa ating PM Radio. Live na live po tayo today. At kung gusto nyo rin po, ayan, nakikita po tayo sa ating Facebook and YouTube channel. Ayan, hello po sa inyo. Si Kuya Edgar Araza, may sagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, tulog muna bago gumala para ma-restore daw yung kalakasan.
6: Yan.
8: To God be the glory.
6: Ayan. Salamat po. At si Cecilia Gatbunton din ay may kasagutan na kapag daw rest day, kalahati daw ay rest, tulog, kalahati ay gala.
8: Ayun.
6: Balance lang.
8: Oo. Talagang essential na balance ang dalawang yan.
6: Oo.
8: No? At ito si Ate Shirley Paolo Diansay. Good afternoon po. And happy listening po sa inyo. At sumagot na rin siya. Sabi niya, tulog po muna, then gala po. Balance. Para ano daw, balance daw sa kanya kahit kapag off or day off daw niya. Binabalanse niya ang pagtulog at paggala.
6: Yun naman, balanse lang.
8: Mm-hmm.
6: Si Ate MJ Tabanaw, pinagpalang hapon daw sa viewers and listeners ng IU. At pinapashoutout niya si Ate Maylin Lamputi Esteva mula sa SG sa Singapore.

0: gising. Yun. Uy, totoo. Pero alam mo, aba ko, kapag Saturday, kung ano yung gising ko kapag pumapasok, yun na rin yung gising ko kapag Sabad.
1: Kasi nga, siguro nasanay na yun yung body clock mo. Yes. Diba? Pero isa sa mga nilulook forward natin talaga pag weekend, diba yung walang alarm.
0: Yes, tapos diba? Pwede ka pa magstay sa kama.
1: Totoo yan. At si Ate Abigail, ayan, nabasa po namin ang inyong comment kanina. Thank you so much po. And happy listening na rin. Si Ate Marivic Garcia, good afternoon daw sa atin. At ang kanyang merienda kaila, Maha Blanca.
0: Ay, ang sarap.
1: Siyempre, may katambal na kape pa rin. Diba? Hindi talaga mawawala ang kape. Kapag may kakanin or tinapay, ano pa ba?
0: Kahit ano.
1: Oo, cake, donut.
0: Yes.
1: Oh, nagka-crave ako ng donut ngayon. Tsaka chicken.
0: Ay, ako ano, sardina.
1: Oo, tas may miswa.
0: Tas may itlog.
1: Kay, panalo.
0: Kagabi ko pa kinecrave yun.
1: Oo. Dapat bumili ka na mamaya.
0: Oo nga eh. Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon. Wow.
1: Ang sarap pa naman nun kapag ano, may sabaw talaga at miswa.
0: Tas ganyan yung weather. Oh.
1: Totoo. Diba? At ito si Ate Josie Javier. Ayan. Good afternoon po sa inyo.
0: Si Oliver De Los Santos naman, more power daw sa atin. At sabi niya, tulog muna. Tapos check ang wallet. Pag meron, pwede gumala.
1: Ayun.
0: Ay, totoo naman. Totoo po yan.
1: Totoo, kailangan budgeted, no?
0: Oo.
1: Talagang nasa budget. Kung keri maggala, go, diba? At talagang, pwede naman talagang paglaanan yan. Or pag-ipunan.
0: Mm-hmm. Pag-ipunan.
1: Bago gumala.
0: Yes.
1: At si Ate Maylene, Lamputi Esteva, ayan. Hello po sa inyo. At minention niya si MJ Tabanao. Hello po. And happy listening.
0: Happy listening po. Bumabati na rin ng magandang hapon. Si Ate Nena Cardines. At pinapa-shoutout naman ni Ella De Juan ng Carmen Christian Baptist Church sa San Agustin, Romblon. Uy, ang layo ng Romblon. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Romblon. Kumusta po kayo?
1: Yes. At si Ate Nena pala ay from Urdaneta City, Pangasinan.
0: Hello po.
1: Ayun. Hello po sa inyo and happy listening. At nandito na rin si Ate Len Agdon Reyes. Maulan daw na hapon sa ating lahat. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, siya ay tulog muna at syempre naka-tune in daw siya sa ating himpilan. Listening from Palayan, Nueva Ecija. Ayun. So, tulog muna.
0: Mm-mm.
1: Tapos, saka siya makikinig dito sa atin, sa DZA.
0: Yes.
1: So, diba? Kasama talaga niya. Kaagapay niya everyday.
0: Totoo. At may pahabol siya. Sabi niya, naglilinis po ako ng bahay habang nakikinig sa inyo at nakikitawa na rin.
1: Oh, thank you po.
0: Salamat
1: sa pagsama
0: po
1: ninyo sa amin ngayong hapon. At ito si Ate Abigail, nag-update din. Sabi niya kumakain daw siya ng ano, merienda niya ay biskuit at hopya ube.
0: Wow.
1: Kaway-kaway sa mga mahilig sa hopya.
0: Ano favorite tong flavor ng hopya?
1: Gusto ko yung hapon.
0: Ay, parehas tayo.
1: Talaga? Oh. Akala ko matcha.
0: Hindi.
1: Iba yung variation. Ano favorite mong hopya ano, flavor? Matcha.
0: Coffee? Rocky Road?
1: Hindi kasi ngayon, di ba, iba-iba na yung flavor. May yema.
0: May Dubai chewy cookie.
1: Talaga?
0: Na hopya.
1: Di ba? Nag-evolve na yung mga flavor ng ube. Dati, hopya baboy, hopya pandan.
0: Mango.
1: Oo. Yan yung mga OG.
0: Yes. Wow, OG. At bumabati na rin from UK. Wow. Hello po kay Pastor Romel and Ate Susan Guevara.
1: Hello po.
0: Kumusta po kayo dyan sa UK?
1: Happy listening po sa inyo. Si Ate Lori Bautista, sabi niya hello po sa ating lahat. At pa-shoutout daw sa Amparo Alliance members at sa lahat daw ng WOW. So yung ano, yung WOW daw ay Women of Wisdom Area 5. Wow,
0: wow
1: naman.
0: Wow na wow.
1: Yes.
0: Sabi ni Pastor Romel, kare-kare daw na hopya.
1: May ganun po ba? Tapos isasaw-saw mo sa bagoong. Kasi, di ba ang katambal ng kare-kare ay bagoong? Ay, alamang ba?
0: Alamang.
1: Kahit ano.
0: Depende sa lugar.
1: Kung ano ang trip, di ba? Kung ano ang trip mo, kung saan mo siya isasaw-saw, isasama, go.
0: Yeah.

0: Ito, happy listening kay Ate Ella De Juan, gayon din kay Ate Lilibet Pimentel Bautista. Sabi niya, pagkaya daw ng budget, gagala daw siya. Kung hindi naman, bahay na lang po, maglinis, magsinop, at makinig daw sa DZAS. Pabati daw sa, ano to, AFB Bulala Church. Ayan, Cuyapo, Nueva Ecija. Ayan, hello po sa inyo and happy listening po sa inyong lahat.
1: Hello po, si Hil Coaching ay bumabati na rin sa atin ng magandang hapon. Maging si Connie Mauricio ay nag-hello na rin sa atin. Salamat po.
0: Yun. At prayer po namin ay umayos na po ang inyong internet, Ate Abigail at si Ate Elizabeth Medina, pabati daw sa Bicol, Beth Garcia. Ah, dito sa Bicol, nandun pala siya. Hello po.
1: Hello
0: at gumagawa
1: po
0: daw siya ngayon ng favorite uy, ng mga Pinoy kapag
1: yes,
0: may birthday, may reunion. Yan yung instant Sharon.
1: True.
0: Diba? Shanghai. Diba?
1: Target lock.
0: Lumpiang Shanghai na ititinda daw niya tomorrow. Oh, diba? Sarap. Panalo.
1: Si Tita Pilar Baracchio mula sa Silang Cavite ay nakikinig na rin at bumabati ng good afternoon sa atin. Salamat po.
0: Thank you po. At dito rin na sa ating Facebook, ay sa YouTube channel, si Ate Angie Yagui. Ayan, bumabati na sa atin. Blessed afternoon. Maging si Ate Irene Pascual. Maraming salamat po sa inyong pagbati at pagdaan sa ating ongoing streaming.
1: Hello po, happy listening po. At muli po kaagapay ang ating question of the day. Abangan po namin. Pag rest day mo, gala muna or tulog muna. Dito sa ating poster ay ilan na rin
0: yes,
1: ang nakisagot sa atin habang naglo-loading.
0: Oo.
1: Habang naglo-loading, ito ang una ng
0: uunahin ating ko na.
1: Yes.
0: Yes. Si Kuya Fernando Cabrera. Ayan, fresh na fresh. 14 minutes ago ang kanyang kasagutan. At ang sagot niya, siya ay team tulog muna.
1: Uy!
0: Gayun din ang ating kaagapay. Siyempre, kaagapay natin sa RTV team, si Nicole Estoy. Sabi niya, nung nag-aaral pa lang, siyempre, gala daw siya. Ngayon, nag-work na. Ayun, tulog is life na.
1: Yun.
0: Pero, iniiyak ka ng gala. Ha, ha, ha, ha. Sa panaginip na lang muna, gagala.
1: Totoo yan, Nicole. Sabi sa'yo, nung nag-aaral ka pa, tumulog ka ng tulog.
0: Oo. Sana nakabawi. Sana makabawi siya eventually.
1: Yes, totoo. Kapag weekend, Nicole, bawi ng tulog. Coming from me, ah. Si Ate Lori Bautista, para daw sa kanya, tulog muna pag rest day para makapag-recharge naman. Then, kung dalawa naman ang rest day, pwedeng gumala and then tulog, need din natin pareho yan. Una, pahinga and then gala para naman ma-relax sa buong araw na work. Lalo na daw sa mga naka-work from home.
0: Mm-hmm.
1: Uy, totoo, no? Minsan iniisip kasi natin, hindi nakakapagod yung work from home.
0: Ay, grabe.
1: Eh, kapag nasanay ka sa on-site ka, tapos biglang work from home, may adjustment din.
0: Totoo. Kumbaga kahit introvert tayo, no? Parang hahanap-hanapin pa rin natin yung mayroon tayong companion, di ba? Yung environment dito sa office, 'di ba?
1: Yes.
0: At talagang iba din eh, iba yung ano eh, yung mental ang tawag dito, yung pagod
1: yes,
0: kapag nasa bahay ka buong maghapon, tapos nakatapat ka lang sa iyong computer the whole day, 'di ba? Kaya
1: tsaka 'di ba, nasanay tayo na ang bahay ay ang alam natin pahinga, tapos mm-hmm, biglang doon ka nag-work, parang wala lang.
0: Parang ang hirap din, no? Kumbaga, nag-a-adjust yung katawan mo.
1: Yung
0: lalo na
1: isip
0: ito.
1: Mo.
0: Oo, di ba, usually, kapag ano, yung iba natin, siguro yung iba natin mga kaagapay, gumagawa sila ng, kung work from home sila, gumagawa sila ng sariling space para doon sa, ito yung workspace talaga mm-hmm nila. At isa din yung sa maganda, no? Kumbaga, essential na pwede natin gawin, na ihiwalay natin doon sa bedroom natin,
1: yes,
0: yung workspace natin, para at least yung mind natin, eh, alam yung pagkakaiba ng lugar na na pahingahan at lugar na trabahuhan.
1: Trabahuhan, diba? Oo. Tsaka, ang hirap mag-work nun, ha? Kapag kita mo yung kama, parang hinihila ka.
0: Parang may magnet, no?
1: Yes. Kaya maganda nga na nakahiwalay yung bedroom and the work station.
0: Mm. Totoo. At ito si Ate Mariza. Mariza B. Zinog. Sinogbuhan. Ayan. Hello po sa inyo. At ang sagot niya, siya ay Team Tulog. Si Ate Maria Teresa Lising, siya naman ay Team Gala.
1: Ayan. Uy, Team Gala. San po kayo gagala? share niyo na rin po yan sa amin. Si Ate Lori Santos, for me daw tulog muna tsaka na ang gala. Kailangan magpahinga paminsan-minsan para may lakas kinabukasan. Ay, wow. Thank you daw. Are you listening from Bulacan? Totoo. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. Yeah. So yes, pahinga paminsan-minsan. Hindi paminsan-minsan actually. Oo.
0: Kailangan kasama yan, di ba? Kasama yan sa everyday nating ginagawa. True. Hindi siya option. At ito si Ate Eunice Ong Tangko. Sabi niya, kapag may nag-aya, ayan, G daw siya, go daw siya,
1: wow,
0: na gumala. Pero kapag wala, syempre, hilata muna daw. Or linis-linis din pag may time. So, hindi pala talaga ano, no? Talagang, pag may nagyaya, oh talaga, di ba?
1: Yes.
0: Mas masaya gumala pag gano'n.
1: May kasama. Syempre,
0: Pero okay din naman kung gusto mo yung parang me time. Di ba? Na ikaw lang yung maggagala or kaya yung iba. Siguro yung mga adulting or mga 30-ahin, 40-ahin, gusto nila yung kapag ano, parang therapeutic sa kanila kapag nag-grocery sila mag-isa.
1: Ay, oo.
0: Di ba? Pero na-try mo na.
1: Hindi. Nakikiwala ako.
0: Same, hindi pa. Pero parang, alam mo yun, parang iba yata yung, nakikita ko kasi online eh, may mga taong na nagtatry ng gano'n. At therapeutic yun sa kanila na gusto nila mapag-isa. Pero may ginagawa sila at gumagala sila mag-isa.
1: Mm-mm.
0: Sana matry natin soon.
1: Si Kael, kailang nalala ko tuloy. Oh. Nag-comment siya, sabi niya, kapag gumagala, natutulog ako, hashtag Baguio Days. Yes, mula Baguio hanggang Manila, tulog siya sa biyahe.
0: Oo, diba? Kaya hello, talaga Kael. Yung ano yung neck pillow niya, diba? Ready yan siya.
1: Yes, oo. Masandal, tulog.
0: Yan. At sino pa ang sumagot?
1: Ito si Ate Telma Caritativo. Tulog muna kaso pag nanay walang day off. Ayoo, yan ang pagsaludo natin sa mga kaagapay nating nanay na talaga namang 24/7 ang kanilang ginagawang paglilingkod.
0: Totoo. Talagang hindi matatawaran ang kanilang sacrifices para sa family. Pero Ate Telma, mag-set aside ka rin po ng time to rest, 'di ba? Kahit it leave.
1: Yes, oo, totoo.
0: Mahalaga, 'di ba?
1: Afternoon nap.
0: Mhm. At ito si kaagapay natin at suki natin dito sa Inspirations Unlimited, si Jonathan Clerigo. Sabi niya, happy Tuesday. Para daw sa kanya gala muna since night duty daw ang kanyang schedule ng pasok. At ang pasok daw niya, yun nga, the next day.
1: Mm-mm.
0: Diba? So, yun, nagagala siya pag umaga. And work siya pag gabi.
1: Alam mo, saludo ko sa mga ano, sa mga night shift yung work. Mm-hmm. Kasi parang ano, ang iniisip ko dyan, nabawa yung skincare nila.
0: Oo.
1: Ano yung gamit nila pag gabi at umaga? Gamit din ba nila yung pang night? Eh di maaano, madudum yan pag lumabas.
0: Ang galing lang naisip mo pa yon, no?
1: Yung talaga yung naisip, no? Eto pa si Aris Benito.
0: Mm-hmm.
1: Tulog is life. Mapapagod ka lang sa gala.
0: Ayun. Mm.
1: Pero meron tayong mga kakilala, no, na ang pahinga nila ay magala.
0: Oo. Lalayo pa ba tayo? Sino kaya yun? May kilala ako ganun eh. Ang pahinga eh. Gala. At yung weekend talaga nila eh.
1: Doon nakalaan.
0: Doon nakalaan, diba? At ito si si Ate Marilu. Ayan, si Ate Marilu Dumasig. Siya ay team tulog at kain At saka daw nood TV.
1: Uy,
0: diba? Nanood siya ng TV. Ako parang hindi na ako nanonood.
1: Ako rin. Yun nga din naisip. Parang kanood ba akong TV? Parang hindi na nga.
0: Diba? Ever since tong ano, nagka-internet. Parang lahat eh, naging netizen.
1: Netflix, mga reels na lang.
0: No? Diba kahit yung mga senior nating kamag-anak, diba? Yes. Nandun na sila sa mga TikTok, nasa YouTube, diba?
1: Yung mga reels na Chinese na drama. Nasa hanapin mo yung next chapter. Ay, natawa yung kaagapay natin. Siguro ganun siya. Inahanap din niya yung susunod na episode.
0: Gawain, ano? At ito si Kuya Mark Martin Soriano. Sabi niya, para daw sa mga kwarentahin, it's tulog na lang. Tulog-tulog na lang daw pag may time.
1: Kwarentahin. Mga trentahin din eh, no?
0: Oo, maaga eh. Maaga tayo. Namulat sa katotohanan na kailangan talaga natin ng tulog.
1: Matulog, oo.
0: Ayun.
1: Nag-chat ang aking mami. Siya mami Aleli ay nakikinig siya kasama ang kanyang kaibigan si Tita Len na nagdiriwa ngayon ng birthday niya. Happy birthday Tita Len and enjoy your day.
0: Hello po and happy listening po. At ito, last muna natin babasahin si Ate Len Dizon. Ayan, tulog muna. Then after that, siya'y gagala na.
1: Uy, yun. May sumagot dun sa naiisip ko sa night shift. Si Ate Marilu Costello, sabi niya, ako night shift, kaya wala na akong skincare.
0: Pero yun, kahit ano naman.
1: Hilahilamos muna. Salamat po Ate Thank Marilu po sa pagpatol po sa aking naiisip.
0: Eh, matatahimik na po si Kayla sa kanyang pag-iisip.
1: Yes, oo. Yan kaagapay ang sarap ng ating kwentuhan. Mm-hmm. Maaari ka pa rin pong humabol sa pagsagot sa ating question of the day kapag rest day mo, gala muna or tulog. At habang nagtatype ka kagapay ng iyong kasagutan, ay we will take a short break po muna para sa mga Team Radyo mapapakinggan po ang isang awitin. Diyan ka lamang kagapay, magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Tuesday, Tuesday.
1: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
3: At ito naman, kaagapay, si Kayla Escalante. At iniwan nga po namin ang ating question of the day. Kapag rest day mo, gala muna or tulog muna. Dito pa rin po sa ating poster na ipinost kaninang umaga ay eto si Ate Ninfa Hisona. Yes, tulog muna para makapag-recharge. Mm-hmm. Si Kuya Benjamin Dagala naman, sabi niya, ano po yung rest day? May hugot.
1: May hugot. Eto si Kuya Eduardo Magudayaw, sabi niya, siya ay, kung meron daw budget, siya ay team pasyal or yun, gala. Diba? Oo nga naman. Kung may budget talaga, pwede natin paglaanan ang paggagala. Ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya maulan na Thursday. Ay, hindi. Martes pa lang pala. Maulan na Martes. Ayan, kagapay. Para po sa akin, talaga, tuwing day off o walang trabaho, o bonding daw with kids and family.
3: Yun.
1: Ayun.
3: Oo, masarap na recharge din yan yung magkaroon ka ng time with your family.
1: Oo naman.
3: Diba?
1: Dapat yan ang hindi mawawala sa ating weekly na
3: ganap.
1: Mm-hmm. Yes.
3: Si Ed Ching, ay mas mahalaga ang tulog sa ngayon. Ay, totoo po yan, mm-hmm. Kuya Ed.
1: Si Kuya Philip Senido, siya ay Team Gala. Si Ate Lulu Harabes Tapleras, tulog muna. Diba? At ihabol ko na rin si Ate Mary Laarni Miranda, siya ay Team Tulog din. Pero kung may extra budget, gala muna sa akin, saka na ang tulog.
3: Uy! Saka natutulog na pag inantok na. Si Edgar Araza, tulog po muna. Kailangan ng body ang rest. Pagkatapos magpahinga, gala muna, tapos uuwi sa pansamantalang tirahan, tapos maglalaba for tomorrow para papasok po ulit sa trabaho. Yun. At least ay nakatulog.
1: Oo naman. At si Ate Jennifer Rivera, siya ay tulog muna. Gayun din si Kuya Christian Lawrence ko. Sabi niya, tulog konti, tapos gala konti. Lahat konti.
3: Konti
1: siguro
3: lang.
1: Hap-hap.
3: Para yun sa yelo, kalahatian lang.
1: Yes.
3: Eto naman si Christian Ko. Ayun pala yun.
1: Yes.
3: Si James Git John Tinsay, gumagala habang tulog.
1: Ay, para
3: Joseph
1: pala
3: the Dreamer yon.
1: Para pala si Kael
3: to. Para si Kael pala, oo.
1: At si Ate Floriza Nolasco Gonzalez, sabi niya, tulog is life.
3: Uy,
1: sa mga kwarentahin. Si Ate Geneva Marie Anabeso, sabi niya, tulog muna bago gala at unahin si Lord. Mag-Sunday church bago gumala para daw may blessings para sa kanya. Ayun. Thank you po. At ihabol ko na rin si Jacobina ba ang basa rito? Jacobina Fajardo. Ang cute naman ang kanyang pangalan. Ang sagot niya ay tulog kesa daw gumala. Diba?
3: Yun.
1: Magandang hacks to kapag ikay nagtitipid talaga.
3: True.
1: Itulog mo na lang yan.
3: Naiinip ka lang, itulog mo lang yan. Ito naman si, ito, may challenge na naman ako today na basahin ng pabaliktad.
1: Ah, sige, sige.
3: Yung pangalan.
1: Ano?
3: Honey Ken Kalaksan.
1: Wow! Grabe, nabasa niya yun.
3: Tulog kasi walang panggala. Tapos grocery lang with my kids. Lakad-lakad lang sa tabi-tabi para exercise din.
1: Mm-hmm.
3: I mean, no, nga, no, yung window shopping, nakakaaliw din siyang therapeutic din.
1: Oo, 'di ba? Kasi usually naman pwede ka naman talaga pumunta ng mall. Pero 'yun nga lang, kailangan mo talaga ng matinding self-control, 'di ba?
3: Yes. Totoo.
1: It takes courage na pumunta ng mall para mag-window shopping lang. Diba?
3: Yes, totoo 'yan.
1: At ito si Ate Belen Villanueva, siya ay team tulog muna si Ate Belcie Sureta Peralta. Ayan, kapag may budget po, gala muna. Pero kapag wala daw budget, tulog na lang. God bless din po sa inyo.
3: Si Ate Angie HSC, depende po kapag may dapat lakarin, gala muna bago tulog. Pero pag wala naman, ay tulog lang talaga, walang gala. Mm-hmm. So, dapat may reason talaga yung paglabas ng bahay. Okay, Ate Angie. Salamat po.
1: Thank you po si Ate Liza Panahon Valeroso. Siya ay team tulog muna. Si Ate Abigail De Vera Briones. Ito, mahaba-haba ang aking babasahin. Ang kanyang sagot ay, since wala po muna work, nanay mode, ira po muna. May schedule din po mga extra lakad ko bukod po sa music or sound trip. Nagmo-movie marathon po kami ng kids ko. Kagaya po ng mga lumang pelikula daw nila Dolphy, ayan.
3: Wow.
1: Yung mga comedian daw, no? Or kaya naman, yung mga drama daw, ay talagang pinapanood niya. At syempre, kailangan daw may good moral lesson na makukuha. Pero po, especially, ginagawa daw niya yun para sa sarili daw niya. Ayun. Ay, ang pagsusulat ng ilang tula.
3: Wow.
1: Na balang araw, magiging kanta. Yung pangarap ko po na ito. Na minsan ko na din kinalimutan dahil daw, kaliwat kanan daw, ang kanyang mga pinagdadaanan. Ayun. Pero ang galing, no? May talent pala si Ate Abigail sa pagsusulat. Siguro makata siya.
3: Makata, oo. Parinig naman po ng inyong tula.
1: Oh. Diba? At yun nga, no? Parang gusto niya rin gawin itong awitin.
3: Mm-mm.
1: Kanta. Ayan.
3: Why not?
1: Diba? Kumbaga, talented pala si Ate Abigail. Thank you po for sharing that. At ihabol ko na rin, yung sagot ni Ate, wait lang, nabasa mo na. Si Kuya Edgar, ay hindi, nabasa mo,
3: nabasa
1: na rin ito. Naalala ko. Si Ate Ruth Hannah Patricia Coronel, sabi niya mag-movie marathon at kumain.
3: Uy.
1: Ayun. So hindi gagala, hindi tutulog. Pero feeling ko stay at home to.
3: Oo, stay at home. Para manood ng movie at mag-food trip.
1: Yes.
3: Dito naman sa ating ongoing Facebook live streaming si Kuya Abraham Academia. Have a blessed day. Na-miss ko makinig ng Inspirations Unlimited. Tulog muna. Pinaglalaanan ang gala sa buong Pilipinas. God bless you all.
1: Yung...
3: Wow. Diba? Sama po kami.
1: Ito si Ate Alma Paz. Sabi niya, laba muna. Hehehe.
3: Toto.
1: Talagang kailangan yan. Si Ate... Angie HSC, sabi niya, depende po. Kapag may dapat lakarin, gagala muna daw siya bago tulog. Pero pag wala naman, ay tulog lang talaga, no? Walang gala.
3: Uy.
1: So, yung mga importante, no, na mga aasikasuhin, doon siya gagala. At very,
3: yes,
1: talagang sign ng ano to, adulting, no? Yung mga gusto natin, isang lakaran.
3: Isang labasan na lang, isang bihisan na lang.
1: Ayun natin yung bawat araw, ilalabas pa, aasikasuhin tong ganito, ganyan. Yung maganda yung isang puntahan mo, isang labasan mo, ano na.
3: Doon na lahat.
1: Yes.
3: Ito naman si Ate Liza Valeroso, tulog muna, maging si Ate Belen Villanueva.
1: Yun. Si Kuya Edgardo Elizaga, sabi niya, tulog po para makapagpahinga daw ang katawan at isip. Si Pagsanghan Boss, ayan ang kanyang name, sabi niya, depende po, tulog muna. Pwede naman maggala pagkagising. Ayun, ipindi daw baha sa gagalaan. Si Ate Lovely Mon Anli. Ayan, sabi niya, siya ay team tulog at syempre sumagot din ang ating kaagapay sa DZASC. Ara Negad, sabi niya, siya ay team tulog.
3: Uy!
1: Yes. Tulog is life. Totoo yan.
3: Totoo yan, Ara. Tulog is life. Ito naman sa ating ongoing Facebook live streaming pa rin si Ate Winnie Cerezo, tulog po para Tulog po para may lakad. May lakas.
1: Ayun. Kailangan talaga no matulog para ma-recharge tayo.
3: Mm-mm.
1: Kasi nga naman talaga, ang hirap gumala pag hindi ka fully rested.
3: Oo.
1: Diba, hindi ka nakatulog ng maayos. Ay talagang...
3: Parang ano no, di mo kayang maglakad.
1: Oo. Kaya nga sabi eh, may nakita lang ako online, nabasa ko, na kapag may itinerary kayo, kasama dapat sa itinerary ang tulog, 'di ba?
3: Yes.
1: Hindi bihisan lang, no? Upuan lang 'yung pag-iistayan ninyo, 'di ba? Kailangan makatulog din
3: tulog,
1: kayo.
3: Oo.
1: Para may energy kayo sa mga gagalaan ninyo,
3: yes,
1: with your loved ones, 'di ba?
3: Correct 'yan. Isama ang tulog sa itinerary.
1: Mm-hmm. At ito sa ating poster, may natitira pa si Kuya John Lawrence. Andaya, ayan. Good afternoon po. Ang sagot niya, matulog na lang. Pagising, maglaba para hindi matambak ang mga labahan. Big shout out daw from Cavite. Ayan, sa family Dimapilis, Ikan, Perea, Andaya, Makunat, Colombo, at kila Sir Christian Hermoso, Ma'am Cindy, ingat po kayo palagi. Ayan, happy listening po sa inyong lahat. At ito last na kay Jayana Mayana. Sabi niya, tulog muna.
3: Uy!
1: Ayan.
3: Salamat po. Ito naman si Ate Flor Delis Scarlett. Gandang makulimlim na hapon. Dahil daw kwarantahin na, team tulog. Ang gala na po sa akin ay ang pag-grocery, paglalakad sa mahangin at mapuno sa Taguig at kakain sa mga kakanin or lugaw.
1: Mm-hmm.
3: Tapos mamili or tumingin ng mga halaman. At ang kanya daw merienda. At sa kopya, gusto ko po yung kopya sa bakery.
1: Ayun. Mm. Oh, masarap nga din yun. Lalo na pag bagong luto.
3: Oo. Mainit-init pa.
1: Yes. At ito si Kuya Mong Flaviano. Sabi niya, kaka-lunch lang daw niya.
3: Uy, pares po tayo.
1: Oo. Very late lunch. At ito si... si Ate Maria Pilar Baracchio. Sabi niya, anak yan ng classmate ko.
3: Hello po!
1: Ayun, pa-shoutout daw sa mga magagandang dilag. Ay, salamat po. Praise God po! Salamat po sa inyong pagdaan dito sa ating ongoing streaming. At ihabol ko na rin si Ate Belle Olivar Ocampo. Happy listening po from Carmona, Cavite.
3: Hello po!
1: Ayun.
3: Yun at ito pa si Ate Sol Lazo na nakikinig mula sa Imus, Cavite ay sumasagot din sa atin, tulog muna para lumakas ulit ang katawan.
1: Oo.
3: Totoo.
1: Diba? Talagang kailangan natin mag-recharge at rest. Si Ate Nelda Kayton, blessed afternoon din po sa inyo. Si Hazel Nagares of Semea, sabi niya, stay at home mom. Ako usually walang rest day. Pero kapag may time, gagala bago tulog para maka-aura naman. Ayan. Pero kasama ang mga bagets ko at ang aking habibi.
3: Oh, yun.
1: Diba? Family day, fun day.
3: Yes.
1: Diba? At talagang kailangan niya, no? Aura-aura din. Ano mo, diba? Ikaririn mo yung OOTD mo. Diba? Outfit of the day. Huwag natin kakalimutan yan.
3: Uh-oh.
1: Kasi nung pandemic, parang hindi ka makapag-OOTD, diba?
3: Talagang... Face mask.
1: Talagang naudlot, no? Uh-oh. Ang daming na-stop nung pandemic. Kaya ngayon, eh, talagang karirin
3: Babawiin.
1: Natin.
3: Uh-oh.
1: Bawi tayo.
3: Ang OOTD. Ito naman ang aking tita, si Mama Buena, Rico Hermoso Cartujano. Kaagapay, team tulog, pero daw kapag libre, I go.
1: Ayun.
3: Ang saya pag libre.
1: Totoo, diba? Auto yes. Auto yes, diba? Hindi mo pa tinatanong yes agad. At ito sa ati Lizelle, nag-retreyes. Sabi niya, tulog muna. Para daw makabawi ng lakas at pagod and then magligpit, magayos ng bahay while listening sa DZAS.
3: Oh, salamat diba? Po na kasama po sa inyong self-care ang pakikinig sa 702 DZAS. Si Mami Faye Galang, good noon, siya daw ay gumagala ngayon sa isang mall. Wow. Mm-hmm. So siya ay team gala muna. Salamat po.
1: Ayun. Si Ate Layla ni Lay Usop Elarde, sabi niya, ang kanyang sagot ay tulog muna kung ayaw po matulog ng anak kong 6 years old, babantayan lang daw po niya ako.
3: O, diba? Wow.
1: Babantayan. Nagbabantayan sila.
3: Yun.
1: At ito, si Ate Melinda Rhea. Sabi niya, blessed afternoon daw sa ating lahat. Now for me, tulog muna po para ma-energize. Senior na po ako, kaya super priority ko ang mag-sleep. Then pagising, gawaing bahay. Kapag may sobrang time, saka po siya gumagala. At yun, true yan, diba? True daw, napahinga is life. Thank
3: Totoo
1: you po.
3: Kailangan po talaga nating magpahinga. Hindi po yung kasalanan ang magpahinga. Si Nanay Nora Kabantog, kumo daw siya ay may edad na, tulog muna dahil yung mga paa ko mahina na sa pamamasyal. Pero gusto niya pa rin daw mamasyal.
1: Mm-hmm. Thank you po. Si Junric Galang, ayan, hello po sa inyo. Good noon daw. At ang sabi niya, dito ako gumala sa, ano to, marketplace.
3: Sa mall.
1: Sa mall. Hello po sa inyo. At tama po, talaga, no, pwede natin yan. Pag-stay yan, kung nagtitipid po kayo at ayaw niyong gumastos sa aircon.
3: Aircon, totoo.
1: Yeah. Life hacks, punta po kayo ng mall.
3: pag summer eh, no? Ang daming tao sa mall.
1: Oo.
3: Yun, ito pa, si Mami Vicky. Good morning.
1: Hello po.
3: Sa mami ng ating kaagapay na si Shaira. Makulimlim na hapon, ang rest day ko po ay pag walang pasok ang mga anak ko. Siyempre po, tulog. Pwede daw bumangon ng mga 7:30.
1: Wow.
3: May time pa talaga.
1: Oo, pero maaga pa rin po yung
3: Tita
1: Vicky.
3: Maaga pa rin, yes.
1: Thank you po sa inyo at happy listening po. Si Chan Fuentes Murillo watching from Dasmariñas. At nag-aaya na siya magkape, Kayla.
3: Wow! Hello po, Pastor Chan. No, Pastor,
1: hello po,
3: namin
1: Pastor.
3: To sa isa naming kasamahang church.
1: Mm-hmm. Hello po sa inyo.
3: Si Josie Benavides. Ay, nag-good afternoon sa atin. Tulog muna bago gala.
1: Mm-hmm. Tulog muna bago gala.
3: Yes.
1: Si Kuya James Dait, gala din pag may time, paminsan-minsan kapag walang ginagawa sa bahay. And then pagka-uwi, manood or makinig daw sa DZAS bago matulog. Oh, diba?
3: Salamat po.
1: Yun.
3: Si, siguro ay panghuli na muna to, kaagapay si Ate Marilu Costello. Nung daw kabataan, gala muna. Pero ngayon na nagkaedad, mas masarap matulog. Pa-shoutout daw ang Costello family sa New Zealand. Ang kanyang husband na si Ferdy, si mga daughter niya na si Pilar, sa Imus naman ang aking anak na lalaki na si Gem at JC. Hi din daw sa mga friends and relatives sa Pinas. God bless daw sa ating lahat. Salamat po.
1: Yun. Thank you so much po, mga kaagapay, at talagang kami ay natuwa sa ating naging kwentuhan ngayong hapon, 'di ba?
3: Pero napakagandang reminder sa atin na magpahinga.
1: Mm-hmm.
3: Hindi pa minsan-minsan, pero talagang part ng to-do list natin ang magpahinga, di ba?
1: Yes.
3: Hindi siya optional.
1: Oo. Kumbaga, bago pa man tayo gumala, bago pa man natin gawin yung mga bagay na ginagawa natin every day, huwag natin kalimutan na alagaan din ang ating sarili, di ba? Stewards tayo ng ating lupang katawan dahil ito ay gift ng ating Panginoon sa atin.
3: Amen. Mm-hmm. Kaya kaagapay, muli ang reminder natin sa ating lahat ay magpahinga tayo.
1: Yes.
3: At dahil end part na ng ating programa ay magpapahinga na rin ng ayo.
1: Yes.
3: Pero bago yan ay magpapasalamat muna tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team, andyan siya Nicole Estoy.
1: Yun, thank you so much din sa ating broadcast engineer kay JV Tabua at sa mga kasamahan natin sa Bukawe Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
3: At sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin, sa masayang kwentuhan natin, maraming salamat po kaagapay. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Tuwing tag-ulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhin lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake ng maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
2: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
3: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga tigulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC DXKI.
5: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
6: Balita kag iban pa.
7: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
8: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
7: Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga hapon abiyan sang Martes. Siyembre 15, 2026. Welcome diri sa aton nga panghapon nga balitaan. Sa balita kag iban pa. Nagahalilianay kay Miga Joy. Ay ongoing sa gihapon ng iyang meeting. Makaupod ninyo si Miga Jen Robles Librado. Let us know nga ara sa gihapon kamo'y nagapamati diri sa atin nga programa Balita Kagiban Pa. Pwede ka mo magpadala sang inyong mensahe. I-text nyo lang sa text line number sang DXKI 0963-1801469. Pwede man sa FB page 1062-DXKI-FEBC Radio. Actually, yung pangalan sa atin niya, FB. Miga Joy. Actually, ara man lang dari si Miga Joy. Pero may ara-abi siya sang meeting. Kita anay ang mag-updanay subong hapon. And this time, lintan anay kita no, sa atin niya mga public service announcement. Pinaagi sa atin niya action line.
1: Action line.
0: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa September 27, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Sunday ang maapektuhan bugos nga area sang Socotec 1. Ang rason may ara sang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
1: Action line.
0: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
1: Action line.
0: Ginauhag ang publiko sang City Health Office nga sundon ang paghalong para maprotehiran ang panglawas batok sa haze. Protektahan ang kaugalingon pinaagi sa pagsuksok sang mask nga N95 o mask nga kapariasini. Magpabilin sa sulod sang balay kung hindi man manami ang kalidad sang hangin. Limitahan ang mga hilimuon sa gwa, labi na sa mga apektadong lugar.
1: Action line.
0: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Corona del Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Corona del. Umpisa Setyembre 1, 2026.
1: Action line.
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Corona del City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action line.
0: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous People students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Live!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Live!
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property ang Office of the City Assessor City of Coronadal nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Live!
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.

mayad tong atan yung mga announcement. Kung mayara ka mo sa nga bang man niya pahibalo, pwede nyo man niya ipaalintan diri sa amon. Kaga sa tanan man niya nakakilala, kaga imata ni Auntie Nita Arrieta. Siya nagataliwan na kaga ang lubong buwas nga adlaw alas 8 sang aga dira sa may Barrio 5 Cemetery. Pa! Hello kay Ate Luz Elisan, kaga maayad-ayad nga hapon man dira sa imo Ate Daisy Concepcion Mogote. Kaga mga tagpalamat

0: Disyembre.
1: Balita, kag?
0: Lamig ang simoy sang hangin. Salamat gid sa Ginoo sa pag-ulan nga nabatsyagan natin. Ayan, bunyagan man ang mga pananom sa atin yung mga mangunguma. Alas 4:13 ang atin yung oras. This time, linta naman kita sa atin yung ikaduhang segment. Ang atin inspirasyon naman, idulong sa atin ni Pastor Jebo Banzuelo sa atin yung segment, Asa Ka Pa. Ang pamangkot, purpose and responsibility. Sige, pamatian natin sa idulong Asa Ka Pa ni Pastor Jebo Banzuelo.
2: Sa Panginoong Jesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
3: Ang buhay kapag ating pinag-iisipan ay dapat isaalang-alang ang magkabilang dulo nito. Ang simula at ang pagwawakas, ang layunin at ang pananagutan. Ang paglipas ng panahon ay nagpapaalala sa atin ang katotohanan ito. Lumalayo sa simula habang tumatanda at papalapit naman ang papalapit sa finish line. Lahat ng buhay ay may layunin, kaya dapat itong isipin at isaalang-alang sa bawat desisyon. Ang bawat buhay ay may pananagutan din, kaya dapat din itong isipin at isaalang-alang. Sa karamihan, ang katotohanan ito ay nagdudulot ng malalim na pag-i-evaluate, kasi kapag nga naman sinukat mo ang buhay sang-ayon sa layunin at pananagutan, eh kadalasan matatagpo ang may mga kulang at kailangan pang itama. Ang iba naman, dere-derecho lang sa buhay na parang walang pagpapahalaga sa layunin at pananagutan. Nauuwi ito sa buhay na tila walang landas o tinatahak na destinasyon. Ang epekto ng hindi pagsasaalang-alang sa layunin at pananagutan ay ito. Hindi tayo tumatanggi sa mga bagay na dapat tanggihan at nag-oo-o tayo sa mga bagay na hindi dapat gawing prioridad. At napapagod tayo dahil sa mga bagay na hindi naman dapat pinaglalaanan ng lakas at panahon. Bandang huli, sakalang natin nare-realize ang nawala sa atin at ang dapat sana'y inuna natin at ginawa dahil batid na natin na maiksi na lamang ang panahon at pagkakataon. Ang sabi ng Filipos 3:14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano yung isang pagtutuunan ng buhay mo na maituturing mo na kapag nagawa mo ay hindi nasayang ang buhay mo? O baka naman ang buhay mo ay puno ng kaabalahan na bagamat masaya ay hindi naman maituturing na makabuluhan? Ang pagsasaalang-alang sa layunin at pananagutan ay napakahalaga at hindi dapat isinasantabi at pinapabayaan. Kailangan mong alamin kung bakit ka nilikha ng Diyos at gamitin ang lakas, panahon at kung anumang talento para ganap na magtuon sa lalong mahalaga. Matapos mong tuklasin ang layunin ng buhay mo, kasunod naman ang pagtitiyak na mananatili ka sa layuning ito. At ito naman ay binubuo ng mga desisyon na kailangan gawin sa araw-araw. Napakaraming bagay ang umaagaw sa ating tuon sa araw-araw. At ang bawat isa sa mga ito ay talaga namang may potensyal na ilihis ang direksyon ng ating buhay. Hindi pa huli ang lahat. Pero habang pinatatagal natin ang pagtutuon sa lalong mahalaga, ay lalong lumalaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng buhay na walang kabuluhan. Subalit, kung ang pagbabago ang tunay na asa mo, magsimula ka kay Jesus na siyang may akda ng buhay. Sa Kanya mo matatagpuan ang tunay na layunin at kabuluhan ng iyong buhay. Magtiwala ka sa Kanya at asa ka pa.
1: Balita kag iban pa.
0: Madam, giyad nga salamat Pastor Jebo Banzuelo. Kasi na ang reminder, kada isa sa atin may arasang purpose. Focus kita dira sa atin nga purpose, sa atin nga kabuhi. Kung hindi mo pa balaan subong kung anong purpose ng iyong mga life, at hibaloon natin kag

0: Muo natin, ano ang atin niya responsibilidad? Pero mahimo lamang natin ina kung... Mahimo lamang natin ina kung kita magpabilin dira kay Hesu Kristo. May gitong reminder ni Pastor Jebo, sa iya lang gid kita magasalig.
1: Balita!
0: Alas 4:18 ang aton oras abyan.

kag subong sa atong balitaan. Dulong sa aton ni Miga Joy. Dari sa aton niya programa Balita Kag Iban Pa. Para sa first part sa aton niya program, ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado.

0: maayong hapon na biyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, September 15, 2026 sa aton balitaan. Dali sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Iga Joy Kawayan Combatier. LGU Coronadal nakigbahin sa handog ng Pangulo 2026. Bamboo resources sa tupi ginaimbentaryo sang UPLB. DNR 12 ginpabutyag ang importansya sang Salcak Cave. Pulo ka CTG kag militar nag-inkwentro hanay sa Tiboli. Armas kag iban pa nga kagamitan na recover. South Cotabato ginapabakod ang preparasyon sa kalamidad paagi sa RDANA training. Cotabato ginapabakod ang kahandaan sa nutrisyon kun may kalamidad. 3.4 million mga balor sang shabu na kumpiskar, drug suspect arestado sa Dato Piang, Maguindanao. Cotabato City Government nagpatuman sang work from home kag class suspension isip precautionary measure. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nakigbahin ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa programa nga handog ng Pangulo 2026 isip kabahin sang selebrasyon sang kaadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginpatigayon sa Barangay Saravia kag naghatag sang nagkalain-lain nga serbisyo sa mga residente. Ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquiel ang aktibidad upod kay City Councilor Ellen Grace Suberi Albios kag mga opisyales sang Barangay Saravia sa pagpangunan ni Kapitan Ruel Artil. Nakigbahin sa programa ang mga representante sa nagkalain-lain nga partner agencies kag pribado nga sektor, lakip ang PhilHealth, Philippine Army kag iban pa nga stakeholders. Lakip sa serbisyo nga ginhatag sa mga residente ang libre nga pulo ka kilo sang bugas, e-governance, profiling automation registration, yakap registration, medical mission, paglibre nga gupit. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Mayor Araquiel ang importansya sang maayo nga koordinasyon kag pagbinuligay sang pampubliko kag pribado nga sektor agud masiguro ang paghatag sang dekalidad kag madasig nga serbisyo sa mga pumuluyo. Ginsuguran na sang University of the Philippines Los Baños College of Forestry and Natural Resources o UPLB-CFNR ang pag-usisa kag pagmapa sa mga kawayan sa tupi. Abahin ini sang Bamboo Resources Inventory and Technology Enabled Mapping in the Philippines o Bright Map Program nga may tinutuyo nga mahibaluan ang kadakuon, mga sahi kag lokasyon sa mga kawayan sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Antes ang aktual nga field activity, ginpatigayon anay ang presentasyon sa mga resulta kag impormasyon parte sa Bamboo Resources Inventory kag mapping sa Dreamweavers Hotel sa Coronadal. Pagkatapos ini, nagpadulong ang UPLB-CFNR team Sa mga barangay sang Cebuano, Pulunoling, Kablon, Kaglinan, agod magpatigayon sang bamboo sampling kag geotagging. Takip sa mga ginhimong aktibidad ang pagtumod sang lokasyon sang mga talamnan sang kawayan kag pagkolekta sang mga datos sa agod mahibaluan ang nagkalain-lain nga sahi sang kawayan nga makita sa lugar. Gina-expectar nga makabulig ang mapping kag inventaryo sa mas maayo nga pag-atipan, pagdumala, kag pagpauswag sang kawayan sa tupi. Nag-engkwentrohanay ang tropa sang 105th Infantry Battalion kag ginabulubanta pulo kaarmado na miyembro sang Communist Terrorist Group o CTG sa Sitio Libe, Barangay Tudok, Tiboli. Banda alas 8:20 aga sang Lunes. Base sa report sang 60th Infantry Division Joint Task Force Central, naglawig ang engkwentro sang pulo ka minutos antes nag-atras ang armadong grupo. Sa ginpatigayon nga clearing operation, naka-recover ang mga sundalo sang pila ka armas, communication equipment, cellphone, medical kit kag mga dokumento. Nagluntad liwat ang engkwentro sang hapon kun sa diin naka-recover ang tropa sang M16 rifle, anti-personnel mine, grenade, mga magazine, bandolier, binoculars kag mga personal nga kagamitan kag iban pa nga dokumento. Sunok kay 6th ID Joint Task Force Central Acting Commander Brigadier General Ricky Bunayog ginpatigayon ang operasyon sa mahinalungon nga pamaagi kag suno sa prinsipyo sang human rights kag nagapadayon nga mga kasuguan. Ginawhag man sini ang mga nabilin nga miyembro sang grupo na talikdan na ang armado nga pagpakigbato kagamito ng oportunidad nga magbalik sa sabakan sang gobyerno. Ginapabakod sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sang South Cotabato ang kapasidad sa mga emergency responder sa pag-atubang sang kalamidad paagi sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA Training. Pinutuyo sang training nga mapauswag ang ihibalo kag ikasarang sang mga miyembro sang South Cotabato PDRRMC Response Cluster kag iban pa nga emergency responders sa madasig nga pag-assess sang damyos kag pagtumod sang gilayon nga kinahanglanon sa mga komunidad nga naapektuhan sang kalamidad. Importante ang RDANA sa pagkuha sang insakto kag masaligan nga impormasyon mamangin basihan sa mas madasig nga pagdesisyon kag paghatag sang nagakaigo nga bulig sa mga apektado nga residente. Agi sa nasambit nga pagbansay, tinutuyo sang gobyerno probinsyal nga mapatuman ang mas organisado kag mas koordinado nga sistema sa pagresponde sa tion sang kalamidad.

gintalakay sang Department of Agriculture o DA-12 ang mga nakaplano nga proyekto kag programa para sa sektor sang agrikultura sa Malungon sa ginpatigayon nga courtesy visit sa LGU. Pangunahan ni Regional Director John Pascual upod ang iban pang empleyado sa ahensya ang pagbisita sa opisina nanday Mayor Bong Constantino sa Municipal Compound sa Malungon. Tinutuyo sa pagsinapol nga talakayon ang mga plano na proyekto sa agrikultura nga makabulig sa mga mangungumak ug mapabakod ang sektor sang agrikultura sa Banwa. Natalakay man ang preparasyon para sa tatlo ka adlaw nga pagpanagtag sang Residential Assistance Fund para sa mga mangungumak kag mangingisda nga natalana tubtob buwas nga adlaw. Inexpektar nga makabulig ang mga programa kag pondo sa paghatag sang dugang suporta sa mga mangungumak kag mangingisda sa Banwa. Ginpabakod sang gobyerno probinsyal sang Cotabato ang kahandaan sa mga health kag nutrition workers sa pag-atubang sa problema sa nutrisyon kun may kalamidad. Inipaagi sa tatlo kaadlaw nga Nutrition in Emergencies o NEET training ang ginpatigayon sa September 8 tubtub 10. Nakigbuylog sa training ang 30 ka miyembro sang Provincial Nutrition Committee kag mga health kag nutrition worker halin sa pinili ng mga Banwa sang probinsya. Sa pagbansay gintudlo ang mga importante nga tikang sa pagresponde sa mga kinahanglanon sa nutrisyon antes sa tion kag pagkatapos ang emerhensya o kun kalamidad. Natalakay man ang 4 ka minimum service packages kag mga pamaagi sa pagkolekta kag paggamit sa impormasyon para sa madasig kag insakto nga pagdesisyon. Naglabot sa 3.4 million pesos ang ginabulubanta nga balor sang ginapatihan siya bunga na kumpiskar sang gintingob nga pwersa sang PIDEA, PNP kag Philippine Army. Ini sa bypass operation sa barangay Kanguan, Dato Piang, Maguindanao del Sur. Suno sa PIDEA ba arm, kaagi sa PIDEA Maguindanao del Sur Provincial Office, malampuson nga nakumpiskar ang ginabulubanta 500 gramos sang suspected shabu halin sa isa ka drug personality nga din kilala kay alias Toy, 32 anyos, taga Barangay Buayan, Dato Piang. Ginpatigayon ang operasyon sa pagbuligay sang mga otoridad. Itinar na ang suspek sa PIDEA Barm Jail Facility kag mga tubang sa kaso nga pagbayular sa Section 5 Article 2 sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpatuman sang pila ka precautionary measures ang Cotabato City Government umpisa subong adlaw tubtub sa 18 kasunod sang insidente nga natala may kaangtanan sa ginpatigayon nga una nga Bangsamoro parliamentary elections. Sa idalom sang bag-o nga work arrangement, mag-work from home anay ang mga empleyado sang city government, magluwas sa mga empleyado nga kabahin sa essential services, health emergency kag disaster response, peace and order support kag iban pang kinahanglanon nga frontline services. Suspendido ang face-to-face classes sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa syudad. Ipatuman ang asynchronous learning samtang mga nakatala ng eksaminasyon ipaiway anay paghatagan sang bag-o nga schedule. Para sa pribado nga sektor, lakip ang mga opisina, negosyo, establishmento kag bangko, mahimo sila magpatuman sang work from home, flexible o kon alternative work arrangement, depende sa desisyon sang management. Tinutuyo sini nga maproteksyonan ang seguridad kag kaluwasan sang publiko samtang nagapadayon ang paghatag sa mga importante nga serbisyo sa komunidad. Nagapadayon man ang koordinasyon sang Cotabato City Government sa mga concerned authorities kag mahimo pa magpagwa sang bag-ong advisory kung kinahanglanon. Mayad to ang madulong mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa.
Inyo, Tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Kasunod ang Hudyat Balita, upod ang 702 DZAS.

0: is, what are the shares of stocks declared by the vice president in the personal property portion of those salient in relation to her business, her and her husband's business interests? There are any more.
1: Based on the salient declarations, wala pong dineclare na shares of stocks si Pipi Sara.
0: At magkano naman po, how much is the declared shares, cost of acquisition or yung puhunan niya para doon sa mga businesses na nabanggit po yun for 2019, 2020, at 2021?
1: Based on the salient submissions, wala pong nakadeclare na acquisition.
2: Gayun din, lumaki ang cash at hand at perang nasa bangko ni Duterte Carpio mula 2007 na 2 milyong piso sa 6.35 milyon pesos noong 2017, ngunit hindi na nagdeklara ang Vice Presidente ng hawak nitong pera simula 2019 hanggang 2025. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Mga kongresista kumbinsido na mako-convict si Vice President Sara Duterte Carpio kung pahahalagahan ng Senator Judges ang lahat ng ebidensya. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Kumbinsido si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, isa sa mga nag-endoso ng impeachment complaint na mako-convict si Vice President Sara Duterte kung pahalagahan ng mga Senate judges ang mga ebidensya na ipresenta ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court. Sa break time press conference, sinabi ni Abante na, ang pag-endorso pa lang ng impeachment complaint, nakita na niya ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang alegasyon. Aniya ang Vice President mismo ang nagsiwalat ng kanyang sarili. Walaan niya siyang duda sa kanyang isipan na mako-convict si VP Sara kung pahalagahan ng Senator Judges ang lahat ng ebidensya. Para kay Deputy Speaker Paulo Ortega, sinabi niyang kung pakiramdam ni VP Sara may immunity o untouchable, na perfect na nila ang gawain ganito na parang confidential funds. Ito anya ang sinasabing operasyon ng Duterte sa kanilang panunungkulan sa local government hanggang sa national position. Bilang isa sa nag-endorso ng impeachment complaint, nais ni Ortega na humarap si VP Sara at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio sa impeachment trial upang direktang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanila. Marami anya silang dapat ipaliwanag sa mga katanungan ng kanilang kayamanan at business interest. Sa katunayan anya, mula pa noong hearings ng House Quad Committee at Good Government and Public Accountability, nais na nilang humarap ang mag-asawa bilang mga resource persons. Gusto anya nilang makita na masagot ang malaking question mark. Sa panawagan ni VP Sara na mag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tahasang sinabi ni Ortega na mauna na muna ang pangalawang pangulo na magbitiw sa tungkulin upang mabuwasan ang problema ng bansa. Hindi anya lahat ng pahayag ni Pangulong Marcos ay babaligtarin at iibahin ang interpretasyon. Simple lang anya ang sinasabi ng Pangulo at kahit elementary ay maintindihan. Samantala, sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng pangalawang Pangulo, tumaas ang deklaradong net worth sa 91.4 million mula unang taon sa elective public office ng 2007 hanggang 2025. Nagdeklara si VP Sara ng net worth ng mahigit 7 million noong 2007, mahigit 98 million naman noong 2025. May kabuang 91 million mahigit ang itinaas sa period na covered ng records. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Pagpapaikting sa kahandaan bago pa dumating ang mga sakuna at kalamidad, naging sentro ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Nanawagan ang Pilipinas para sa mas matibay na kooperasyon sa hanay ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng disaster resilience. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binasa ni Executive Secretary Ralph Recto sa pagbubukas ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Conrad Hotel sa Pasay City, binigyang diin ang mga inisyatibo ng Pilipinas pagdating sa disaster preparedness, early warning systems at anticipatory action. Kasabay nito ang pagpapahusay pa rin sa koordinasyon at mutual assistance sa ASEAN member states. Binigyang diin na ang disaster resilience ay nararapat na pagtulong-tulungan ng lahat, kaya tinimok ni Recto ang ASEAN na paghandaan hindi lamang ang mga panganib na kinakaharap ngayon sa rehiyon, kundi maging ang mga banta na uusbong pa lamang sa hinaharap. Sa high-level conference na ito na bahagi ng ASEAN hosting ng Pilipinas, ay nataon sa ika-20th anibersaryo ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response o AADMER. Samantala, sinabi naman ni Office of Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros na maglalabas ang ASEAN ng isang Manila Declaration para pabilisin ang mga programang alinsunod sa AADMER. Sa press conference, sinabi ni Yuse Cabreros na kung dati ay laging nakatuon sa pagtugon sa mga epekto ng sakuna, mas palalakasin ngayon ang ASEAN ang pagiging proactive at predictive at ang pagsusulong ng prevention and mitigation para mas maging disaster resilient ang rehiyon. Dagdag pa ni Cabreros, isa sa mga pwedeng asahang maging bunga ng aktibidad ay ang pagpapalakas sa mga lokalidad o komunidad para mabawasan ang pagiging lantad nila sa mga panganib tuwing may kalamidad. Naniniwala ang opisyal na maraming maiaambag ang Pilipinas sa usapin ng disaster resilience dahil sa dami ng karanasan nito na pwedeng kapulutan ng aral ng mga kapitbansa. Isa na nga niya rito ay ang bagong batas sa bansa na RA 1228-7 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act na plano na rin anyang gayahin sa rehiyon. Sa huli, binigyang diin ni Cabreros ang lawak at ang tindi ng epekto ng kalamidad, hindi lamang sa buhay kundi maging sa kabuhayan at ekonomiya, kaya mahalaga na maagang maghanda ng mga hakbang para matiyak na magtutuloy-tuloy pa rin ang normal na pamumuhay sa kabila ng pagtama ng sakuna. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, ASEAN International Media Center.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Halos 600,000 na pabahay na ipamigay ng administrasyon mula noong Hulyo 2022. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng pabahay sa Disciplina Village, Arcong Bato, Valenzuela City. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na aabot na sa halos 600,000 na housing units ang natapos ng kanyang administrasyon sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program na sinimula noong Hulyo 2022. Pinakahuli nga dito ang 333 na benepisyaryo sa Valenzuela City na tumanggap ng housing unit certificates mula sa Pangulo. Sinabi ni Pangulong Marcos na puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan para punan ang kakulangan sa pabahay sa bansa. Makaasaan niya ang taong bayan na magtutulungan ang national at local governments, gayon din ang mga komunidad at ang pribadong sektor para maipagpatuloy pa ang mga pabahay programs sa buong bansa. Binigyan din pa ng Pangulo na desidido ang kanyang administrasyon na matapos ang problema sa pabahay at nang mapagkalooban ang mga mahihirap na pamilya ng ligtas at maayos na komunidad. Sa ganitong paraan, mas magiging ligtas aniya ang mga dating informal settlers kapag panahon ng tag-ulan o baha, bukod pa sa pagpapanatiling sila ay malapit sa mga ospital, mga paaralan at iba pang serbisyo publiko. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa mga benepisyaryo na alaga ang mabuti ang kanilang mga bagong bahay at gamitin ito bilang pundasyon ng kinabukasan ng kanilang pamilya. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Bagong official mugshot ni dating Congressman Speaker Martin Romualdez inilabas ng DILG. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
7: Iprinsinta ng Department of the Interior and Local Government ang bagong official mugshot ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nitong Martes, matapos siyang ilipat sa New Quezon City Jail sa Payatas, alas 10:09 kagabi nitong Lunes mula sa Philippine General Hospital. Sa press conference sa PNP headquarters, ipinaliwanag ni DILG Secretary John Vic Remulla na ito ay batay sa mandato ng Sandigan Bayan 3rd Division. Hindi kagaya ng unang mugshots noong naaresto noong September 7, ang bagong mugshot ni Romualdez ay nakatayo na ito suot ang standard na dilaw na Persons Deprived of Liberty o PDL shirt ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Batay sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, isinailalim si Romualdez sa booking procedure noong ito ay nasa hospital bed. Ayon naman kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, matapos ang booking procedures ay dinala ito sa kanyang assigned cell sa isang infirmary ward kasama ang tatlong iba pa. Walang aircon at tanging malaking exhaust fan lamang. Sa panig naman ni Romualdez, inihayag ng abogado nito na si Attorney Adi Fajardo. Nasa kasalukuyan ay wala itong personal na access sa kanyang kliyente. Tiniyak ni Attorney Fajardo na nakahanda ang legal team na ipagtanggol si Romualdez na tiniyak na siya ay nagsasubmit sa proseso at haharapin ang lahat ng mga paratang sa kanya. Pinaghahandaan na nila ang pahayag ng ombudsman na magpipresenta ng 20 testigo at hanggang ngayon ay wala anya silang natatanggap na anumang statement. Hindi naman sa arraignment at pre-trial sa Sandigan Bayan ay tinakda sa araw ng Miyerkules, September 16, inihayag ni Attorney Fajardo na nakasalalay ang pagharap nito sa BJMP at sa in-house doctor para ma-assess ang kalusugan ni Romualdez. Isang linggong na-confined sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City sa Romualdez at inilipat sa Philippine General Hospital sa Maynila. Kinakaharap ni Romualdez ang plunder case sa anti-graft court kaugnay sa umano'y kickback sa mahigit 7 bilyong piso na iba't ibang government projects mula 2022 hanggang 2025. Lynn Garcia Del Cruz, FEBC Network News, DILG.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Asylum application sa Austria ni dating presidential spokesperson Harry Roque na deny ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, Roque giniit na walang katotohanan ang pahayag. Ang detalye mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
7: Isiniwalat ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na na-deny o tinanggihan ng asylum application ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na kasalukuyang nasa Austria. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na bigo umano si Roque na makakuha ng asylum dahilan upang nakahanda na ito anumang oras na hilingin ang pag-aresto kay Roque. Sa sandaling maglabas na ng Red Notice, ang International Criminal Police Organization o Interpol at kikilos na ito para mapabalik na si Roque sa bansa. Iginit ng kalihim na napasunaan niya o natapos na ang 5 o 6 na buwang palugit para sa asylum application ni Roque. Sa kabilang panig, mahigpit na pinabulaanan ni Roque ang naging pahayag ni Interior Secretary Remulla at iginiit na patuloy pa rin nakapending at wala pang pinal na desisyon ng Australian Government Authorities sa asylum application nito. Binigyan din ni Roque na isa itong fake news, misleading at walang existing rules kaugnay sa 5 buwang palugit. Sa katunayan, hanggang sa kasalukuyan ay submitted for resolution pa ang kanyang aplikasyon. Dahil dito, sinabi ni Roque na dapat maging maingat sa pagbibigay ng statement ang mga public officials hinggil sa jurisdiction sa isang dayuhang bansa na isang sovereign state. Matatandaan, noong November 2025 ay kanselado na ang Philippine passport ni Attorney Harry Roque na naharap sa mga human trafficking case sa Pilipinas. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG.
4: Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 83 centavos, Canadian dollar 45 pesos and 20 centavos, Australian dollar 44 pesos and 84 centavos, Singapore dollar 49 pesos and 46 centavos at Saudi riyal 16 pesos and 73 centavos.
3: Oh,
8: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 2, Talata 2, ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan.
8: Hudyat Balita.
4: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 15 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
8: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, 8 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon.
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
11: Real travels.
12: Value for money.
11: Food trip.
12: Accommodation na sulit.
11: Real travels.
12: Because adventures are the best way to learn.
13: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your host for this segment. And guys, we will have a very adventurous episode for today's video. Kasi today, nandito pa rin tayo sa Dubai for our Dubai travel series. And ngayon, pupunta tayo sa Dubai Safari Park. Kaya guys, madami tayong makikitang animals ngayon, left and right. Talagang hindi lang to zoo guys ha, it's a whole safari park. Actually, parang city dito sa Dubai Safari. So guys, join me sa aking day in the life dito sa Dubai Safari Park. At tara, mag-adventure tayo today. And tingnan natin kung ano yung mga animals na makikita natin dito. Tara, samahan niyo ako guys.
14: So we started off by, of course, buying tickets. And yung ticket nila, it is priced at 50 dirhams. That is the basic day entrance nila. For the day tour, you can walk around the Dubai Safari na. But na-sold out kasi yung gusto naming ticket, which is yung 90 dirhams nila na package, which includes a safari journey. So it's a guided tour with a lot of exclusive access sa mga iba pang places sa Dubai Safari Park. And it also has unlimited train rides. Kasi malaki yung Dubai Safari Park eh. It's a 119 hectare wide jungle talaga yung peg. So parang it would be helpful if we would avail sana the unlimited train rides. But since sold out na guys, ayun, kami nag-avail ng 50 dirhams na basic package nila. But it was still worth it kasi we were still able to walk around the park and very walkable naman yung park itself. So the park is divided into different villages. So iba't ibang village, meron siyang explorer village, may kids farm, may Asian village, meron din siyang African village, meron siyang African village and Arabian desert safari. So ang dami-daming villages, tapos may mga category silang pinapresent doon per village of different kinds of animals, reptiles and different other mga species. So napakaganda nitong Dubai Safari Park. Napaka-organized niya actually. And you can explore per village and you can take rest in between. So, pagpasok namin guys, amazed kami because it's not your typical safari eh. Parang hindi talaga siya yung typical mo na zoo na pagpasok mo, nandiyan na yung mga animals. So, it's like exploring a Disneyland type of area na merong mga theme talaga sila per village. Except walang rides, no? Makikita mo lang yung mga animals, but then super ganda on how they presented the themes per village. And the first village na pinuntahan namin, guys, was the African village. And talagang nasalubungan kami ng ano, talagang nakakita kami ng napakagandang set of species dito. We actually entered the reptile house dito sa African village. And grabe guys, the thing that I really like about dito sa Dubai Safari Park was that since it's situated nga sa Middle East, talagang nalikom nila almost all the kinds of species ng mga animals from different parts of the countries. Talagang in-import nila. So I can really see dito, we saw the reptiles here from Egypt, may nakita kaming reptiles from India, meron kaming nakitang mga animals from Pakistan, from different countries, no? Asian, Middle Eastern countries, and even the countries sa North America and other continents. So, napakaganda kasi yung mga nakita ko sa Philippine Safari and sa mga Philippine zoos, like sa Subic Zoo and the other zoo sa Philippines, of course, iba yung experience here sa Dubai Safari Park, guys, kasi makikita mo talaga yung different, yung you will really see a wider range of reptiles and animals here na hindi mo makikita sa Pilipinas. So talagang napaka-worth it niya. So we were still going around the reptile house for a bit of a moment, and talagang ang dami naming nakita ng mga, hindi ko talaga to nakita kahit yung nag-field trip ako ng bata ako sa mga zoo, ganun. It's really a new experience, and dito din ako nakakita, guys, ng Komodo dragon. Napakaganda, guys. It's really big. Sobrang amazed na amazed ako. And dito sa reptile house na to, kompleto sila, from iguanas, from different colors ng mga snakes, to even mga bullfrogs na mukhang ano, na mukhang siopaw, ganun, siopaw na green. Sobrang gaganda ng mga reptiles here, looking at their patterns, and may nakita kaming snake na may pattern na ano eh, na parang orange yung stripes niya and beige yung color niya. Oh, it's really nice. We also saw different types of chameleons. Ang galing lang. Sa una, hindi namin nahanap yung chameleon kasi syempre, ano siya, nag-camouflage. Pero yun, guys, we are done sa reptile house and talagang nagutom kami agad kasi parang medyo brunch time kami dumating dito sa Dubai Safari Park. So, ang maganda dito, per village, guys, every pasok mo. Pagpasok mo sa village, meron talaga silang mga food courts available, yung mga outdoor alfresco dining na mga snacks and desserts and drinks. So talagang kahit medyo mainit, medyo sunny day talaga, kami pumunta sa Dubai Safari Park, we were able to really take a rest muna outside, and ayan ako, kumakain ako ng ice cream. Nag-crave ako ng ice cream kasi nga mainit. And then, of course, nasa Dubai tayo, so I ate a shawarma. So, napakasarap, guys, ng shawarma sa Dubai. Share ko lang. I-try niyan pag muna kayo sa Dubai. So, yun, guys, naka-fuel up na kami, kumain na kami, and then we proceeded to the next area, which is the bird sanctuary. So, napakaganda ng bird sanctuary, guys. Sobrang laki niya, actually. Pagpasok namin, ang dami namin nakitang birds, of course. Pero ang galing kasi yung mga birds na to, pinapakawalan sila sa loob ng sanctuary kasi pumasok kami sa birdhouse na yon. And that birdhouse or bird sanctuary is really a big type of area na merong net sa taas. So, parang open space siya for birds to fly, and talagang makakasalamuha mo sila in a near distance. So, yun talaga yung na-appreciate ko dito. Kasi hindi nila yung parang kinukulong yung mga birds. Hindi nakakulong yung mga birds sa parang mga net or sa mga bakal, tapos sisilip ka lang. This is actually a great idea na ginawa ng Dubai Safari Park. Kasi papasok ka naman. Kumbaga, tayo yung nag-adjust sa kanila. Tayo yung pumasok sa

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DZAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong paboritong programa kapag Tuesday afternoon, ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Siyempre, shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. At syempre, ang mga awiting ating papatugtugin sa araw na ito ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at maging sa ating paboritong mga digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Xbox, marami pang iba. Amazon Music, YouTube Music, at maraming pa po mga platforms, over 100. Pwede niyong pagpilian. But for now, ito tayo, tutok lamang sa ating programa at papatugtugin natin ang third installment ng Salilika Volume. Yan po ang Volume 3, Salilika 3. Simulan na natin, pero bago yan, reminder, pwede niyo po kami mapakinggan sa 702DZAS mobile app. I-download lamang po sa inyong Play Store or Apple App Store ang 702DZAS mobile app. Simulan na natin, unang awitin, likang awitin ni Raymond Di, siya rin pong umawit, Ako'y Kristiyano. Walang Hanggang Pag-ibig, likang awitin ni Ricky Sanchez, at inawit ni Ati Maru Cepeda Javier. Mundo, inawit ni Ramon Marcello Jr., at inawit din niya, siya rin po ang kompositor. At sa Panginoong Jesus, yan po, acoustic version ng Papuri 4 song, yan, ang likang awitin ni Ranera Ulcamara. Ito naman ay inawit ni Terry Javier Ellis. At matapos niyan, magsisingin tayo nilang mga awitin sa ibang album ng Papuri at sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CCAS.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awitin sa Popuri Radio Show Tuesday Edition featuring sa Relica 3 album. At ito po ang mga awiting, ito yung mga laging paborito na nire-request nung ating mga titos at titas noong 1990s. At ginawang album, ito yung third installment, volume 3. At patuloy nga ating na-enjoy yung mga awiting ito. Dahil ito yung mga classic songs, ano? At who would have thought, ano? Yung mga panahon na yun ay mga batang kompositor at mga awit na jajam sa music recording studio ng Far East Broadcasting Company. Ito pa lang magiging mga classic songs ng hinaharap na henerasyon. Ayan, napakaganda at ipagpatuloy natin ang mga musikang ito sa pamamagitan ng pakikinig at pag-promote at especially when we sing them sa ating mga fellowships. Kaya ituloy-tuloy natin ang awitin ng Papuri sa pamamagitan ng Sarilika album. Ito, sundan na natin mga awitin. Kalooban, likang awitin ni Isagani Lisero, siya rin po ang umawit. Kay ganda, napakaganda talagang awitin. Ito ay kolaborasyon ng dalawang Bobot. Ang kompositor po ay si Bobot Almasco at ang umawit si Bobot Oliva. Yan. Next song, aba, dito pala yan. Likang awitin na inyong lingkod, pagkakaisa, pag-asa. At ito po ay inawit ni Lorraine Ancheta. Meron akong alam, likang awitin ni Kelly Badon at inawit ng kanyang mga kapatid, The Badons. At matapos dyan, magsisingi tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: We played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show. At syempre, yung mga nagpadala ng Bible verses, yan ang mapapaborito ko. Simulan na natin kay Faustina Frankie Abla. Naku, maraming salamat kapatid sa pagpapadala ng Bible verse. Pero bago yan, sabi niya, gandang hapon Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 46:1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. From Len Agdon Reyes, isa pang masipag na magpadala ng Bible verse. Salamat sa iyo, kapatid. Ang Bible verse ay Isaiah 53:6. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya'y ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Sabi niya, mapagpalang hapon, Master Junji. Yan ay bilin ni Len Agdon Reyes. Sabi niya, God bless po. At papuri, always listening from Palayan, Nueva Ecija. Len Agdon Reyes, God bless din sa'yo. Yan, God bless you back. Yan. From Milet Lirio, aba, may Bible verse 10, John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Life verse niya daw yan. Amen and amen. From Cory Alejandro, blessed afternoon. Sa Diyos ang papuri, always listening to 702 DZS FEBC Radio. Pero wala siyang Bible verse. Nalungkot ako doon. Anyway, tuloy tayo kay Brother Epifanio Salvador. Good afternoon always. Listening to Papuri. At meron siyang pabaon na Bible verse. Ito po ay Matthew 5, 2 and 3. And he opened his mouth and taught them saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Amen and amen to that. From Nancy Lansing. Sabi niya, good afternoon po. Thanks. My life verse for today is... Ah, hindi pala live verse. My verse for today. Yan. Ang kanyang verse sa araw na ito ay 1 Samuel 2:9b. It is not by strength that one prevails. Ba, maganda yan. Gusto ko rin yan. Ang sumunod ay nakalimutang magpadala yata. Magkasunod na mga bumati. Hindi, isa lang pala hindi nagpadala ng Bible verse. Yung kanina at yung ito naman si kapatid. Pero bago yan, ay gusto kong ipaalala na pwede po kayong magpadala na inyong... mga request din ng awitin or meron kayong prayer request bukod sa inyong mga Bible verses. Sabi ni Estella Razon, good evening po Sir Junji, nakikinig dito sa Guagua, Pampanga. More blessings DZS family. At last but not the least, hindi pa pala, meron pa palang tatlo. Si Albert Cubang, yan, kala ko last ka na Albert eh. Si Treblasi, mapagpalang hapon po, Master Junji at sa lahat ng kapapuri. Ang gaganda naman classic papuri, sarap pakinggan at sabayan, nakikinig po online. Kanyang Bible verse ay Psalm 145, 18-19. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao.

Kaya ho, ang sabi nung Psalm 139, verse 23 to 24, "Search me, O God, and know my heart. Point out anything in me that offends you, and lead me in the everlasting way." So dito po sa passage, talagang yung pagpapasiyasat sa Panginoon. Ito po ay kapakumbabaan sa harapan ng Diyos sapagkat meron tayong pagkilala na tayo po ay makasalanan, na tayo po ay nagkakamali, at kaya nga nais natin na ang Diyos ay sa atin tayo. Hindi naman tayo perpekto eh, pero dapat sinsero. At ang ibig sabihin po ng sinsero, eh naroon ang kahandaan ng ating puso na talagang maging matuwid at maayos sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo tumitigil sa pagsusumikap sa pamumuhay ng tama. Kaya nga, ang kanyang panalangin eh, "Search me, O God." Napakaganda yung ano, no? "Point out anything in me," no? Kung meron mang mga bagay sa aking puso, sa aking buhay, na sa inyo po ay hindi kalugod-lugod, ituro mo sa akin. Ituro mo sa akin. Kasi yun nga eh, dahil sa mundong ginagalawan natin, ang problema paminsan, may mga bagay na mali pala, pero tinotolerate na natin sa buhay natin. Minsan mali na pala, pero ginagawa natin, pinagpapatuloy natin, at hindi natin naiisip na ang mga bagay na ito ay dapat itama, ituwid, baguhin sa ating buhay. So this is a very important step. Start with your relationship with God. At yan po ay hindi lamang isang beses gagawin. You have to regularly ask yourself, meron ba akong ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos? And you have to regularly ask the Lord, "Lord, is there anything in me that I am hiding, rationalizing, or maybe even compromising?" So that's the first one. Yung pangalawa po, decide your convictions before you are tested. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kailangan klaro na yung position even before you make a decision. Di ba? Nauna na ho yung position kaysa ho yung decision. Kasi bakit? Paminsan, kaya ho tayo nauuwi sa pagkukompromiso o paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos kasi nandyan na yung pressure eh. Minsan ho, ang pressure talagang ang epekto niyan. Sabi nga, yung isang bagay na maliwanag na hindi tama, hindi dapat, minsan po napag-iisipan pa natin na baka pwede, susubukan pa natin gawin. Bakit po nangyayari yon? Kasi nga may mga times na maliwanag na hindi dapat, but under pressure, our perspective changes. Nababago ho pag nape-pressure. Di ba naririnig niyo yan? Halimbawa, may mga naa-aresto na nagnakaw, biglang magsisisi at sasabihin nila, "Hindi ko naman talaga ginusto, di ba? Nadala lang po ng matinding pangangailangan." Totoo naman eh, ang matinding pangangailangan po bumabago sa pananaw ng isang tao. Minsan yung hindi mo gagawin under normal circumstances eh nakaka-tempt na gumawa ng hindi tama. Naalala niyo yung Proverbs chapter 30 verse 7 to 9? Di ho ba't ang sabi doon, "Lord, give me two things before I die. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches." Huwag mo kong pahirapin, huwag mo rin akong payamanin. At sabi niya, "Give me just enough to satisfy my needs. For if I become poor, I may steal and thus cause shame to God's holy name. If I become rich, I may deny the Lord and forget the Lord and say, 'Who is the Lord?'" Intindi, no? Sinasabi niya na baka pag ako'y naghirap, matulak ako sa paggawa ng mga bagay na hindi tama. Eh, totoo naman yun. Kaya nga, ang sabi niya, "Huwag mo akong pahirapin." Ibig sabihin po kasi nito, ang ayaw talaga niya, yung matulak siya sa isang sitwasyon, nagagawa siya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. Kaya ang kanyang kahilingan, eh, "Lord, huwag mo kong pahirapin. Huwag mo kong hayaan na umabot sa punto na dahil sa kahirapan, dahil sa mga pangyayari, eh makagagawa ako ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo." So yan po yon. Kaya nga, dahil mahalaga sa kanya ang ugnayan sa Panginoon, sinasabi rin niya, "Huwag mo rin akong payamanin." Napaliwanag ko na po ito before, but let me explain again.

0: Hindi po siya, hindi against ang Panginoon sa pagyaman. Ang problema lang po, pagka yung biyaya o kayamanan ay higit sa kaya nating i-handle. Nang epekto, masama na. Totoo yan. Madalas po, nakakasama na yung epekto, di ba? Yung bang nung walang-wala ka, ang tapat-tapat mo. Nung maayos lang yung pangangailangan mo, saktuhan lang, wala ka namang struggle sa schedule sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos. Eh bakit nga naman kung kailan na yumaman, sumagana, biglang nakalimutan mo ng Panginoon? Eh kasi minsan yun ang problema eh. Pagka hindi handa ang puso, di ba? Ang tendency po, yung kayamanan pa nga ang naglalayo sa atin sa Diyos. So ang idea po doon ng give me just enough, eh hindi naman ibig sabihin na isang piraso ayos na. Ang ibig sabihin ng enough doon, ano yung within sa capacity natin na pag binigay sa atin, eh hindi makakaapekto sa ating ugnayan sa Diyos. Yun po yun. Kaya napakahalaga, if you want to, for God to bless your life, you must increase your capacity. Minsan kasi hingi tayo ng hingi ng blessing, hindi na nga natin iniisip bakit natin kailangan eh. Di ba? Yung bang hingi tayo ng hingi, tapos ang katanungang napakahalaga po, eh ano bang magiging epekto niya? Kasi usually po, ang nasa isip natin, anong gagawin natin sa kayamanan, eh ang nakikita naman ng Panginoon, anong gagawin ng kayamanan sa iyo? Yan yon. So kung wala tayong ability to manage these things, eh talagang madali ho tayong matatangay. Ang sabi sa Daniel chapter 1 verse 8, Daniel resolved that he would not defile himself. He already had a position even before he made a decision. Maliwanag na sa kanya yung kanyang pamantayan bago pa man siya humantong sa punto na kailangan na niyang pagpasyahan. Yan din ang hamon sa atin. Yan din ang kailangan nating isipin. Tandaan niyo po, integrity is easier to maintain when your convictions are settled beforehand. Pag nandiyan na pressure, mahirap na eh. Di ba? Nag-iiba eh. Kaya nga, mapapansin mo yung emosyon natin, bumabago sa mga pagkilos natin. Minsan, pag galit na galit tayo, may mga bagay po na alam naman nating mali, pero under a negative emotion, parang ang mas tamang gawin ay magalit, di ho ba? May mga times po na pag tayo ay dihadong-dihado o desperadong-desperado, na yung tama, nagmumukhang mali at hadlang sa gusto nating mangyari, at yung mali ay parang gusto na nating i-justify na pwede na rin ito, di po ba? Nagugulo kasi ang isip natin eh. Kaya nga ho, napaka-importante nito, decide your convictions before you are tested. Yun po ang importansya niyan. Kaya nga, alam natin na ang buhay ng tao, pabago-bago ang pagdadaanan, kaya sobrang halaga po na hindi natin hahayaan na yung pressure, yung emosyon, yung ups and downs ng buhay, yung frustrations would change our position. We have to make sure na tama ang puso natin at tayo po ay talagang magiging masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Decide your convictions before you are tested. Okay? Number three. Practice small acts of honesty. Ang ganda nito. Integrity is developed through ordinary decisions. No? So, yung small acts of honesty ay napaka-importante. Na minsan, akala natin, yung mga malalaking desisyon, mga big time na mga pagkilos, eh yun lang ang mahalaga. Ang totoo niyan, kailangan po yung mga maliliit na bagay, tapat tayo doon. Yung araw-araw, the everyday, the regular small decisions. We have to practice honesty in this small acts. Kasi sabi nga sa Bible, di ba, Luke 16 verse 10, one who is faithful in a very little is also faithful in much. Kung nasubukan ka na sa kokonte, eh okay ka na pagdating sa mas marami because you are ready. Ang mahirap po, yung talagang akala natin yung mga malalaking desisyon lang importante, pero kailangan nating tingnan, silipin. Ano ba yung mga maliliit na kapasyahan? We have to be faithful even in these small acts. So yung mga small compromises natin, train the heart for bigger compromises. Small acts of faithfulness Train the heart for greater faithfulness. So yung mga maliliit na desisyon na yan, these are the training grounds. Kung sa maliit na bagay, bumabagsak tayo, ay palagay ko babagsak tayo sa mas malalaki. I remember, ito pong sa buhay ni King Saul. Now, if you remember si King Saul, siya po ang hari na unang-unang naging hari ng Israel, di po ba? He was rejected by God. Ang pumalit sa kanya, ito pong si David. Pagkatapos ni David, si Solomon. Ngayon, bakit pagdating ni Solomon, alam niyo bang nangyari? After Solomon, nahati ng Israel into the northern and then the southern kingdom. Now, ang isang bagay po na gusto kong makita niyo rito, nung si Solomon po ay bata pa lang, kasama siya ng kanyang nanay na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Although he was personally in charge of the construction of the temple, dahil ang nagplano po niyan ay walang iba kundi yung tatay niyang si Haring David, but he was not allowed by God to build the temple, so si Solomon po ang nagkaroon ng pagkakataong buuin ito. Ang problema po kay Solomon, yung divided heart niya at a very young age remained as his weakness. Kaya nung siya po ay nalagay sa posisyon, eh yun na. Yung pagkakahati ng Israel is basically a reflection of his divided heart. Hindi kasi settled sa puso niya eh. Kaya nung nalagay siya sa posisyon na siya po ang taga-desisyon, siya na pinakamakapangyarihan, siya na ang may say, ayan na, naglabasa na po ang problema. So if you are faithful in very little, you will be faithful in much. It's a very biblical principle and you can look this up at Luke 16 verse 10. Kaya tandaan niyo po, yung small compromises, these are not just small acts or actions, but these are actually training. Pagsasanay ito. So kung sanay kang mandaya sa maliliit na bagay, eh huwag na ho tayong magtaka kung sa malalaking bagay eh mangyayari ito. As a leader, I have also seen this many times. Usually po, kung ano yung nangyayari sa personal na buhay ng tao, that is a reflection of how a person will lead other people. Nakikita po yan. Kaya minsan po, makikita mo bakit may mga kompromisong gagawin, bakit may hindi tamang gagawin, and behind those compromises are practices which are not aligned with God's will, pero patuloy nating ginagawa. So, practice small acts of honesty. Nakikita man ng tao yan o hindi, maging panatag ang kalooban natin knowing na ang lahat ng iyan ay nakikita ng ating Panginoon. Wala tayong maitatago sa Kanya. Alam ng Diyos yan eh. Kaya nga po, yung katapatan sa maliliit na bagay will be rewarded by more responsibilities for greater and better things. Number four. Make your private life match your public life. Sobrang halaga. Walang kaibahan yung patago at saka yung pampubliko. Okay? Bakit? Kasi sa harapan naman ng Diyos, wala namang ganun eh. Lahat naman nakikita niya eh. Yung nagkakaroon tayo ho ng lihim, eh sa totoo lang, isipin nyo, kanino ba natin talaga naililihim yan? Hindi naman natin kailihim sa Diyos yan. Alam naman niya lahat. So kung naglilihim tayo, sa Diyos lang tayo hindi makapagtatago. Sa tao, kaya nating itago yan. Pero ang dapat nyo pong tandaan dyan, eh siyempre, dahil mahalaga ang nakikita ng Diyos, so successful ka man na maitago mo yan sa tao, but you will not succeed in hiding it from God Himself. So, integrity means there is not a carefully managed public self hiding behind a very different private self. Sa panahon natin ngayon, di ba, usong-uso yung mga social media worthy na parabang pag pinost eh, kay ganda-ganda, kay ayos-ayos, kay tinutino. Pero alam niyo po, kahit yung mga matitinding mga magnanakaw sa kabanang bayan eh, pagka tiningnan mo yung mga post eh, kagalang-galang, di ho ba? Parabang hahangaan mo, mabibilib ka. Pero babalik at babalik tayo, yun ba ang totoo? O yan ba ay paraan lamang para itago ang katotohanan, di ba? Eh yun nga ang kailangan nating isipin. So you have to ask yourself the question, am I the same person when nobody is watching? Nagbabago ba yung pamantayan pag may nakakakita o wala? O nananatili ba ako sa tama may makakita mang kapwa o wala, sapagkat alam natin na ultimately, nakikita ng Diyos ang lahat. Napakabigat na responsibility po ang integrity. Marahil sasabihin natin, ang hirap naman, Pastor. Eh, wala naman ho nagsabi na madali ito. Eh, kaya naman ho mahirap, una, dahil kalaban natin yung sinful nature natin. Likas tayo makasalanan eh. Ang gusto talaga natin yung sumuway, gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos, at ipagpilitan yung mali. Yan tayo. Pangalawa, ang problema natin, yung lipunan na ginagalawan natin, eh sadyang makasalanan. At dahil makasalanan po ang lipunan, talagang mag-struggle po tayo na gawin kung ano yung tama. Kaya ho, napakahalaga para sa atin na pag-isipang napakaigi, pag-isipang mabuting-mabuti, kung paano po natin gagawin yung tama. Kasi pag bumigay na po tayo at hindi natin pinursu kung ano yung tama, tayo rin po ang babalikan, tayo rin po ang mahihirapan, tayo rin po ang magsasuffer. Kung tayo po ay namumuhay na yung mga kausap natin, sumisira sa pangako, nagpapanggap, hindi mapanghahawakan ng mga salita, eh sino bang mahihirapan dyan? Di po ba? Tayo rin eh. Kaya nga po ang integrity is beneficial. It is the path to blessing. It is also the path to becoming a blessing. Kaya hamong napakalaki na tayo po ay mamuhay na merong integridad. At ang integridad is making sure that you love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So sana po ang ating pag-aaral na ito ay nagbigay linaw sa ating pagtatalakay tungkol sa topic ng integrity. And it is my prayer na tunay po na pagsikapan natin ito, yamang sa biyaya ng Diyos eh, kaya nating gawin ito sa ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Nasubukan mo na bang magsipilyo gamit ang non-dominant hand? Halimbawa, kung kaliwa ka na sanay, gagamitin mo yung kanang kamay. Halika, let's reflect on that. Ako si Jo. Ang atin pong text ngayon is mula sa 2 Corinthians 12:9. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Again, that's in 2 Corinthians 12, verse 9. Sa passage po na ito, may big reveal si Paul. Sinabi niya na meron siyang thorn in the flesh. Pero hindi niya dinetalye kung ano man itong pagsubok na to. Basta thorn. Thorn na hindi mawalang-wala sa kanya. And it was out of his comfort zone. He feels limited, probably in pain. But that was not made clear. Ito ba ay in flesh, in principle, pero kasi nga, thorn in the flesh. So maraming nag-iisip na ito ay sa pangangatawan. At tatlong beses niyang inilambing sa Lord na siya ay pagalingin. Maaring sakit, maaring kahinaan, o matinding physical limitation. Tatlong beses na ipinanalangin na alisin ito. And the Lord answered him in a very specific manner. At hindi ito yung pag-alis ng tinik, kundi yung kanyang pangako. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Itong thorn in the flesh ni Paul, hindi kayang inuman ng paracetamol o pain reliever, tapos ay mawawala na. Ibig sabihin, sa sagot na ito ng Panginoon sa 2 Corinthians 12:9, hindi kailangan alisin ang limitasyon, ang kahirapan para maranasan mo, makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. And the Lord sometimes puts us out of our comfort zone. May mga bagay na nakasanayan tayo na ginagawa. Classic example na nga lang dito, kapag ikaw ay natapilok, di ba, masakit yung paa mo. So, ang force na tatanggap ay yung sa kabila na hindi natapilok. Isa pa, kapag nawala ng tubig, o nasira yung ref, o nag-brownout, o yung baterya ng sasakyan, nag-diskarga. Minsan nalalagay tayo sa sitwasyong inconvenient. Pero yung mga ganyang sitwasyon, level 1 pa lang yan. O baka nga, nasa intro level pa lang. Basic. Kumbaga, madaling ma-overcome. Pero paano kung the thorn that never goes away? Yung paulit-ulit, pabalik-balik, o hindi na nawawala. At marami sa atin ang nakakaranas nito. Ang pagsubok, ang thorn in the flesh, hindi nangangahulugang hindi na tayo mahal ng Panginoon. At paalala na sa gitna ng lahat, kasama natin ang Diyos. Hindi magiging hadlang kailanman ang pagsubok sa pag-ibig ng Diyos. Minsan sinusubok ang ating pananampalataya, hindi para tayo ay pabayaan, kundi para lumalim ang ating tiwala sa Kanya. At sa panahong ang pakiramdam natin, pagod na, kulang na, ang paalala ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat. Sa pang-araw-araw na naiisip natin, ang daming kulang. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hindi kailangang maging malakas sa ating sarili dahil sa Kanyang biyaya, doon tayo tumatatag. Ito po yung magpapatunay na sa mundong ginuglorify yung strength, yung victory. Ang faith nagtuturo sa atin ng pag-amin sa kahinaan at mas nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nito. Kapag tayo ay nasasaktan o nahihirapan, the Lord is close to the brokenhearted. Sabi rin po yan sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When our hearts are broken, whether by grief, by loss, by failure, suffering, betrayal, we often feel alone, but this reminds us na God is closest when we are most broken. And He is not just a distant observer. He is a present comforter. Nakakakitaan ko ng kalakasan ang isang babaeng leader na meron siyang anak na PWD, tapos yung kanyang anak requires critical attention. And yet, sa gitna ng mahirap na sitwasyon, nakakaiyak na season, meron siyang space para huminga, para mag-grieve, at the same time, maranasan ang unspeakable joy. Sa kahirapan ng buhay, nakakaranas siya ng kasiyahan. Dito lang napapatunayan na sa gitna ng ating kahinaan, doon nahahayag ang kalakasan ng Panginoon. Yung mga nawala ng mahal sa buhay, sa kabila ng napakalungkot na karanasan na to, nagagawa pa rin nila na maging masaya. Nabibigyan sila ng mga dahilan ng Panginoon kung paano maging masaya. At natututo tayong umasa hindi sa sariling galing, kundi sa biyaya ng Diyos na sapat siya sa bawat sitwasyon. At mapapa-oo tayo, no, na wala talaga tayong maipagmamalaki. Dahil ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng Kanyang biyaya at ng Kanyang kahabagan. Sapat po ang biyaya ng Panginoon. Hindi niya ipinangakong aalisin ang lahat ng pagsubok ng hirap in an instant, pero tiniyak na ang sapat ay ang kanyang biyaya para tayo makalakad araw-araw, para ma-survive natin yung isang araw. Di ba minsan nga kapag sobrang bigat ng pagsubok, ang panalangin mo na lang, Lord, mairaos ko lang ang bawat araw. Mairaos ko lang ang isang araw na ito. At sinasabi sa atin ng Panginoon, kakayanin natin ang lahat ng pagsubok. Ganito naman ang mundo, imperfect, maraming available na thorn in the flesh, ang never-ending na pagsubok sa buhay, hindi nawawala. At ang mahinang bahagi ng katawan, yung counterpart nun, ang magiging source ng kalakasan. At ang ating kahinaan, ang thorn in the flesh, ay maaaring blessing. Hindi ito kabiguan. Blessing kasi ito yung pagkakataon para maipakita ng Diyos sa atin yung kaniyang kapangyarihan, na ang kaligayahan ng tao ay hindi dedepende sa perfection, sa kayamanan, sa kasisikatan, sa kasaganaan. At ang pagsubok ay opportunity para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi kapag lahat ng bagay maayos, madali tayong nananangan sa sarili nating galing. Maraming mayayamang mga bansa ang magpapatunay na bibihira na lamang silang magsimba o i-express yung kanilang pananampalataya kasi they feel like they are already self-sufficient. At kapag dumaan sa apoy ang isang tao, natututong kumapit sa Panginoon. Dalawang bagay, kumapit o maging mapait. Ano ang pipiliin mo? Kapag dumaan ka sa sitwasyong out of your comfort zone, alalahanin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat sa araw-araw. Madalas kasi ang dahilan ng pagkawala natin sa comfort zone ay yung pagbabago ng buhay, di ba? Pagkawala ng routine ng dati nating nakasanayan. Pero sa kabila nito, merong bagong pagtitiwalaan. Sa kabila ng mga plano na nasira, merong pag-asa. Sa gitna ng mga thorn in the flesh o tinig na hindi mawala-wala, ang joy na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay, ang kayang makapagpuno nito. Kaya nga po, kagaya ni Paul, pwede nating i-declare, "Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." 2 Corinthians 12 verse 9.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast naman no, para sa aton nga waragwagan. Nag-umpisa kita sa aton nga broadcast alas 5 sang aga. Kag nagatakop kita alas 9 sang gabi. Okay, kag welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapanamya naman sa inyo nga tanan, nagapangumusta. Kag salamat gid sa Ginoo no, kay nakapahuway naman kita sang nagligan nga gabi, ginbantayan niya kita, kag may regalo naman kita nga isa kadlaw sa aton nga kinabuhi. Okay, kag welcome ang inyong mga shoutout diri sa aton program. No, kung sa radyo ka magpamati, pwede nyo i-text ang inyong prayer request. Okay, ang inyong mga special nga mga greetings subong aaga. Ang aton nga cellphone number sa inyo pag-text 0963-180-1469. Kag ang aton nga FB page or Facebook page, no, kay naka-Facebook live kita subong aaga is 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, 1062DXKI-FEBC Radio. Muna nga itong official Facebook page. So, like, follow, and share na lang na ang itong FB page.

Ayan, so sa mga celebrators naman natin subong, happy happy birthday sa inyo, happy anniversary sa mga nag-iwat sa ilang mga anniversaries, no? Especially ang wedding anniversary. Ayan. Kagayari ang aton pangharana liwat sa inyo, no? Sa mga birthday celebrators naton.

aton nga program, no, kag happy birthday liwat, no, sa mga celebrators naton subong adlaw. Kag kabay nga mangin malipayon kag masadyang inyong celebration. As you celebrate life, celebrate your milestone, no, another year. Kag dakogin na nga oportunidad sa ato, no, nga magpasalamat sa Ginoo. Imagine, no, another year has passed sa inyong kabuhi.

Okay, kaga kaduta sa aton nga meditation subong aga no sa pulong sang Ginoo kay di gini madula no nga pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo kay ang tao hindi mabuhi sa pagkaon lang kundi nga sa kada pulong nga naga no, ginahambal sang Ginoo. Importante ini nga palatukuran or guideline naton sa aton nga kabuhi. Okay? Romans chapter 12 verses 3 to 6 no. Kag subong linga semana ang daw ang at nga daw. Ang aton nga theme is ang stewardship no. Stewardship or ang pagiging maayo nga tinugyanan sang Ginoo. Romans chapter 12 verses 3 to 6. Apostle Paul no. In his epistle to the Roman Christians, sila niya, bilang apostol nga amo ang bugay sang Dios sa akon, ginambalan ko kamo tanan nga hindi kamo maguna-una nga daw si sin o gid kamo, kundi una-unaon ninyo, sing husto kon ano ang inyo mga abilidad suno sa pagtuo nga ginhatag sang Dios sa inyo. Kay kun paano nga ang aton lawas may madamo nga parte kagang kada parte may iya nga buluhaton, kita nga mga tumuluo amuman bisan matuod nga madamo kita, isa lang kita kalawas sa aton paghiusa kay Kristo kay nagaalalangot kita. Nagaalangot kita sa isa kag isa. Kagtungod nga ang kada isa sa aton may iya nga abilidad nga nabaton suno sa bugay sang Dios, gamiton ta ining ginhatag niya kung may ginahatagan sang abilidad sa pagsugid sang mensahe sang Dios, gamiton niya ina suno sa iya pagtuo. Kag kung may ginhatagan sing abilidad sa pagserbisyo sa iya isig katawo, dapat magserbisyo siya kung sa pagtudlo dapat magpanudlo. Kung sa paglaygay dapat magpanglaygay, kung sa paghatag sa mga imol dapat maalwan nga manughatag, kung sa pagdumala magdumala nga may kapisan, kag kung sa pagbulig sa mga nalisdan magbulig nga may kalipay. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Romans chapter 12 verses 3 to 8. Again, diretso ta na lang sa 8, no? Kag salamat gid sa Ginoo sa iyang pulong sa aton subong aga. Kag alinsang Lunes, no, ginistorya naton ang stewardship. Stewardship, butsilingon ang pagiging maayong tinugyanan. And in this particular case, sa Romans chapter 12, verses 3 to 8, ang gift naman iniyang abilidad nga ginhatag balas ang Ginoo, no? Ayan, ginbutang sa imo sang Ginoo. Ang cultural nga background sini, importante nga maintindihan nato, no? Para maintindihan taning grupo sa mga verse nga aton ginbasa, dapat maintindihan naton ang cultural nga background, no? Nga common sa panahon nila Apostle Paul sang nagakabuhi pa siya, no? Kay nasakop sila sang Roma, subot silingon ang kultura sang mga Romano, na-expose ang mga Hudyo, no? Sa kultura sa mga Romano, kag may mga Romano nga nangin Kristohanon. Ang kultura sang Rome, kultura nga nakabase sa social status, no, social rank, kag social honor. Ayan. So ginasulat ini ni Pablo ining iyang epistle to the Roman Christians nga nag-i-start dito sa Rome, no, ang sentro sang Roman Empire. Kag kung nabuhi ka sa panahon nga to, imong makita nga ang sosyedad, ang society sang mga Romans nang do
rangko-rangko, no? Very conscious ang mga tao sang ilang social position, no? Whether manggaranon ka or imol, no? Or you hold a power sa inyong sosyedad, no? You are a powerful individual or wala kagid power. Whether hilway ka o isa ka ka-slave, no? Sa kaulipon. Whether edukado ka or way ka ka-eskwila. Whether bantog ka or wala kaya makilali. So amo na ang kultura sa mga Romano, no? Nang nakabase sa daw rangko, no? Kag madamo ng mga tao gusto nilang i-recognize sila, gusto nila ma-impluwensya sila, no? Gusto nilang maayong ila pangabuhi kay ang imong social standing importante para importante na kay dira mo mabalaan kung paano kay itratar sang iban, no? Kung the more nga mataas ang imong social status, the more nga maayoya ang pagtratar sa imo. Amo na nga ang opening statement ni Paul in Romans chapter 12 in verse 3. Gina-address niya inibilang Roman society nga nang daw nakabasibla sa rangko, no, sa social status. Siling niya bilang apostol nga amo ang bugay sang Diyos sa akon. Siling niya, ginahambalan ko kamo tanan nga hindi kamo maguna-una nga daw si sinogid kamo, kundi una-unaon ninyo ang husto kung ano ang inyong mga abilidad suno sa pagtuo nga ginhatag sang Diyos sa inyo. So, amo ni ang address ni Paul. Ang gina-address niya ining klase bala sang susidad nga nakabase sa rangko-rangko, no? Kung sinong taas, sinong nubo. Muna, for by grace given to me, siling niya, I say everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. So gina-confront ni Pablo ang tendency bala naton nga gina-measure ta ang aton nga kaugalingon, kay gina-compare ta ang sarili ta sa iban. Usually amo na eh, bisa hasta subong, no? Masiling ka nga daw mas taas ko ni sa iya, ya. Mas may iniskwilahan kuya kumpara sa iya. Amo na bala. Kay amo na sa Roman culture, no? Daw conscious sila kung sinong taas, sinong nubo. And so, siling ni Pablo, sa iglesia, ya, hindi na yung status ang ginaistoryahan da, kundi nga, kunara ka na kay Kristo, ang pamangkot da, ya, kung matutom ka ba nga naga-serve sa Ginoo. Ayan. Kag, ang ila mismo iglesia, no? The church in Rome is composed of mga Jewish kag mga Romans, mga Gentile. Kag lain-lain sila, naghalin sila sa lain-lain nga relihiyon, lain-lain nga cultural kag social nga background. So makita mo nga sa simbahan dito sa Rome, the church in Rome is composed of ano, no, makita mo gitang diprensya ba, may manggaranon, may imol, no? Kung social status ang pag-istoryahan, amo gina, no, do ma-divide mo sa duwa, no, sino ang manggaranon, sinong middle class, sinong imol. Mga imol ni mga usually mga ulipon, no, mga slaves, kay uso ang slavery sa una. Ayan. So pagkatapos ni Pablo nga explicar ang kaluwasan sa ila, no, through faith in the Lord Jesus Christ, ginahambal niya diri nga ang mga Hudyo kag Hintil, pareho lang na sa tubang sang Ginoo, wala sang labaw, wala sang nubo, wala taas, no. Amo nang ginahambal niya diri sa Romans chapter 12. Niya is

ti kung amo na nga hambalon mo sa konteksto sang ilang sosyedad nga isa lang kita, kalawas. So wala sang may maglabaw sa aton. That is a very nang radical nga idea, no? Kay ang ilay sosyedad niya amo na iya may separation gid, no? Anong imong rasa, anong imong social status, anong imong citizenship, anong imong trabaho. Mahilig sila iya sang amo sinang klase sa mga separation. Di siling ni Pablo, we belong in one body, no? We belong to the Lord Jesus Christ. We are many members, but lain-lain kita nga function, pero we belong to one body. So bag-o nga komunidad, bag-o nga katilingban ang ginaplastar ni Pablo. Hindi na niya katilingban nga patas-anay, kundi katilingban nga lain-lain abilidad, pero isa lang kalawas, nagabuliganay, no? Muna nga ang ginggamit niya nga illustration is ang lawas ang tao, no? Para i-describe niya ang susidad nga ilang nga ginahulagan. No? Ayan. So, ang lesson dira is kinanglan sang kada membro sang lawas ang isa kag isa. No? Kinanglan sang kamot ang tiil, kinanglan sang talinga ang mata. Muna, no? So, very deep illustration. No? Kapakita nga dapat bilang isa ka katilingban nga Kristohanon, dapat ang kada isa ginihimo niyang iyang parte sa lawas ni Kristo, no? Sa ilang iglesia, which is ang head amo si Jesus Christ. So, sila niya, we though many are one body in Christ and individually members one of another. So, sila ni Pablo, we belong to one another and we belong to the Lord Jesus Christ. So, kung may ara man sang gift nga ginhatag ang Ginoo sa imo, ina nga gift ng kaakibat dira ang responsibilidad. Responsibilidad nga gamiton mo ina para sa ikaayos ang kabilugan kag responsibilidad mo sa iban man nga mga tumuluo, no? Hindi nga ginatagan ka gift kay para ipadayaw-dayaw mo, no? Ginhatag na iya, no? Wala mo na na kuha tungod kay abilidaran ka, kundi ginhatag ina sang Ginoo sa imo, grasya sang Ginoo na, no? Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them, siling ni Paul in Romans chapter 12, verse 6. Ang Greek word nga ginggamit sa gift diri is the word charismata, meaning from the word charis, which is grace or gracia. So, importante ni nga maintindihan nila, no? Culturally and theologically. But silingon, ang espirituhanon nga abilidad nga ara sa imo nakakonek ina sa grasya sang Ginoo, no? Nangin imo na kay tungod nga ang Ginoo ginhatag niya na pagi sa iyang grasya. So ibagid sa ilang kultura nga kunsa diin ang ilang social status, no, ginamessure nila ang ilang status by means of ang ilang edukasyon, ang ilang manggad, ang ilang achievement, ang ilang rasa, no, ang ilang ancestry. So dira nila yung ginamessure, pero siling ni Paulia, ang imoyang role sa lawas ni Kristo, halin ina sa Ginoo, no, ang kung paano kagamiton sang Ginoo sa iglesia, pagi sinang imo abilidad, halin ina sa Ginoo inang abilidad nga ina. It is coming from God in His grace. So dapat hindi ka magpadayaw, hindi ka mag pataas-taas dira, no? Nga as if ikaw ang taas kag ang iban nubo. Okay? So hindi

0: hindi naton masulo inang gift nga na, no? We have to acknowledge that God is the source of that gift. Kag kung ang isaya katumuluo, lain man ang iyang gift, dapat wala sang inggitanay kay klase-klase ya ang gift sang Ginoo or ang charismata or translated as grace, no? The grace of God. So tama gid, no? Inang mga gasa naton, mga abilidad naton, grasya na sang Ginoo, no? Gift sang Ginoo, pero it's the Greek word charismata, which means grace, the grace of God. Amo gali na nga damo ta abilidad kay ginggrasyahan kita sang Ginoo sina nga abilidad. Gintagaan kita sang Ginoo because God is gracious. Okay? So, the ordinary lang ni mga gift nga ginmention ni Paul diri, no? Prophecy, service, teaching, exhortation, giving, leading, acts of mercy. Pero ginapakita ni Pablo nga importante ang pagserbisyo. Pagserbisyo nga maka-honor sa Ginoo. Okay? So, diskubriho naton inang mga gift nga ina kagamito naton para sa kaayuhan, kagamito naton para sa kahimayaan sang Ginoo. Okay, so maying aga kay Sister Miss Tyson. Siling nga good morning to all. Thank God for today. Maying aga, Pastor Alex. Siling ni Brother Tristan Wyatt Gulay. Kaga kay Sis Euphemia Prospero Marcelino. Maying aga man, no? Sa inyo. Kay Sis Amelin, Brad Banban Magan. Good morning kay Francisco Espiritu Jr. Kay Greg, kay Sis Yoli Tanghian. Good morning, gid. Magatakop kita paagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa mga regalo nga ginhatag nimo sa amon. Kag salamat Ginoo kay we are reminded that this is your grace. So we thank you for every ability, opportunity, and spiritual gift nga gin-entrust mo sa amon. I-guard mo ang amon nga tagipusoon from pride. I-compare namon amon sarili sa iban, from insecurity and the desire nga madayaw sang iban, mapalakpakan sang iban. Teach us to use our gifts faithfully para mag-digon ang iglesia, mabless ang amon mga pamilya, kag makabulig kami sa advancement gid sang imong ginharian, Ginoo. Give courage to those who have ginkalimtan na nilang ilang gift. Kabay nga gamiton nila. Kaga bugtawon mo kami Ginoo para mag-serve sa imo each day. We pray for those who are sick, padayon amon pagpangamuyo nga ayuhon mo kami Ginoo kaga i-restore mo ang amon kalawasan sa tiun sang kaluyahon, sustain mo kami sang imo grasya. Bless the broadcast today. Kag salamat gid sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton program. Damo gid salamat sa inyong pagpamati. Kag maluoy ginobdanay naman kita sa buwas nga adlaw. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo na kaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag ng kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pagkikinig sa Shepherd's Call. Mababa ang pagtingin ng mga huwad na guro sa mga mananampalataya sa Colossus na hindi sumusunod sa mga alituntunin na may kinalaman sa pagkain at araw ng mga pista. Ngunit, inutusan sila ng Apostol Pablo na huwag nilang hayaang sila ay husgahan ng mga leader na ito dahil lamang sa hindi nila pagtalima sa mga inimbento nilang alituntunin. Makikita natin ngayon na mali ang pananampalataya na alinsunod sa mga pagkain at araw ng mga pista upang makumpleto ang kaligtasan. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng, "Don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days."

Now, ito ay binigyang diin muli sa ibang paraan ng pagkakasabi sa Acts chapter 10 verses 10 up to 15. Etong prinsipyo na to na hindi na yung nakumbaga ang lahat ng mga pagkain ngayon eh malinis na para sa mga nasa bagong tipan, nasa new covenant. Dito sa Acts chapter 10 mababasa natin dito yung vision na natanggap ni Peter. Makyat siya dun sa taas ng bahay. Siya ay nagpray nung time na yon. Eh, nung time na yon, nagugutom siya. So, habang naghahanda ng pagkain yung mga kasama niya doon sa bahay, bigla siyang nagkaroon ng vision. At itong nangyari sa Acts chapter 10, simula sa verse 10 up to verse 15. Sabi doon, "And he," ito si Peter, "became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens opened and something like a great sheet descending." Parang isang malaking kumot ang bumaba, "being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him." Ito sabi ng boses, narinig niya, "Peter, bumangong ka. Patayin mo at kainin." O, ibig sabihin, lahat ng mga nakita niya dun sa parang malaking kumot na yon, iba't ibang klase ng mga hayop, na pati yung mga pinagbabawal na mga hayop, sabi nung tinig, ang Diyos ang nagsasalita, "Patayin mo at kainin mo." O, ano sabi ni Peter sa verse 14? "But Peter said, 'By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean.'" Ano sinusunod niya? Leviticus chapter 11. Sabi niya, "Hindi ko kakainin yung Lord." O, verse 15. "And the voice came to him again a second time, 'What God has made clean, do not call common.'" Parang sinasabi niya, kung ano nilinis ng Panginoon, huwag mo sasabihin madumi. Huwag mo sasabihin bawal. Pinayagan ko na nga eh. Sino ka? Parang sinasabi niya, magaling ka pa sa akin. Now, of course, ang application nito para kay Pedro, ang first application nito para sa kanya, kasi habang pinag-iisipan niya, ano ba ibig sabihin nun? Unang application nito, ay yung relationship ng Jews and Gentiles. Ang mga Hudyo kasi, hindi sila papasok sa loob ng tahanan ng isang Gentil. Hindi yun. Madudungisan sila. Ang feeling nila, they will become ceremonially unclean pag pumasok sila sa bahay ng isang Gentile. Eh ano nangyari dito? Ang konteksto nito, si Cornelius na isang Gentile, pinapunta niya yung mga tauhan niya dun kay Peter at iniimbitahan si Peter na sumama sa kanila, bumalik dun sa bahay nitong Gentile na to upang i-preach sa kanila yung ebanghelyo, yung magandang balita. O ngayon, normally, si Peter bilang isang Hudyo, hindi siya sasama. So, na-realize ni Peter, ito ang ibig sabihin itong vision na ito. Sinasabi ng Panginoon, hindi ko na pwedeng sabihin, ay, kayong mga Gentile, hindi na kayo maliligtas, wala nang pakialam ang Panginoon sa inyo. Hindi, bukas na ang pintuan para sa kanila, nais ng Panginoon, abutin din sila, nais ng Panginoon Diyos, actually, magkaisa ang mga Gentiles at mga Jews sa isang iglesia. Yun yung unang application ito. But I believe na ang ikalawang explanation or application ito ay may connection sa pagkain. Ganun din. Again, bakit ko sinasabi yon? Dahil makikita pa natin sa iba't ibang mga passage in the New Testament na pwede nang kainin kahit ano. For example, isa pa, sa Acts chapter 15, nagkaroon ng issue na may connection dito sa relationship ng pagsunod sa Mosaic Law para sa ating kaligtasan. Anong naging desisyon ng mga elders ng Jerusalem Church? Anong desisyon ni James, yung leader ng Jerusalem Church? Ang desisyon niya sa Acts chapter 15 ay ito. Sabi niya, ito lang ang mga bagay na pagbabawalan natin yung mga Gentiles. Hindi niya sinabing, lahat itong nakalista sa Leviticus 11, lahat itong mga commands related sa annual feasts, sa mga new moon monthly festivals, sa mga weekly Sabbath days, hindi yon. Apat lang. Ano sabi ni James? Sabi niya, "Abstain from things polluted by idols." Pangalawa, "From sexual immorality." Pangatlo, "From what has been strangled." And then ikaapat, "And from blood." Kasi yung apat na yan, ang talagang nai-Istanbul
ang mga Hudyo. Pag nakita nila na ang isang tao ay kumain ng dinuguan, talagang ibang klase talagang pakiramdam nila. No? So parang ito yung sinasabi nung, kaya sabi ni ano, okay, yan lang. Pero apat lang ha. Hindi na niya sinabi yung Sabbath keeping, hindi na niya sinabing bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng alimango, bawal kumain ng ganto, ganyan. Wala na lahat nun. Hindi niya na dinagdag yun. So anong pinapakita? Tapos, nung pumunta na sila Pablo sa iba't ibang mga churches, naka-disciple na sila, nag-form sila ng mga churches, sa mga Gentile churches, nako, comforted masyado yung mga mananampalataya sa Gentile churches. Kasi inaasahan nila, itong mga Hudyo na mga apostol na ito, siguro, nako, gagawin kaming yung requirement sa Old Testament na mga bawal na mga pagkain at ganito, yun din ang sasabihin nila sa amin. Pero hindi. Wala silang binanggit na may connection doon. So yan ang isang nagpapakita. Na wala na. Yung pagdating sa mga dietary laws, erased na yun. Burado na yun pagdating sa New Testament. Another example, sa Romans chapter 14. Meron sa isang iglesia, malamang may mga Jewish Christians at mga Gentile Christians. So yung mga Jewish Christians, background nila, bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan. Mga Gentile Christians, kahit ano, pwede kainin. O ano nangyari? Magkakasama na sila sa isang iglesia. Eh siguro, pag may mga potluck sila, sabihin ng mga Hudyo, oh, bakit kayo may... Ba't may lechon kayo dito? Oh, ibang pakiramdam nila. So, iba iniisip nila. Nag-aaway na sila dahil doon. Sabihin naman ng isa, ano problema sa lechon? Eh, ba't kayo? Puro lang saluyot. Ano ba naman yan? O, di ano ngayon ang sabi ni Pablo? Ayon sa Romans 14 verses 1 to 3, as for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. Ano ibig sabihin itong weak in faith? Ito yung mga Hudyo, malamang ito yung mga Jewish Christians. Ito yung sensitive masyado sa kanilang konsyensya. Ang daming bawal. Pero maliwanag na sa kanila na ang salvation is in Christ alone. Hindi nila pinapasok yung issue ng salvation dito. Nakasanayan lang nila ito. Hudyo sila eh. Okay, so ngayon, ito naman ang sinabi ng verse 2. One person believes he may eat anything. Kahit ano, yan ang Gentile Christian. He may eat anything. While the weak person eats only vegetables. O ito, extreme pa to. Hindi nga lang yung mga certain kinds of meats para sa kanya. Hindi, para walang problema. Lahat ng karne, bawal. Whether karne ng baboy, karne ng baka, karne ng kalabaw, karne ng aso. Kahit ano, hindi pwede. Vegetables lang ako. Vegetarian. O yan sabi dito. While the weak person eats only vegetables, dahil sa kanyang konsyensya. Pero ang sabi ni Pablo, let not the one who eats, ibig sabihin, yung kahit ano pwede niyang kainin, despise the one who abstains. And let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. O tinan niyo, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kahit ano, pwede nang kainin. Hindi na hinuhusgahan ng Panginoon Diyos. Sila, bawal nilang husgahan yung mananampalataya na kumakain kahit ano. Wala nang bawal-bawal. Okay, mamaya, meron pa rin bawal in the sense. Pero walang connection kay Jesus Christ. Hindi ibig sabihin na pag sinabi, walang bawal-bawal. Oh, pwede pala. Sabi ni Doc, hindi Doc, pwede kumain ng ano. Pwede naman pala, sabi ng Bible. Sige, kain ka na kain. Mamaya, patay ka na. Hindi yan ang pinag-usapan natin. Walang connection sa salvation. So, mamaya, titingnan natin yon. Okay. So, ngayon, ano sabi ni Pablo sa kanyang paliwanag? Romans 14, 7 to 18. 17 to 18. Itong dahilan, itong rationale. Bakit? Wala nang issue itong pagkain. Sabi niya sa verse 17 and 18, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. In fact, another, ito na naman, isa pang passage na nagpapakita, hindi na issue itong pagkain, sa 1 Timothy chapter 4, verse 3. Ang implikasyon ng sinabi ni Pablo rito, eh, ang lahat ng bagay, sabi niya, all foods may be eaten, bakit daw?
since they were created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Ang konteksto nito sa chapter 4 verse 1, merong mga taong nagtuturo na bawal kumain ng certain kinds of foods. At sabi ni Pablo, yung mga nagtuturo ng ganon are teaching doctrines of demons. Teachings of demons, yung mga ganon. Yung mga nagsasabing, bawal kumain ng ganito, hindi ka maliligtas pagka kumain ka ng ganyan, hindi ka na magiging spiritual mature pagka kumakain ka ng mga ganitong mga bawal, etc. Sabi ni Pablo, these are doctrines, these are teachings of demons. And so, yan ang unang set na ina-address ni Pablo. Don't let anyone judge you with regards to dietary rules. May connection sa pagkain o may connection sa inumin. Huwag na kayong magpapadala at yung mga magsasabing, hindi ka makakapunta ng langit, hindi ka magiging spiritually mature, hindi papasok ang Holy Spirit sa iyo, masisira ang connection mo kay Jesus Christ. Sabi ni Pablo, don't let anyone pressure you. Huwag kayong padadala doon. Kahit sino pa yon. Okay, yun yung unang set. O, tinan nyo yung second category ng mga maling tinuturo ng mga heretics at ng false teachers. Ito naman ay may connection sa mga holy days. O, tinan nyo, sabi niya, pinagsama-sama niya, a festival or a new moon or a Sabbath. Alam nyo, tinignan ko ito sa isang concordance na discovery ko, madalas pala pinagsasama itong tatlong bagay, itong festival, new moon, tsaka Sabbath. 7 beses sa Old Testament nakita ko magkakasama yon. Sa 1 Chronicles 23 verse 31, 2 Chronicles 2 verse 4, chapter 8 verse 13, chapter 31 verse 3, Nehemiah 10:33, Ezekiel 45 verse 17, Hosea 2:11. 7 times magkakasama yung tatlo. For example, Hosea 2:11, sabi doon, "And I will put an end to all her mirth, her feasts, her new moons, her Sabbaths, and all her appointed feasts." Pansin niyo, magkakasama yung tatlo, feasts, new moon, Sabbaths. 7 times, yung mga binasa kong verses kanina, puro nandun yun, magkakasama yun. So, ano ang pinapakita nito? Pinapakita rito, may Jewish flavor ito. Posible, pinapakita nito, na yung mga false teachers, merong Jewish background. No? Kaya ano bang ibig sabihin ng festival? Ang festival refers to annual religious celebrations of the Jewish calendar. No? Ito yung annual, taon-taon ginagawa. Merong 7 na mga piyesta na sineselebrate ng mga Hudyo. Passover, Unleavened Bread, First Fruits, Pentecost, Trumpets, Day of Atonement, and Tabernacles. Yung susunod, New Moon. Ang New Moon, ito yung monthly festival na ginagawa on the first day of the month in the Jewish calendar uli. Kasi syempre tayo, iba yung kalendaryo natin dun sa kanilang Jewish calendar. Nagsisimula ang buwan sa kanila paglabas ng buwan, pag new moon. Kaya, again, they celebrate that as special. Yun ang tinatawag nilang new moon. Every month yon, monthly. And then, Sabbath. Ano naman yung Sabbath? Yung Sabbath naman, ito yung seventh day, the day of rest na nakalagay sa fourth commandment of the Ten Commandments. Weekly naman ito. Pero posible rin, itong Sabbath na to, hindi lang weekly. Kasi noon, pag sinabing Sabbath, minsan may mga special days na tinatawag nilang Sabbath in a year. Kaya again, kung pagsasama-samahin natin, this is talking about annual festivals, monthly special holidays, and weekly Sabbaths, or maybe other special holidays. So again, may mga rules sila na dapat sinusunod. At sila ang sinasabi nila, pag hindi ninyo sineselebrate itong mga to, pag hindi kayo nag-o-observe ng Sabbath day, nako, talagang kayo, imposible kayong maligtas. May mga maraming mga kulto na yan ang sinasabi ngayon. Sabi nila, kayong mga Christian, anong araw ang araw ng pagsamba nyo? First day of the week, Sunday? Mali yan. Dapat, Saturday.
magsisimula ng Friday ng gabi hanggang Saturday ng ganito, yan ang dapat ng araw ng pagsamba. Pag hindi, hindi kayo mapupunta ng langit. Ano sabi ni Pablo? Don't let anyone judge you on these matters. Huwag niyong papayagan yun. Hindi totoo yun. Mali yun. Alam niyo, ang ganda nga, si John MacArthur, in-address niya itong issue na to. At pinaliwanag niya kung bakit ang Sabat ay hindi na nakatali ang mga Kristiyano para sundin yun. Nagbigay siya ng 12 dahilan. Basahin ko, no? Ito sabi. Sabi ni MacArthur, "We believe the Old Testament regulations governing Sabbath observances are ceremonial, not moral aspects of the law. As such, they are no longer in force but have passed away along with the sacrificial system, the Levitical priesthood, and all other aspects of Moses' law that prefigured Christ." Sinasabi niya, ang paniwala namin na itong Old Testament na kautusan na may connection sa pag-observe ng Sabbath, ito ay nasasailalim sa ceremonial law, hindi moral law. Pag sinabi mo kasing moral law, yan yung bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal magsinungaling, sundin mo mga magulang mo, etc. So, kahit na hindi pa binigay yung Ten Commandments, kailangan sundin mo na yun. Bawal nang pumatay nun, kahit na wala pang Ten Commandments. Bawal nang mag-commit ng adultery nun, kahit wala pang Ten Commandments. Yun yung ibig sabihin, pag ito ay moral. Pag sinabi mong ceremonial, ibig sabihin, pagdating na ni Kristo, eh, wala na siyang bisa. Tulad nga ng pagkain, tulad ng marami pang ibang mga bagay. So, yung sinasabi, okay, ngayon, pakinggan ninyo itong 12 dahilan na binanggit ni MacArthur base sa pag-aaral niya ng salita ng Panginoon. So, bakit daw hindi na required ang mga mananampalataya ngayon to obey the Sabbath? Number one, sabi niya, in Colossians 2:16 and 17, Paul explicitly refers to the Sabbath as a shadow of Christ, which is no longer binding since the substance, Christ, has come. So, ang Sabbath ay kasama sa mga anino. Yung realidad, yung substance, ay si Kristo. So, yun, klarong sinabi ni Paul yun sa chapter 2, verse 16 and 17. Ikalawa, Sabbath was the sign to Israel of the Mosaic Covenant. So, yun daw ang sign sa Israel na sila ay nasasailalim ng covenant, ng contract na sinulat ni Moises upang magkaroon ng contract or covenant between God and His people. Pero, sabi niya, dahil tayo ngayon ay nasa new covenant na, we are no longer required to observe itong sign na ito ng Mosaic Covenant. Okay, number three. Sabi niya, the New Testament never commands Christians to observe the Sabbath. Wala kayong makikitang utos sa mga Kristiyano na dapat sumunod sa mga kautusan connected to the Sabbath day. Number four, in our only glimpse of an early church worship service in the New Testament, the church met on the first day of the week. So, yun lang time na may makikita tayo na sumamba ang church, ang iglesia. Ginawa nila yung kanilang araw ng pagsamba on the first day of the week. Not on the seventh day, Sabbath day. Of course, pag si Pablo pupunta sa synagogue, eh mga Hudyo yun, seventh day, Sabbath day. Pero pag yung church, hindi Sabbath day. Sunday ang araw ng kanilang pagsamba. Number five, nowhere in the Old Testament are the Gentile nations commanded to observe the Sabbath or condemned for failing to do so. Oh, wala daw makikita sa Old Testament yung mga Gentiles inutusan to honor the Sabbath day. Number six,
There is no evidence in the Bible of anyone keeping the Sabbath before the time of Moses, nor are there any commands in the Bible to keep the Sabbath before the giving of the law at Mount Sinai. Oh, wala tayong makita bago ibigay yung law of Moses. Bawal pumatay. Bawal mang-rape. Bawal mag-disobey sa parents. Bawal, andahin bawal. Pero walang nakalagay na bawal ang mag-violate ng Sabbath day. Walang ganon before the giving of the Ten Commandments. Number 7, when the apostles met at Jerusalem Council, they did not impose Sabbath keeping on the Gentile believers. Yun yung binasa natin kanina. Diba? Sa Acts chapter

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: ay maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 16 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at Business Interests ni Vice President Sara Duterte Carpio tinalakay sa impeachment trial. Senate Impeachment Court hinimok ang publiko na magpadala ng mga tanong para sa mga amici curiae. At sa kalakalan, halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa record low. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado, binusisi ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at mga business interest ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito at ang iba pang mga balita sa impeachment trial sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Sa 25 araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio, nagpatuloy ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution para sa Article 2 na tumatalakay sa mga aligasyon ng unexplained wealth, maling deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN, at pagpapatuloy ng business interest habang siya ay pangalawang pangulo. Tumestigo si Officer in Charge ng Records Division ng Office of the Ombudsman, Attorney Karen Batu. Hinggil sa mga SALIN ay sinumite ni Duterte Carpio noong mga panahon nagsisilbi siya bilang public official, kabilang ang kanyang idineklarang net worth, cash declarations at business interest. Batay sa mga dokumentong binasa ni Attorney Batu, 7.25 million pesos ang idineklarang net worth ni Duterte Carpio noong 2007 at 98.66 million pesos noong 2025. Wala rin siyang idineklarang cash on hand o cash in bank mula 2019 hanggang 2025. Tinalakay rin sa pagdinigang format at requirements sa SALIN, kabilang ang deklarasyon ng cash at acquisition cost ng business interest. Nilinaw naman ni Attorney Batu na hindi sinusuri ng Records Division ang katotohanan ng mga impormasyong nakasaad sa SALIN, kundi tinitingnan lamang ng tanggapan kung tama ang ginagamit na form at kung kumpleto ang pirma, petsa, pagination at iba pang filing requirements. Samantala ay pinagpaliban ang testimonya ni Attorney Gerardo Del Rosario, Director ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission o SEC dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan niyang iharap. Itinakda ang kanyang testimonya sa susunod na linggo, Setyembre 21 at 22. Nakatakda namang humarap sa pagdinig ngayong araw ang tatlong retired Supreme Court Justices na magsisilbing amici curiae o friends of the court kaugnay ng usapin sa voting threshold para sa conviction sa impeachment case. Kabilang dito sina retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno at retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Habang magsusumite naman ang legal memorandum, si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Shaira Gabornes, FEBC Network News.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, hinihikayat ng Senate Impeachment Court ang publiko na magsumite ng mga tanong para sa mga retiradong mahistrado ng Korte Suprema na magsisilbing amici curiae o friends of the court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol, maaaring isumite ang mga tanong sa opisyal na Facebook page ng Senado. Pipiliin naman ng korte ang mga bagong tanong na hindi pa naiyahain ng senator judges at itinuturing na mahalaga sa usapin. Ngayong araw, announced September 16, personal na haharap sina dating Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno at dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Magbibigay naman ang kanyang legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Tatalakayin ang interpretasyon sa probisyon ng konstitusyon kung ilang boto ang kailangan para sa conviction kabilang ang kasalukuyang ruling na 16 na boto batay sa 24 na miyembro ng Senado. Sa September 23 naman, nakatakda ang oral arguments ng prosecution at defense bago bumoto ang mga senator judge sa usapin ng voting threshold.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, nakatanggap na ang Commission on Elections o COMELEC ng 99.29% ng election returns mula sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa pinakahuling datos sa COMELEC dashboard, 5,175 sa 5,212 na election returns ang natanggap na. Kumpleto na rin ang 108 certificates of canvas mula sa mga lungsod at munisipalidad, gayon din ang 6 na provincial o district certificates of canvas. Idinaos itong Lunes ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM na may 2.393 milyong rehistradong botante. Aabot sa 80 ang miyembro ng Bangsamoro Parliament, 40 ang party representatives, 32 ang district representatives at 8 ang sectoral representatives. Sa pinakahuling COMELEC Canvas Report, 40 party representation ang napunta sa 4 na partido, 16 sa Bangsamoro Federal Party, 15 sa United Bangsamoro Justice Party, 8 naman sa BARM Grand Coalition at 1 sa Raayat Democratic Party, Bangsamoro People's Democratic Party.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan ng PAGASA ang binabantayang tropical depression sa layong 2,770 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hangin na hanggang 55 kilometro kada oras, malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Mabagal itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Ang Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa ITCZ. Ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat na dulot pa rin ng ITCZ. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.9 hanggang 30.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog na akong 5:57 ng dapit hapon.
1: Bagong araw, balitang kalakala.
0: Halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa record low. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa report ni Shaira Gabornes.
2: Nagsara ang Philippine peso sa panibagong record low na 62 pesos at 86 centavos kontra US dollar. Ito na ang ikalawang sunod na pagbaba ng piso kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, narito ang halaga ng piso kontra iba pang foreign currencies mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 45 pesos at 20 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 46 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 73 centavos sa Saudi Riyal. Tumaas naman ng mahigit 2% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado noong Lunes, habang sinabi ng BSP na kumikilos ito kapag may malaking paggalaw sa halaga ng piso. Sa iba pang balita, umabot sa $3.240 billion ang cash remittances o perang ipinapadala sa pamamagitan ng mga bangko ng mga overseas Pilipino noong Hulyo. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito kumpara sa $3.39 billion noong Hunyo at $3.179 billion noong Hulyo 2025. Ito rin ang pinakamataas na antas mula noong Disyembre 2025. Pinakamalaki pa rin ang bahagi ng Estados Unidos sa cash remittances sa unang 7 buwan ng taon na sinunda ng Singapore, Saudi Arabia, Japan at United Kingdom. Samantala, umabot sa $3.603 billion ang personal remittances noong Hulyo, kabilang ang mga padalang dumaan sa informal channels at mga ipinadalang produkto o bagay na pinakamataas din mula Disyembre 2025. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senador Robin Hood Padilla inisyuhan ng sabina kaugnay ng pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Dating House Speaker Martin Romualdez pinahintulutang dumalo sa arraignment via video conference. At sa palakasan, Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, suportado si Alex Ayala sa harap ng posibleng parusa ng Women's Tennis Association.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinahaharap ng Department of Justice o DOJ si Senador Robin Hood Padilla sa preliminary investigation kaugnay ng reklamong obstruction of justice sa umano'y pagtulong niya kay Senador Ronald De La Rosa na makaiwas sa pagkakaaresto. Kinumpirma naman ni Padilla na nakatanggap siya ng subpoena mula sa DOJ. Inatasan siyang humarap sa panel ng mga prosecutor at magsumite ng counter affidavit at supporting documents sa September 25 at October 9. Ang reklamo ay inihain ng Philippine National Police, Criminal and Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Padilla at iba pa. Ayon sa DOJ, isinailalim na sa formal preliminary investigation ang reklamo dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Noong Mayo 14, matatanda ang umalis si De La Rosa sa Senate premises sakay ng SUV na pag-aari ni Padilla matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. Itinanggi naman ni Padilla na tinulungan niyang tumakas si De La Rosa at sinabing nakisakay lamang sa kanya ang senador. Wanted ng International Criminal Court si De La Rosa kaugnay na mga alegasyong crimes against humanity.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa kanyang arraignment at pre-trial proceedings sa pamamagitan ng video conference ngayong araw, September 16. Ayon kay 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma, pinagbigyan ng korte ang urgent motion ni Romualdez na makadalo sa proceedings online. Nakatakda ang arraignment mamayang alas 8:30 ng umaga. Naharap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng 7.2 billion pesos na kickbacks mula sa mga pondo para sa infrastructure projects. Kasama niya sa kaso sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Samchan Foreign Exchange Corporation President Felicito Guevara at ang dating aide na si Jocelyn Tragua Serenio. Sa ngayon ay wala pa sa kustudiya ng mga otoridad ang tatlong kapwa akusado ni Romualdez. Nitong Lunes ay inilipat si Romualdez sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas matapos sabihin ng mga doktor sa Philippine General Hospital na stable ang kanyang kondisyon at hindi na niya kailangan ng hospital confinement.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Lilipad naman patungong France sa loob ng susunod na 10 araw si Interior Secretary Jean-Vic Remulla para tutulan ang asylum application ni dating Ako Bicol Party List Representative Zal Dico. Ayon kay Remulla, makikipag-ugnayan siya sa French authorities para igiit ang pagbabalik ni Ko sa Pilipinas. Nananatili sa France si Ko batay sa pinakahuling impormasyong natanggap ng pamahalaan. Pupunta rin si Remulla sa Lyon para i-follow up sa Interpol ang kahilingan ng Pilipinas para sa red notice laban kay Ko. Samantala, sinabi ni Remulla na na-deny na ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque. Itinanggi naman ito ni Roque at sinabing hinihintay pa niya ang desisyon ng Austrian authorities. Naharap naman si Roque sa kasong qualified human trafficking, kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Armed Forces of the Philippines naka-alerto sa posibleng banta sa seguridad matapos ang halalan sa BARM. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
3: Mananatiling naka-alerto ang Armed Forces of the Philippines sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao habang nagpapatuloy ang bilangan at proklamasyon ng mga nanalo sa halalan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda ang militar sa posibleng security threats at patuloy ang koordinasyon sa Commission on Elections at Philippine National Police. Sinusubaybayan din ng AFP ang posibleng foreign interference at pagkalat ng fake news. Samantala, dadalhin naman sa Maynila ang mga pre-shaded ballot na natuklasan sa 36 na presinto sa Maluso, Basilan para sa investigasyon ng COMELEC. Inatasan ng mga election official na i-secure at i-turn over ang mga balota sa COMELEC Law Department na matatagpuan sa Intramuros hanggang Setyembre 17. Ayon sa COMELEC, maaaring sampahan ng electoral sabotage ang mga nasa likod ng naturang insidente. Sa iba pang balita, humihiling ang Regional Development Council 6 ng State of Power Emergency sa buong Visayas dahil sa lumalalang kakulangan sa supply ng kuryente. Ayon kay RDC 6 co-chair Jobert Peña Florida, nagpasa na sila ng resolusyon para rito. Isinusulong din ng konseho ang Mindoro-Panay Interconnection bilang pangmatagalang dagdag supply sa Visayas. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Buong suporta ang inihayag ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee kay Alex Ayala sa paglahok sa Asian Games sa Japan sa halip na sa China Open. Humingi na ang Philippine Tennis Association na exemption sa WTA. Kung hindi ito maaprobahan, maaring patawan si Ayala ng $10,000 fine at 0-point penalty. Ayon naman sa FILTA, lalahok pa rin si Ayala sa Asian Games, anuman ang maging desisyon ng WTA.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Ipinagtanggol naman ni PBA Commissioner Willie Marshall ang Gilas Pilipinas matapos ang 105-61 na pagkatalo nito sa China sa Asian Games. Sinabi ni Marshall na nakaaawa ang mga manlalaro dahil sa kanilang mga sakripisyo para sa bansa. Nagtapos ang Gilas sa 9th na pwesto sa nasabing torneo. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, dating Pangulong Rodrigo Duterte may significant memory impairment di umano ayon sa defense team. Joint Oversight Committee sa Public Expenditures hindi pa nagko-convene. At sa ibang bansa, Saudi Arabia nagbantang gaganti sa pag-atake sa Houthis.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, iginiit ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na mayroon siyang significant memory impairment. Ito anila ay nakakaapekto sa kanyang kakayahang magpanatili ng bagong impormasyon at maalala ang mga nakaraang pangyayari. Ayon sa lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes, minsan ay hindi umano maalala ng dating Pangulo ang pangalan ng kanyang abogado. Kaya nahihirap pa ng depensa na maghanda ng kanyang kaso ng may sapat na input mula sa dating leader. Kinwestiyon rin ng depensa ang assessment ng tatlong medical expert at hiniling na payagang tanungin ang mga ito tungkol sa kanilang findings. Humiling din sila ng karagdagang pagsusuring medikal para sa dating Pangulo. Samantala, sinabi naman ng ICC prosecution na kaya ni Duterte na makilahok ng makabuluhan sa kanyang paglilitis at fit for trial ito. Gayunman, wala pang pinal na desisyon ng Trial Chamber 3 kung fit o hindi si Duterte para sa paglilitis. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa dating Pangulo sa November 30, 2026.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, inihayag ng House Appropriations Committee Chairperson na si Micaela Swansing na hindi pa nagko-convene ang Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures sa ilalim ng 20th Congress. Sa Section 113 ng 2026 General Appropriations Act, inaatasan ang komite na bantayan ang pagsunod ng mga ahensya sa mga requirement at kondisyon sa paggamit ng pampublikong pondo. Ayon kay Swansing, nauna nilang pinagtuunan ang House Infrastructure Committee na nag-iimbestiga sa mga flood control project. Sinabi niyang i-convene nila ang Joint Oversight Committee sa lalong madaling panahon. Wala pa namang maibigay na tiyak na petsa dahil sabay nilang tinatalakay sa Kamara at Senado ang panukalang 2027 national budget. Si Swansing ang co-chair ng Kamara habang si Senate Finance Committee Chairperson Joseph Victor Ejercito ang counterpart niya sa Senado. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Gabriela Partiles Representative Sara Elago sa pagkaantala ng pag-convene ng naturang komite.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kinumpirma ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nagdaos ng meeting ang National Wages and Productivity Commission o NWPC kaugnay ng 60 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chairperson Bella Swansing, ginanap umano ang pulong noong September 10 alauna ng hapon sa Manila Hotel at dumalo rito ang mga kinatawan na mga manggagawa at empleyado. Ngunit kinwestiyon ito ni kamanggagawa Partiles Representative Elijah San Fernando na nagsabing nasa parehong lugar siya mula alauna hanggang alas 5 ng hapon. Ngunit wala umano siyang nakitang naturang pulong. Iginiit pa ni San Fernando na kailangan ng paglilinaw mula sa DepDev at sa mga Regional Wage Board. Samantala, sinabi ni Swansing na maaaring ibigay kay San Fernando ang listahan ng mga dumalo para makatulong sa pagpapatunay na naganap ang pulong. Ang usapin ay kaugnay ng Wage Order Number NCR-28 na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa National Capital Region.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nangako ang Saudi-led coalition ng matatag na tugon matapos masugatan ang 13 sibilyan sa Houthi missile at drone attacks sa Khamis, Mushait, Aba at Taif. Ayon sa koalisyon, napinsala rin ang 7 mga bahay at 2 sasakyan sa naging pag-atake.
1: Bagong araw, balita.
0: Nagbabala naman ng China laban sa pagiging battlefield ng outer space matapos kumpirmahin ng Estados Unidos na mayroon itong space control weapons na nakadeploy sa orbit. Hinimok ng Beijing ang Washington na itigil ang pagpapalawak ng military capabilities at ang mga paghahanda para sa digmaan sa kalawakan.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Jeremias 3, talatang 15, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. This is sa isa sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:56.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, September 16, tuig 2026. Sa aton balitaan diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, LGU Coronadal nakigbahin sa handog ng Pangulo 2026. Bamboo resources sa Tupi gininbentaryo sa UPLB. DENR 12 ginpabutiag ang importansya sa Salca Cave sa una nga IDCK sa Pulomolok. Napulo ka CTG kag militar nag-inkwentrohay sa Tiboli. Armas kag iban pa nga kagamitan na na-recover. South Cotabato nagapabilin nga insurgency free suno sa gobyerno probinsyal. Tatlo ka individual sa South Cotabato voluntaryo nga nagsungka sang mga armas sa PNP. South Cotabato ginapabakod ang kahandaan sa kalamidad paagi sa Ardana training. DA12 nagplastar sang mga bago nga proyekto para sa mga mangunguma sa Malungon. Cotabato ginapabakod ang kahandaan sa nutrisyon kung may kalamidad. 3.4 million nga ginapatihan na shabu na kumpiskar, drug suspect arestado sa Datupyang. Federalist Party nanguna sa block nomination sa BARM election.

0: Himalayas padayon ang pagtunaw sang glaciers, ekonomiya sang India apektado. Isa ginbawian sang kabuhi, kapin 30 missing matapos malunod ang ferry sa Vanuatu. Mabaskog nga aso halin sa wildfire, nagpalala sa haze sa Borneo kag nagpauntat sa mga flight. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Nakigbahin ang LGU Coronadal sa programa nga handog ng Pangulo 2026 isip kabahin sang selebrasyon sang kaadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginpatigayon sa Barangay Saravia. Kag naghatag sang nagkalain-lain nga serbisyo sa mga residente. Ipangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil ang aktibidad. Upod kay City Councilor Ellen Grace Soberi Albios kag mga opisyal sang Barangay Saravia sa pagpanguna ni Barangay Kapitan Ruel Artil. Nakigbahin man sa programa ang mga representante sang nagkalain-lain nga partner agencies kag pribado nga sektor. Lakip ang PhilHealth, Philippine Army kag iban pa nga stakeholders. Lakip sa mga serbisyo nga ginhatag sa mga residente ang libre nga napulo ka kilo nga bugas, e-governance profiling automation registration, yakap registration, medical mission kag libre nga gupit. Sa iya mensahe ginpabutyag ni Mayor Araquil ang importansya sang maayo nga koordinasyon kag pagbinuligay sang pampubliko kag pribado nga sektor. Agod masiguro ang paghatag sang dekalidad kag madasig nga serbisyo sa mga pumuluyo. Alas 7:25. Kinsugdan sang University of the Philippines Los Baños College of Forestry and Natural Resources o UPLB-CFNR ang pag-usisa kag pagmapa sa mga kawayan sa Banwasang Tupi. Kabahin ini sang Bamboo Resources Inventory and Technology Enabled Mapping in the Philippines o Bright Map Program nga may tinutuyo nga mahibaluan ang kadakoon, mga sahi kag lokasyon sa mga kawayan sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Antes ang aktual nga field activity ginpatigayan anay ang presentasyon sang mga resulta kag impormasyon parte sa Bamboo Resources Inventory kag mapping sa Dreamweavers Hotel sa Coronadal City. Matapos nagpadulong ang UPLB team sa mga barangay sang Cebuano, Pulunuling, Kablon, Kagalinan sa Tupi agud magpatigayon sang bamboo sampling kag geotagging. Lakip sa mga ginhimo nga aktibidad ang pagtumod sang lokasyon sang mga talamnan sang kawayan kag pagkolekta sang mga datos agud mahibaluan ang nagkalain-lain nga sahi sinik nga makita sa lugar. Ginaekspektar nga makabulig ang mapping kag inventaryo sa mas maayong nga pag-atipan pagdumala kag pagpauswag sang kawayan sa Tupi. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpabutyag sang Department of Environment and Natural Resources o DENR-12 ang importansya sang mga kuweba kag karst ecosystem sa pagsaulog sang unang International Day of Caves and Karst o IDCK adlaw sang Domingo. Nagbisita ang DENR-12 team sa Salka Cave sa Barangay Landan, Banwasang Pulumulok nga isa ka class 2 cave nga may ginabulubanta nga kalabaon nga 219 metros. Mayari ini sang 19 ka metro nga vertical pit. Pila ka mga kwarto kag natural nga mga porma sang bato. Importante man ang kuweba nga puluyan sang mga sapat kag kabahin sang ginakuhaan sang tubig sa lugar. Sa pagbisita, ginapresyar ni DENR-12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag ang mga tikang agud mapabilin nga matinlo ang lugar kag masunod ang nagakaigo nga mga

protocol o protocol para sa pag-preservar sang kuweba. Magluwas sa ecological ng importansya sini, may potential man ang Salca Cave para sa ecotourism. Apang gina... Pahayag man ang responsable nga paggamit kag pag-atipan sang natural nga mga manggad. Ang IDCK may tinutuyo nga mapalapad ang ihibalo sang publiko parte sa ekolohikal, geological, siyentipiko kag kultural nga importansya sang mga kuweba kag kinahanglanon kag ang kinahanglanon nga maprotehiran ini. Himpatigayon ang pagbisita sa pagpakigbuylog sang DENR 12 Municipal Environment and Natural Resources Office, Tourism Office sang Polomolok kag Senro Jensen.

alas 7:30 ang ato niya yung attack na. Nag-inkwentro ang mga tropa sa 105th Infantry Battalion kag ginabulubanta nga napulo ka armado nga miyembro sa Communist Terrorist Group o CTG sa Setyo Libe, Barangay Tudok, Banwasang Tiboli, banda alas 8:20 agas sang Lunes. Base sa report sang 6th Infantry Division Joint Task Force Central, naglawig sang ginabulubanta na pulo ka minuto ang unang inkwentro antes nag-atras ang armado nga grupo. Sa ginpatigayon nga clearing kag pursuit operation, naka-recover ang mga sundalo sang pila ka armas, communication equipment, cellphone, medical kit kag mga dokumento. Naglungtad man liwat ang inkwentro sang hapon kung sa diin naka-recover ang tropa sang M16 rifle, anti-personnel mine, granada kag mga magazine. Binoculars bag kag mga personal nga kagamitan lakip ang mga dokumento. Suno kay 6th ID Acting Commander Brigadier General Ricky Bunayog, ginpatigayon ang operasyon sa mahinalungon nga pamaagi kag suno sa mga prinsipyo sang human rights kag nagapadayon nga mga kasuguan. Ginauhag man niya ang mga nabili nga miyembro sang grupo nga talikdan na ang pagpakigbato sa gobyerno kagamiton ang oportunidad nga magbalik na sa sabakan sang gobyerno. Samtang ginpahayag naman ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga nagapabilin nga insurgency free ang probinsya matapos ang ginpatigayon nga press conference adlaw sang Martes. Suno kay Tamayo, wala sang na-report nga pilason sa militar sa nasambit nga insidente. Ginpaathag sang gobernador nga nag-agi lang sa boundary sang probinsya ang nasambit nga armado nga grupo. Samtang ginpahayag man sini nga masobra 600 na ka mga anay miyembro sang armado nga grupo o kung surrendery sa South Cotabato ang nagsungka. Suno sa iya ang mga iniginhatagan sang tion o kon oportunidad nga makabalik sa normal nga pagpanginabuhi sa idalom sang gobyerno. Lakip ang pagkilala kag paghatag sang mga nagapanguna sini nga kinamatarong. Iwat nagapanawagan ang gobernador sa mga pumuluyo nga maghiliusa kag padayon nga suportahan ang mga programa sang gobyerno agud mapabilin nga o mapabilin ang probinsya isip luwas maayo kag malinong nga probinsya.

0: Alas 7:35 ang aton iyang atak na sa dugang pangabalita lokal, gintalakay sang Department of Agriculture o DA-12 ang mga nakaplano nga proyekto kag programa para sa sektor sang agrikultura sa Malungon, Sarangani Province. Matapos ang ginpatigayon nga courtesy visit sa nasambit nga munisipalidad. Pangunahan ni DA 12 Regional Executive Director John Pascual upod ang iban pang mga empleyado sang ahensya ang pagbisita sa opisina nanday Mayor Bong Constantino sa Municipal Compound sang Malungon. Tinutuyo sang pagsinapol nga talakayon ang mga plano nga proyekto sa agrikultura nga makabulig sa mga mangunguma kag makapabakod sa sektor sang agrikultura sa Banua. Natalakay man ang preparasyon para sa tatlo ka adlaw nga pagpanagtag sang Presidential Assistance Fund para sa mga mangunguma kag mangingisda nga nakatala na halin September 14 tubtub subo nga adlaw. Ginaexpektar nga makabulig ang programa nga makahatag sang dugang nga suporta sa mga mangunguma kag mangingisda sa nasambit nga Banua. Ginapabakod sang gobyerno probinsyal sang Cotabato ang kahandaan sang mga health kag nutrition workers sa pagatubang sang mga problema sa nutrisyon kun may kalamidad. Ini paagi sa tatlo ka adlaw nga nutrition in emergencies training nga ginpatigayon sang September 8 tubtob GIS. Nakibuylog sa pagbansay ang 30 ka miyembro sang Provincial Nutrition Committee o PNC kag mga health kag nutrition worker halin sa pinili nga mga banwa sang probinsya. Sa training gintudlo ang mga importante nga tikang sa pagresponde sa mga kinahanglanon sa nutrisyon antes sa tion kag pagkatapos ang emergency o kon kalamidad. Natalakay man ang 4 ka minimum service packages kag mga pamaagi sa pagkolekta kag paggamit sang impormasyon para sa madasig kag insakto nga pagdesisyon. Isa sa mga importante nga resulta sang training ang paghimo sang disaster risk reduction and management in health and nutrition in emergencies plan nga mangingiya sa mas organisado kag koordinado nga pagresponde sa mga kinahanglanon sa nutrisyon kung may kalamidad. Nagbansay man ang mga nag-intra sa paggamit sang Nutrition Initial Needs Assessment kag Nutrition Cluster Monitoring Tools. Agud mapabakod pa ang assessment, monitoring kag pag-report sang kentangan sa nutrisyon sa tion sang emerhensya. Din pangunahan ang training ni Nutrition Officer 2 o ni National Nutrition Council 12 Nutrition Officer 2 Dana Pearl Aurel lakip ang mga nutrition kag health workers sang Cotabato Province. Sa iya minsay sa pagtakop sang training, ginpabutiyag man ni District Nutrition Program Coordinator Jasmine Regaspi nga magamit sang mga partisipante ang ila bag-o nga ihibalo pagod mapabakod ang local nutrition clusters kag mangin mas handa sa pagresponde sa mga problema sa nutrisyon sa tion sang kalamidad. Naglabot sa 3.4 milyones ka pesos ang ginabulubanta nga balor sa ginapatihan Shabu nga nakumpiskar sa gintingob nga puwersa sa nga PDEA, PNP kag Philippine Army. Ini sa isa ka bypass operation sa barangay Kangguan, Dato Piang, Maguindanao del Sur adlaw sang Sabado. Suno sa PDEA Barn paagi sa PDEA Maguindanao del Sur Provincial Office, malampuson nga nakumpiskar ang ginabulubanta 500 gramos sang ginapatihan Shabu halin sa isa ka drug personality. Naarestar sa operasyon ang suspect nga ginkilala sa alias nga Toy, 32 anyos, kag residente sang barangay Buayan, Dato Piang, Maguindanao del Sur. gipatigayon ang operasyon sang Dato Piang Municipal Police Station, PNP Provincial Intelligence Unit sang Maguindanao del Sur Provincial Police Office, PNP Regional Intelligence Unit 15 kag 38th Infantry Battalion sang Philippine Army. Sa karon nakapriso na ang suspect sa Pideya Barn Jail Facility kag mga tubang sa kaso angot sa pagbayular sa Sections 5 Article 2 sang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 7:40. Nanguna ang Bangsamoro Federalist Party o BFP sa mga botante sa block nominations para sa ika-80 nga Kongreso nga Parliament sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Matapos ang pinili ay adlaw sang Lunes suno sa inisyal nga balancing agin pagwa sang Commission on Elections adlaw sang Martes. Suno sa mga opisyal sang COMELEC, nanguna ang BFP sa butuhan para sa mga regional parliamentary political party nga may 181,246 nga boto. Ginsundan ini sang United Bangsamoro Justice Party o UBJP sang Moro Islamic Liberation Front nga may 135,932 kaboto kag sang BARM Government Coalition o BCG nga may 102,891 nga boto. Ginapangunahan ang BFP ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa nga napili man isip tiglawas sang isa ka distrito nga sakop sang pila ka bahin sang Cotabato City kag pila ka barangay sa mga kaipit nga banwa sang probinsya sang Maguindanao del Norte. Naglabot sa 14 ka kandidato sang BFP para sa mga pwesto sa parliament sa 32 ka distrito. Ang ginpierde ang mga iban pa nga opisyal nga nagdalagan halin sa iban nga partido adlaw sang Lunes sa una nga parliamentary electoral exercise sang Bangsamoro. Nabaton sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPRC o PPCRV ang unang nga electronic transmission sa mga boto sa halin sa BARM banda alas 7:08 gabi sang Lunes sang gabi. Suno sa analytics sini ang tawi-tawi nga may mas gamay nga tala sa mga butante nagtala sang pinakamataas nga vote completion rate nga 41% tubtob alas 7:20 sang gabi. Ginsundan ini sang Maguindanao del Sur nga may 30.51%, Maguindanao del Norte nga may 26.67%, Basilan nga may 24.53%, Special Geographic Area nga may 19.85%, Caglanao del Sur nga may 14.97%. Samtang ginpakita sang datos sang PPCRV nga nanguna si Marjani Makasalong sa karera para sa Parliamentary Sectoral Representative para sa sector sang traditional leaders nga may 335,443 kaboto. Ginsunda naman ini ni Sultan Pax Manguna Dato nga may 240,452 nga boto kag pangaibay nga may 129,745 nga boto. Para naman sa sektor sang ulama, nanguna si Muhammad Nadsir Ibil nga may 330,011 ka boto, ginsundan ni Ali Bashir Abdulatif nga may 283,382 ka boto kag Marhan Borhan nga may 216,200 nga boto. Samtang nagpatuman sang pila ka precautionary measures ang Cotabato City Government. Umpisa adlaw sang Martes tubtob. Biyernes. Kasunod sang mga insidente nga natala may kaangtanan sa Ginpatigayon nga una nga Bangsamoro parliamentary elections. Sa dalom sang bagong work arrangement, mag-work from home anay ang mga empleyado sang city government. Luwas sa mga empleyado nga kabahin sang essential services, health emergency, kag disaster response, peace and order support, kag iban pang kinahanglanon nga frontline services. Suspendido man ang face-to-face classes sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga mga bulutuan sa syudad. Ipatuman ang asynchronous learning samtang ang mga nakatalanang nga eksaminasyon ipaiway-anay kaghatagan sang bag-o nga schedule. Para sa pribado nga sektor, lakip ang mga opisina, negosyo, establishmento kag bangko, mahimo sila magpatuman sang work from home, flexible o kon alternative work arrangement depende sa desisyon sang ila management. Tinutuyo sini nga maprotehiran ang seguridad kag kaluwasan sang publiko samtang nagapadayon ang paghatag sang mga importante nga serbisyo sa komunidad. Nagapadayon man ang koordinasyon sang Cotabato City Government sa mga concerned authorities kag mahimo pa magpagwa sang bag-o nga advisory kung kinahanglanon.
1: Balita Nasyonal.
0: Magsugod na ang gobyerno sa pagpanagtagsang subsidy para sa mga operators ng modern jeepney kag iban pang kwalipikado nga transport service entities. Suno sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 20,000 pesos nga subsidy kada unit ipanagtag sa mga kwalipikado nga operator nga may outstanding loan obligations kag nabudlayan bangod sa ilang mga utang. Sakop sang programa ang mga modern jeepney kag UV Express sa bugos nga pungsod kag ang mga modern bus sa Metro Manila. Ang ayuda mahimo magamit para sa tub-tub tatlo kabulan nga hulog sang mga operator sa ila mga ginutangan. Suno kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Pua, nakita sang LTFRB ang kinahanglanon nga makahatag sang pinansyal nga bulig sa mga kwalipikado nga transport service entities bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang krudo kag iban pang operational expenses nga nagaapekto sa sektor sang transportasyon. Ginaprobahan sang House Committee on Appropriations ang ginduso ng 7.2 trillion pesos nga national budget para sa masunod nga tuig. Suno kay Committee Chairperson Micaela Swansing, hindi unanimous ang pag-aprobar sang committee kag ginpasa ang report nga wala sang amendment samtang wala pa nagsinapol ang Budget Amendments Review Subcommittee. O BARS. Natalakay ang mga ginaduso nga pagbag-o kon mag-convene. Kon mag-convene na ang BARS, lakip ang duha nga pondo para sa pagkuha sang bag-o nga mga magtutudlo para sa aral program sang DepEd. Nagapangayo man sang dugang alokasyon ang Department of Agriculture para sa fertilizer assistance kag solar-powered irrigation pumps. Agud ma-atubang ang epekto sang El Nino. Ginpasiguro ni Swansea nga i-live stream ang masunod nga mga diskusyon sang BARS agod manginboka sa publiko ang mga pagbag-o o kon realignment sa national budget. Sa ulihi nga balita nasyonal, ginkakas na sang Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% nga value-added tax o VAT sa system loss charges sa mga balayran sa kuryente nga posible makapanubo sa ginabayaran sang mga konsumidor. Sa idalom sang Revenue Memorandum Circular Number 097-2026, ginkilala sang BIR ang allowable system loss charge isip government-mandated pass-through cost. Bangod sini, hindi na inilakip sa gross sales nga ginabutangan sang VAT. Suno sa Department of Energy, posible nga magnubo sang ginabulubanta 5 hasta 10% ang electricity bills depende sa distribution utility. Apang hindi pa bugos nga ginakakas ang system loss charge. Ang bugos nga pagkakasini, mangin posible lamang paagi sa pagbag-o sang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA nga kinahanglan pagadesisyonan sang Kongreso. Ginaexpektar nga makita sang mga consumers ang system loss charge isip separado nga item sa ila electricity bills sa pagsugod sa tunga-tunga o pagsugod sa tunga-tunga sang Nobyembre. Ginhatagan ang mga distribution utility sang 60 kaadlaw para baguhon ang ila billing format. Nagapadayo naman ang pagtalakay sa mas malapad nga pagbag-o sang sistema sang pagsingil sang kuryente agud maprotehiran ang konsumidor samtang mapabilin ang kapasidad sa mga distribution utility nga magpadalagan kag magmodernisa sang ilang mga pasilidad.
1: Balita sa luwas sang pungso.
0: Magapili ang Seoul sang mga hotel kag iban pang accommodation nga pwede para sa foreign patients nga nagakadto sa South Korea para sa medical treatment. Suno sa Seoul City Government, abri halin Lunes tubtob September 30 ang aplikasyon para sa Seoul Medical Friendly Accommodation designation para mabuligan ang mga pasyente kag ila pamilya sa pagpili sang lugar nga puloy-an antes samtang kag pagkatapos sang treatment.

Nagsaka sang 71.9% ang foreign patients nga gintatap sa South Korea sang 2025 nga naglabot sa record nga 2.01 million kag 1.76 million sa sini. Ang nakabaton sang medical services sa Seoul. Ginalauman nga ang mga accommodation nga pilion yara malapit sa medical institutions, may wheelchair accessible routes, 24-hour emergency response systems kag mga serbisyo para sa mas malawig nga pagpabilin pareho sang laundry. Pag-asosihon sang city government ang mga lugar antes magdesisyon kung pila ka establishment ang hatagan sang designation nga mangin balido sa sulod sang isa ka tuig. Ginpahayag nga ang designation hindi naghatag permiso sa mga hotel o kon accommodation nga maghatag sang medical treatment kundi para lamang sa mas angay kag mas luwas nga pagpabilin sang foreign patients. Ang mga napiling accommodation i-promote sa medical tourism platform sang Seoul nga yara sa lima ka lingguwahe kag hatagan sang oportunidad nga mag-upod sa mga medical tourism events sang syudad. Nagadugang sa risgo sang pagbaha, landslide kag iban pa nga kalamidad ang dasig nga pagkatunaw sang mga glaciers sa Himalayas nga mahimo man makaapekto sa ekonomiya sang India. Suno sa bag-ong report sang Systemic upod ang Integrated Mountain Initiative kag GB Pant National Institute of Himalayan Environment, ang mga glaciers sa Himalayas nadulaan sang ice mass nga yara sa 65% nga mas dasig kumpara sa isa ka dekada ang nagligad. Gin-report man nga mga 21 lamang sa ginabulubanta nga 40,000 ka glaciers sa Himalaya Karakoram region ang detalyado kag padayon nga ginamonitor, samtang nagadako ang mga glacial lakes nga mahimo magresulta sa sang dangerous outburst floods. Suno sa report, 56 ka glacial lakes sa India ang ginakabig sang gobyerno isip very high risk, samtang ang Central Water Commission nagamonitor sang 2,485 ka glacial lakes nga mas dako sa 10 hectares nga sa mga Himalayan rivers basins. Mayara na sang mga seryoso nga halimbawa sang sini nga mga peligro, lakip ang glacial lake outburst flood sa Sikkim sang 2023 nga nagutas ang kabuhi sang hindi magnubo si 70 ka tawo kag naghalit sang mga dalan tulay kag hydropower projects. Ginpahayag sang mga eksperto nga ang Himalayan water system nagasupply sa mga suba nga ginadepindihan sang ginatos ka minilyon nga tawo sa South Asia kag ginabulubanta nga ang tubig halin sa Himalayas nagasuporta sa mga 20% sang GDP sa India. Ginapahanumduman sang mga researchers nga kinahanglan palig-unon ang glacier monitoring, disaster early warning systems kag disaster preparedness kag bantayan ang black carbon pollution nga ginabulubanta nga responsable sa mga 1/3 sang glacier melt sa Himalayas. Sa dugang pangabalita sa luwas sang pungsod, nautasan sang kabuhi ang isa ka tawo kag kapin 30 ang ginapangita matapos nalunod ang ferry nga MV Matuy sa Mabaskog. Nahaboy sang balod sa kadagatan sang Vanuatu. Suno sa opisina ni Vanuatu Prime Minister Jotham Napat, nagbiyahe ang barko halin Santo pakadto ang base sang Biyernes nga may kapin 40 ka pasahero kag crew apang wala ini naka abot sa destinasyon. Kapin 15 ka tawo ang ginkumpirmar nga na rescue samtang isa ka patay nga lawas ang na-recover kag masobra 30 ang padayon nga missing sa dagat. Nagpadayon ang research and
Ang Search and Rescue Operation o pod ang Maritime Rescue Coordination Center sa New Caledonia kag isa ka French Armed Forces aircraft. Impahayag sang gobyerno nga posible nga ang mabaskog nga hangin kag marine warnings nga wala na sunod ang nangin rason sang insidente. Lakip ang posible nga overloading sang ferry. Nagapokus ang search sa southeast coast sang Vanuatu kung sa diin posible nga ginanod sang currents ang mga survivors o kung missing passengers. Ipahayag ang gobyerno sang Vanuatu sang suporta sa mga pamilya sang mga missing kag napatay samtang padayon ang investigasyon sa posible nga negligence sa insidente. Sa ulihing nga balita sa luwas ang pungsod, nagpalala pa sang air quality ang mabaskog nga asuhalin sa mga sunog sa kagulangan kag nag-disrupt sang mga flight sa West Kalimantan, Indonesia samtang nagapadayon ang malawig nga dry season kag nagadugang ang epekto sang El Nino. Sunod sa Indonesia Ministry of Forestry kag National Disaster Management Agency, nagtabon ang mabaskog nga hiis sa Pontianak halin na Biyernes kag nagpanubo sang visibility sa mas kapin isa ka kilometro. Naglaptaman ang hiis sa pilakabahin sang Kalimantan kag Sumatra samtang ang mga bombero nagatubang sang mabudlay nga kondisyon bangod sa malawig nga visibility nga gintuga sang nasambit nga phenomenon. Suno sa Forestry Ministry, nagnubo na ang high confidence hotspot sa Central kag West Kalimantan. Pag wala sang amo sining hotspots nga na record sa Riau. Gin-report nga kapin 202,000 hectares sang duta ang nasunog sa Indonesia humalin Enero tubtob Hulyo kag halos tatlo ka beses ang kadakoon sang Singapore. Ang toxic haze naglaptaman sa kaingod nga pungsod lakip ang Malaysia kag Pilipinas kag nakaapekto sa mga komunidad kag mga estudyante bangod sa malain nga kalidad sang hangin. Ginpalig-on na sang Indonesian authorities ang ila firefighting operations. Lakip ang mga aircraft kag kagamitan nga halin sa bulig sang Japan, Amerika, Russia, Australia, Canada kag Ukraine para mapunggan ang paglaptas sang mga sunog. Amoy atong aton paunang nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang Jesus 2 DXKI. Balita.

0: panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansang Pilipinas.